0: 86.
1: Aha. Kalau lagu yang kita pas tu membran LGBT membran kita lah. Oh, dah mana? Oh,
2: baik dari ni angkat tay.
1: Sana sana gue bawa bawa ngadu. Kita lah yang macam lain. Kita dalam mana nanti nih cantik mana?
2: Okay, main
1: lah. Sembuh sama orang. Memang.
2: College nya?
1: Grade 12 juga sebenarnya. Tapi
2: baru kita.
1: Ia belum pasti ke mana, belum tahu mana kabar waktu. Sebenarnya masih lah, masih seru dengan langat. Sebenarnya seru dengan selangat, sebenarnya pensilat lah yang kita abad mama yang laki yang itu mana yang gapos yang kamu
2: tahu. Mana yang bapak begini bapak anu tahu ni, demi something serius mana berapa?
1: Suara.
2: Okey.
3: Friends?
4: Petro from Irwin, no?
3: Four months pa lang sir kilala, ha?
4: May mga sensitibo lang isang mga bagay na ginakuha man sa statement ni Sir G.R. Petro from Irwin.
3: Oo. And then, protection ni...
4: So far, under investigation, pamanggid lang. But Petro from Irwin, matagli sa ito ng bastante nga, ano, nga detalye, kag magkuha na gid ang natutuod nga natabo sa siningas rinin.
3: Oo.
4: Petro from Irwin, batayan na din nila, no? Ma-update magkita dari.
3: Ang 24 anyos nga lalaki, may porsa na niya katropang France?
4: Katropang Irwin?
3: Oo. Kung may 24, mag-20 ka na may porsa na niya?
4: Oo, eh. Muna niya edad, may ano na yung katropang Irwin, makahimo niya niya sini nga pangsalidi nga tremen, no?
3: Do hindi namin kalain, no? Pero we will see mga katropa kung ano pang mga developments ni ma-file na kaso tiyari ni pag ginakop sa kapulisan na itong katropang France.
4: Yes, no? So, gano'ng kita ko po hindi nga, may mga ano kita. May mga ginagawa tayo, pag kita nga mga detalye.
3: Oo.
4: Ang hindi na tabo, man yung incident ng department.
3: Oo, oo.
4: Pag katropang Irwin, day Saturday's patrol in Sierra Pangfranco de Burgos ng mga bukol-bukol salamat sa magtumarsan sa Anton Plus Gold. Para sa nag-aubyan ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
3: Grabe man ba? Gakatabo gli ni nga. May ara gli sa mga seremonya nga propose ni. Salamat gid ka Tropang France sa latest update kag developments ni. Isa ka maestro nag-imbitar sang isa ka lalaki kamahimo sang isa ka bagay dito sa balay and extreme ang setup katropa may gapos-gapos no and eventually can take advantage and why kita kadalo kung anong rason nga nag katensyon nga nagresulta mga katropa sa pagkahilo sang biktima mga katropa no? Base sa pila ka mga update may ara sang sunog ang bibig no sang biktima patimaan nga dugin pa inom sabi sang muriatic acid no tiba ka balka muriatic acid sus grabing igos na no masunog kaning galunay, ganing papel sa ang alos na.

0: plastics na. No? Gaaso ganing agista, naka ipag-hit mas concrete, no? Gatinlo ganing imo nga mga ano da, mga tubo bla sa sa faucet mo. Ah, murya tek na butang sa da mga kapag, no? Te much more kun pa impain mo sa tao. Much more sa isa ka tao nga ibas siya mo sa tao. Sunog pan, panit sa tao, no? Ti, imagine na mga katropa kung sa ipa-inomo, ti, siyempre, ang mga body organs, ito, snug eh, no? Resulta patay. So, karoon naman yung sitwasyon, kalatabo, grabe, no? No? Good morning sa kay Sir Kenneth Yungko. Good morning, salamat, gina. Grabe nga istorya. Oh. We will give you the full details sa mga katropa sa pinakamang public affairs program sa XFM. We make sure na we will handle it accordingly, no? In respect sa aton sa suspect, in respect sa isa ka manunudlo, but ang punto na itong mga katropa, dapat magpangibabaw dyan po ng musisya, no? Para sa napatay krimen na himo katropa tungod sa amuning nga bagay nagkakalatabo, no? Lesson man eh, no? Sa pinakamang kuturan ta, no? Halong, no? Para sa mga maestro naton. And sometimes pinaka-importante nga po, may ara to sa curvetics na mo, no? Doon nga graduating po ni estudyante, kaya gano'n, doon ka na wine na. Pero, anong to, tabo na, no? Tabo na na. Sir Kenneth, good morning. Ngayon, grabing istorya ba? Oh, tawag na yun sa 911. Good morning sa kay Ma'am Helen Carbiliedo. Good morning sa members ng Ma'am sa Felisa niya. Thank you. Salamat sa pagpamati. Girly Sembrano, no? Good morning. Happy Sunday, Ma'am sa Felisa chapter. Dapat tagaan parusang nagakadapat. Oh, Ma'am, thank you. Salamat. Kit. Ay, si Ma'am Sol. Ma'am Sol, good morning. Si Ma'am Sol Holito. Holito, good morning. Monitor lang si King Kong alias Iget diri sa Overflow. Maying aga. Thank you. Ma'am Sol, morning. Happy Sunday. Thank you for listening. Well, isa ni Kileso, aral ni para sa pinakamangkatura naton. Sometimes, ang pagigugma, nagakadtuman sa resulta, nagaresulta man sa krimen, no? Tip lang kaanay mo, no? Galing ti, basta may patunga na galing ang kwarta, katropa. Pwede ka ba, no? Amo pa rin pinagusto na tumabala ang mga katropa. Ano ang trigger nga nag-igo sa utok sang isa ka suspect nga himuon niyang krimen, no? Is it about sang kwarta? Is it about sang init nga gintago na? Is it about sa nang hibubunot sang suspect sa pagpatay sa isa ka biktima ni mga katropa? Do ka mo na bla, no? Well, siya, no? Karon sa pinakamalatest na mga katropa sa aton nga pagbaragad sa pinakama public affairs program sang XFM, no? Pabalo naton sa inyo because tutuka namon ini mga katropa para mapahibalo naton. Again, ang ato naman diya is mahatag naton ang hustisya para sa biktima, no? Sang iningkrimen, no? While nga ti may ara sang criminal liability ni mga katropa ang ining 24 anyos mga bayan. Hindi na niya grade 12 siya pero 24 anyos na may pursa na ni, no? Kaya niya maghimo sang kalakasan sa tao abi dahil sa tag 14 anyos, 15 anyos, no? So makulbaan para sa pero sa 24 dako na niya, no? Good morning. Happy kay Ma'am Faye Aspa. Good morning. Salamat gid sa pagtutok. Gardenville Tangob. Thank you so much. Salamat gid ha. We have Melanie Martisano. Ma'am, good morning. Welcome. Salamat gid. Galantaw lang ko di sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet kami, Family Martisano. Salamat gid. Morning. Happy weekend sa inyo. Mga commercial ko ano yung mga katura. Pabalikan tali mga latest nga update pagkatapos sa mga talagang. Stand by.
1: Ah, X. TMXFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: System pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang ako likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, ng mga pagkaon.
12: Hmm.
11: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santone Plus Gold.
12: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon, yun ni may upod niya toxin, mga free radicals.
11: Yes.
12: So kaya ini nga pagwaon inyo neutralize sa Santone Plus Gold ang mga toxins ngayon, free radicals nga makaon tabala. Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. So only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
13: create sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, mo hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso, siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso, overheat na siya ang oil, gamitil ko lang, train ina siya. Hindi mo gamitil ko lang, train na siya, that is a cancer stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ang isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold!
14: Ako gali si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Santon Plus Gold! Sa mga butika.
11: Agod nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
13: Mm-hmm.
11: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olivera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
15: Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga niyang may aral sa dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
11: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga hindi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
15: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
13: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
16: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir. Paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
17: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balansing nga mga komentaryo.
20: Hindi nga
19: ang inyong
20: mga
19: trust ang public opinion.
20: Objective.
19: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
21: Nga medyo isong pasalayan.
19: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katropa, alas 8:23 na. Kanyaga sa mga mams members na po mga katropa. Salamat gina, thank you sa pagtutok. Ma'am Rinita Cuenca Ia. Mayaga, Helen Cabilledo, no? Sang mams across Philippines. Ganda ko na niya. No? Ang mams Bacolod, from Bacolod. Taga-adapta na sa Bilog Pilipinas. Congratulations, ha? Ma'am Faye Aspa, and we have Ma'am Melanie Martisano, Mary Jane Balio-Alio. May aga. Delma Villaluna. Thank you. Barago chapter sang ma'am. Thank you. Mary Jane Balio-Alio, maulanon nga agas tanan. Monitor lang kami niya sa Barangay Dumanan sa ma'am's chapter. Thank you. Salamat gin sa pag- upod kag pagpamati diri sa programa sa mga katropang moms. Thank you. Oras mga katropa, 8:24 na sa aton nga pagpamagat. Damo sa mga ginalan, taot ang mga gulo, no? Sa natabo to sa isa kami straw. Do ka subo man, do ka luoy. Because, you know, mga katropa, we're living sa isa ka sitwasyon nga abnormal. Need ni, no? Sa isa ka tao. And, wala sang choice but to confide sa demand nga kabaylo sang gusto mo. Mahatag ka sa kwarta. But, amo rin atong ginambal dari sa Japon, nga ti kinanglan to stisya para sa napatay, para sa wadaan sa kabuhi. Bala mo, may pamilya mo niya, may nagaplangga mo niya, bisanano ka lain si tao, may nagaplangga sa iya mo. Bisanano ka, ano pa rin tsura niya, no? May ara na tao nga nagaplangga sa iya. So, stisya, kag ang krimen nga nakomiter, no? Nga gusto natin ipa, ano, panampot sa, ipahatag sa, biktima para hindi na matabo the soul. Nga maging lesson man bala sa mga kuturan tang nagamo mo ni. No, ako iko gani may imagine nga may ara sang nagaklatabo nga pulo parehos ni mo, no? Pinsar ko sa movie lang ni. Pinsar ko sa plagwaon lang ni. Nga katabugli in real life, ha? Do amo ra sitwasyon mga katropa, but nonetheless, well, siya, kung ano naman ang dason nga matabo mga katropa sa pag-file na kaso, ara na sa pulista, ara na ma-file sa kaso, ara pag ginakob sa kapulisan naton, amot na kung ano pag gidya ang akig niya, bigini mo, ito sa biktima to, ha? Ano pag ginang akig niya nga, ginakumiter niyang krimen, pero ito mga katropa. But nonetheless, now we'll see, no? Dason, i-detaliate ni mga katropa para sa inyo. Ang atong purpose, magin lang, nandiyadihan nato, may pila ka mga sentimento ang mga grupo pertaining sa ngalan sa tao, ngalan sa biktima mga katropa. But all we have to do is to respect this request, no? Sa pamilya, sa atong mga kauturan, but eventually, mga katropa, magwakin na rin, no? Ang ining mga istorya mga katropangot sa isa ka LGBT nga maestro nga ginpatay sa grade 12 mga katropa pero 20 anyos lang, no? Ang edad niya, no? Nga karelasyon abisang ining LGBT mga tao. No, tara. No, oras na 8:27 na. Exciting part karo mga katropa. Ang game 4, no? San Antonio Spurs mga katropa. At the same time sang New York Knicks, no? Pero balantara. So, hatag nga mo karoon ng pinaka latest development. Kapoy, morning. Oo, shout out lang. Shout out kami this Regina's Cafe. Kaupod si Idol Arem. Wow! Musta si Don Arems mong? Gaplano na sa mag-shift sang iyang profesyon? Ha? Mayong aga sa inyo sa mga katropa natin sa Kabangkalan. Thank you, ha. Salamat git sa pagpamati. Nagatambok tagipusuon ta kun may ara ta sa pila ka makuturan pabalo nga ari kami diha, nga pamati kami diha, no? So thank you, salamat git. Bow nakapangapi-kapi. Daw tawhay lang po iba. Dini, nakaparginas cafe. May nga agas inyo tananda. Salamat sa pagpamati. Pag-upod dyan sa programa. May ara, kumusta ang politika sa Kabangkalan man? Kumusta ang dalagan sa eleksyon da? Anyway, barangay pa mo lang na. Ah, dala na, di ba? Barangay, pagkatapos, dason nga mga, ano, dason nga tuig mga katropa, mga barangay, mga local elections naman tayo, hindi naman tayo. Sang aton nga iluklok nga mga officials gobyerno ta kagala ugtas, no? Maugtas ta kay ti ang ginaexpectara naton sa ila nga ma-deliver sila sa mandato nila bilang mga public officials nga ipakigbato nila ang interes ng tao pero igo muraho, no? La ay nako. Oras naton 8:29 mga katropa sa pagpangalagad ta ang XFM Santo na XFM libo-libong pa premyo. Abri Japon mga katropa para sa aton nga draw sa week 15 na kita. Week 14 ginhimo ta na mga katropa may 3,000 pesos naman nga daw, no, sang pa premyo gikan sa Yes to Health, gikan sa XFM mga byan. So ikaw ya, paano ka mahulat ka pa ya? nga may ara ka na sang Perf for Purchase, may ara ka na sang Santon Plus Gold, may ara ka naman sang Turbo Herbal Supplement, may ara ka naman sang Premium D3. Ano pa kung natod mo na? No? Isa ka blister ka tropa sang Santon Gold Capsule. Pwede mo na sa mahimok kay isa ka entry. Ang isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, pwede nyo mo na mahimok sang entry. Ang isa na ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Isa man ka blister. 5 sachets sang Santon Gold Coffee katropa. Pwede na. Isa ka entry man. Alright? Sorry mo, onyo. Joy Rodico, good morning. Ma'am Sandumana, thank you. May nga aga. Story hunter, karoon bla katropang kapoy. Now, pwede ka makahimo sa interest nyo. Dala ni mga prefer purchase, sulatan nyo na, kuha na ka po sa legal size envelope, tapos isulatan nyo sa XFM o kung Santon and XFM libu-libong pa premyo sa babaw na siya, no? Nga upper level, upper portion sang sobre. Pagkatapos, sulatan nyo sa ngalan nyo. Isulat nyo ang inyong ngalan, address, contact number, kagpirmahan, no? Isa na ka-entry na siya. Alright? So, base magdaog ka mo, base mag-angkon ka mo sa tsansa nga magdaog sa 3,000 pesos. So, sa buong panahon, mga katropa, bisang 3,000 na sa dako na bulig para sa aton, no? Pamakal sa kinaklanon ta, school supply sa mga kabataan ta, di ba? Antes magbalik sa eskwela, pamakal bukas, no? Kay kinanglan ta maning kinanglan ta ni Adlaw-Dlaw. Ang mga access natin sa aton nga pagkinaklan sa pagpakabuhi ito sa Adlaw-Dlaw-Dlaw, mga katropa. No? Sobra. All you have to do is to drop your entries, mga katropa, sa mga XFM stations. There is makulod. Kabalo na ako mo sa address. Ari kita sa Earth Street, Ponte Villa Subdivision, Barangay Tacoli, Makulod City. Si Sir Vincent Hilbonario, kabalos ni. No? Nakakabalo na ni, pero hindi galabay. Lapi, tayo lang kami di. No? Magdulong ka ba sa dyan? Teaser, pwede ka ka-drop din isang imong entry. Oh, Sir Vincent, morning. Kagpara sa mga kuturan naton sa Kabankalan. Ang drop box naton ara sa XFM Kabankalan. No? Pwede ka mo ka-bisita to, kadto ka mo to, hulog nyo mga entries nyo. Who knows, no? Ang 3,000 pesos, yawat-yawat pa na para sa aton pagkinanglan mga katropa. O, oh, di ba? O, oh. Ariyo. Oras naton, 8:34. Mga kauturan, mga byan. Ang politika sa Kabankalan nagataas na naman. No? Nagainit na naman mga katropa. Pamarang istoryahan tas mo, no? Ang question is kaya bala bungguon si incumbent mayor Benji Miranda, no? Kaya hambal nila do ka nami Japon eh, no? Ka sadya Japon. Pero may pag-inistoryahan na yun. Mahubay picture sa kita dala sa ako, no? Bago pa lang kami kay istoryas ni morning sa inyo tanan. Ma'am Amela Monarca Cappadocia, morning. Happy Sunday, everyone. Gardenville, Tangob. Thank you, ma'am, members mo niyo. Thank you so much. Salamat, Gidda. Lipay kami, ah. Nga, ari ka mo di, ma'am, sa pagpabalo nga nag-upload ko sa mga programs natin rin sa XFM. Thank you so much. From the bottom of our hearts, thank you. Salamat, Gid, sa pamati. No? Amunay ko nung, oy, may lined up na. No? May lined up na. Nga nahimo. So, di ba? Dito sa Kabankalan. Di ba? Di ba? Kapoy, mo na ang balko sa isang unasin nyo. Why not choice, eh? No? Magpadlagan pa, abis, sa congressional seat. Why na? So, kinanglan magbalik na dira sa Kabankalan, no? Kita mong line up. Muna na siyang ma-team up, mga byan. Kasadya man sa politika sa Kabankalan, no? No? Gapangita tsansa, gapangita sang pagi. Tiya mo na yung Japon, eh, no? Kung matumbasan ang kabaskog ni Mayor Benji Miranda, there could be a change of leadership. Pero kung hindi, away. Nami-nami subong ang mga bukid diri sa Kabankalan. Ati, amo ginambal ko si mo, Kapoy. Gapabilin, dyan ko na. Ang ano da, ang liderato, sang kilala mo. Oras na ito mga katropa, 8:34 na sa pagpangalagad naton. Anyway, ang aton NBA coverage mga katropa, pamatian nyo lang, dugay-dugay. Kabalo ko excited na kamo mga katropa, ang ginambal de, kung pila ang arrangement mong, no? Pila ka bansi? Palangga gidya sa taga Bukid, si kilala mo. kag dako-dako gidbe ang butante sa Bukid. Kagkalabanan sa mga kandidato, huwag kakadto sa Bukid. Ang mga kandidato na kakadto sa Bukid, yun nadala pa nila ang chopper nila. That makes an impression sa mga butante niya. Hindi siya. He don't belong to us. Amo na yung pag-intindi. That's why, kinanglan updan mo niya. Dapat pakilala ka na. Ako ang representante sang pumuluyong Kabankalanon. Ako ang representante ni Talpulano Tal, no? Ako maghatag sang pagbag-o sa pagkabuhi nyo. Amo na istorya eh. Tibla? Ti hulato na tunta sa eleksyon Kapoy, dara sa Kabankalan kung anong sitwasyon da. Pero mas mayo, nag-aplo pa nga pika mo ni Don Are mo, no? Nag-email sa Guyaya. Ano siya? Nahiyang sa iyang environment. Anyway, balikan ito mga katropa. Ining diri sa North Capitol Road, Bramabian. No, gamay lang kapag lantaw. Sino makongres, sir? Epe? Oh, kilala ito na eh. Wow. Kibot, gidman taba, no? Anyway, balikan ito mga katropa. Ang gakalatabo diri sa North Capitol Road. Nami ang itsura katropa sa isa ka lugar kung hindi siya hindi higko bla na plaster. May mga question da ya. Ang traffic, traffic da, pero ti kinanglan di manage ba? May araman ta sang ano da, Bacol Traffic Management Group nga nag-control. Ang ako naman pagbasa na diya, amat-amat, nung pile up ang sungguran na yaw. Daw nag-amat-amat, mabatsaganta ang dalagan man politika, dari si Sunan Sumakundo daw. Ang hutik sa kilala ko, lang niya, may ara to sang isa sang nag-gwa man ang istorya. Sining gahilapit ni Lexon, kaysa una, the way man. May mga vendors man daw mo. Diba? Ato yaw, ito permit. Pero kipanugutan. May mga vendors man da gabarigya. Ha? Ti ang intention sang aton lokal na pagruhan is to regulate sang mga vendors da. Not basically kwaon sila sa lugar but i-regulate paano regulation aton da. Ma-apply sila eh, no? Sang permit para panugutan sang aton sulat mga katropa. And there it happened, no? Nga nag-apply sa permit dito sa aton sa gobyerno panlunsod sa aton syudad, no? Nakakuha sa permit ginpanugutan sa syudad. So technically mga katropa, legal ang pagbaligya sa mga vendors sa North Capitol Road. O galing ang istorya sa mga makuturan ta sing ti iya man naka probinsya da jurisdiction, no? No sir, iya naka syudad da, no? Kagaya magdesisyon sa aton syudad, no? Kung ano man gusto niya, no? Kung nakita niya nga feasible siya para sa mga vendors ngayon, mabuhi man, duwala kabagay, panugutan niya kung hindi. Galing, kung kisa mga katropa, ako paglantaw, kumayaran naman sang medyo init politika, makulod mga bihan. Budlay kung kisa mag-istoryata sa mga bagay-bagay nga daw, subok man ni, sa kunad ako okay man, no? Sa Tiliman, ang tangalkaldis ko na doon, okay man, pinabayaan man na gani, why man sa regulation? Ha? Terpiyait yung provincial government, subo? Kaya yung tagaan, permit ko, no? nga naglain ko na tsura dira sa North Capitol Road. Take note, mga abyan, ang North Capitol Road, amo man isang lugar nga ginhimuan sa mga events sa syudad sa Bacolod. No? During Mascara, ang Lacson Street puno na da. And that's still sa jurisdiction sa syudad sa Bacolod. Whether or not, panugutan niya ko rin din. No? Pagkatapos, mga abyan, ang sitwasyon da, wala naman na opisina ang provincial government. No? Iba na gagawa mga ambulant vendors. Pasalamat na gani kay mga vendor nga ni ginpabayan kagiagin na panugutan nga pakapakabuhi at least mga katropa subong nga mga sitwasyon na kinahanglan na himuon sa aton syudad mga katropa is maminsar siya kung paano tagaan iya constituent sa mga programa nga maayo sa iya, no? Makabuhi sa iya. Oh, so amo ning isa sang mga programa. Believe man ta kay ti may mga programa para sa mga vendors sa plaza. No? At least makabuhi-buhi sila rather than ma-hold up na sila da karon. Mamuno da sila karon, di ba? Oh. Ti amo ning isa sa mga kinasuriyan subong sa syudad sa Bacolod mga katropa. Daw kasubo, no? Makita ta ang gahom sa provincial government. Base mambal man provincial government, di na kami sa Bacolod ah. Kadto kami sa Talisay ah. Marabla? Timbot ah? Ha? Bala, kamus kabuhi nyo ah. 8:41 mga katropa, makomersyal ko na eh. Kadtuan ta mga update natin sa ano, sa NBA dugay-dugay mga katropa diri sa XFM. Commercial ta, balik ta pagkatapos yung mga katropa. Stay with us, standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
24: Vision Next, marami na ang natulungan.
25: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
24: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
26: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
27: Turbo Supplement for Men.
28: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wagbakan. Pets da soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong kid yung Turbo.
27: Turbo Supplement for Men.
29: Oh, yes.
27: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
29: Mas lalakas ka pa.
27: Sister Pain.
29: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya na.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bili sa mga butika.
30: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
31: Santone Gold Coffee Mix
30: Siksik sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
1: nag-atras ang public opinion.
30: Objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katropa, 8:45 na sa aton nga orasan mga katropa, XFM time. So good na gali ha, ang aton nga ika-apat nga game no, sa NBA Arino. Ang best commentator, ang commentator namon, hindi ko kilala, bait tanan mo. Obdan kita sa mga katropa ni katropang Franz Andrew Burgos para ma-ano tanayo. Basta lang ni matapos ang atong programa. Oh, pagkatapos i-update na to sila, katropang Franz.
5: Oh, katropang Wente. Balata na kama natin. Tapos na.
0: Oh, para ma abot lang ko may game 5 pa ni sa.
5: This is the game 5 sa. Pero ang pamangkot ako maka game 6 ni.
0: Ma game 6 sa. Oh, sorry. Oh, game 5 dili, game 6. Ang ginahulat-hulat abi sa pila ka makaturan ta. Ninya gusto ko gidya madaog sang ang Spurs gidya. Oh, okay para makapaldo man. Anyway, ti ang Knicks si grabe man katropang France, di ba?
5: Ano to eh? Ang game 4. So dito na to do na kulbaan mo to sila.
0: Oo.
5: Pero may lang ito, nabawi nila, no?
0: Oo. Ano expecter na to? From ang sa New York Knicks, ang kilala ko di, si Wemby.
5: Oo.
0: Gina-expect na naman na maka-deliver. No, maka-deliver siya.
5: Oo.
0: Pero subong, tido, ang tense, grabe.
5: Ara, oo.
0: Oo.
5: Tetegaan, takatas ang ano mo. Kudig ko.
0: Oo, sige ba? Para makilala. Wipe ako ni ka, pakamusta sila, abi mo.
5: Oo. Nara na, may mga ang mga numbers ni Karpa Irwin mas amin nga muna ginapasulod ra no mga substitution. So subong ni nga aga iyari na balik ni sila sa ano Karpa Irwin sa San Antonio Spurs sa Frostbank Center ni subong ang hampang game 5 sang ano no sang New York Knicks and San Antonio Spurs katropang Irwin. So siningati on tiyari kita gadulong kita sang mga update ni game 5 na. So ano ni daog o kon paulik balik no sa New York Knicks. Champion o kon balik pauli sa ila
0: ang ila ding records 2-2 na no
5: 3-1 press. Ano sila, no? Deficit ang San Antonio. Isa pa lang. Ang New York Knicks yet, tatlo na. So, tiyan mo na din ato yung standing sumukar pa Irwin siling oras, no? So, tiyari, guy, aray, so good na.
0: So good na. Wipe on the score, ha?
5: Wipe pa, 10 minutes. 10 minutes na. Duha na kaminuto sa naglipas, pero kato pa Irwin, wipe pa kaskuro.
0: Ang pinaka-ginexpectaran ko first quarter ginabantayan ko first quarter katropa France. Dapat siya itong bakanay na ni mo habuyanay na gini yan.
5: Dapat ano na ni sa na may puntos ano eh. Aray na so good na may si ano to no ang bula sa kay Bron kay Towns to kay yes kay Towns no. Nakauna puntos sa San Antonio sa score ng 2 points katropa
0: naka 2 points na importante ang first quarter because dirita diri ang ano eh dako nga deposito sa numero sa score dapat
5: nakaboy tres ang ano ang San Antonio
0: ari may sound na
5: may audio na okay na no? Nakaboy sang tres ang San Antonio kata pang Irwin no? Sa pinakalitest rin nila nga ano na atake New York Knicks tres San Antonio Spurs 2
0: Sino kinexpektaran tama ka-deliver from New York next katukang France?
5: So, ang kinexpect na rin si Jalen Bronson kag si Towns, no?
0: Oo.
5: Kay si Jalen Bronson, nagkaro pa rin daw mo ni ang highest, ano to?
0: Pointer.
5: Pointer, lagligad nga. Oo. Pero doon nag-agaw to attention sa tanan ang ginhimo ni OG Anunoby to. Mm-hmm. One sa oras nga, 1 second. Mm-hmm. Nga itong napuntusan niya nga nag-avance sila sa half shot, no?
0: Moko.
5: Nga nag-resulta sa kadalaga nila sa game 4, no? Mm-hmm. Sa score nga 106-107, mm-hmm, katropang Irvin.
0: Oo. Aray kita mga katropa.
5: Aray, no?
0: Sa first quarter pa lang.
5: Yes.
0: Score ta is 3 ang iyaka New York Knicks.
5: Oo.
0: 4 sa San Antonio Spurs.
5: Yes. Oh, avance half shot ang San Antonio.
0: Mm-hmm.
5: Scoring ang 4-3, no? Avance ang San Antonio, 3 ang New York Knicks.
0: Oy.
5: Oh.
0: Dunk nga tempo?
5: Dunk.
0: Why ma? Why kasulod?
5: Ay.
0: Oh.
5: Oy. Oy. Ano to, no? Oy, wala man, no? Another miss by San Antonio.
0: Aha.
5: Uh-huh. Wala sa New York Knicks. Knicks.
0: So, oh. Second attempt for dunk. Wala ma ano? Why kadwa na? Foul si Wimby.
5: Oh, si Wimby the alien. Si Wimbanyama. Katropa Uwi, no? So, ang first 5 gid subong sila ni Wimbanyama sa Spurs.
0: Uh-huh.
5: Si Stephon Castle, si Harper, si Aaron Fox, kag si Vassell.
0: Uh-huh.
5: Ang sa New York Knicks na mga katropa Irwin, si Bronson, si OG Anunoby, si Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, kag si Landry Shamet.
0: No? Uh-huh. We have na tie score katropa, New York Knicks and the Spurs.
5: Mm. Nag free throw subong si number 8 na siya, no?
0: Mm-hmm.
5: Okay. Okay. No.
0: Oh.
5: Si ano no, bigger up our win.
0: Half shot advance sa New York.
5: So finals block record is 9. Bula sa San Antonio.
0: Mm.
5: Yung pasa kay Devin Vassell, yung balik kay Wimbanyama. Wimbanyama against Bronson. Wimbanyama nag-dribble, yung pasa.
0: Alam mo,
5: alam. Clutch, ano to?
0: Foul? Michael?
5: Foul si Towns. Foul. Si Towns, no? Towns. Nakuhaan, ano? Nakuhaan siya isa ka foul.
0: Ang sakay si Wimby sa pagkataas sa iya, nga kon mag haboy kablas ang tira mo, kaya niya tabunan niya katupang France.
5: Correct na. Na ano yaka? Katako dahan sa iya.
0: Oo.
5: Ano yaka na? Matabunan niya katupang Irwin.
0: Oo. Free throw si Wimby.
5: Yes.
0: First shots.
5: Free throw kaya na foul to si ano sa iya. Si Champagne ano? Sub. Sab si De Aaron Fox, no? Ga-free throw subong si Wimbanyama. First quarter pa lang ga-piyong si Wimbanyama.
0: Ga-pamuyo, guru.
5: Ga-piyong-piyong na siya, no?
0: Shoot ang free throw. Karon score mga katropa is New York Knicks is 5.
5: Yes.
0: Ang Spurs is 6.
5: 6.
0: Lead sa San Antonio.
5: Yes.
0: Spurs. 3 points.
5: Oh. Fail. Oy, rebound.
0: Turnover.
5: Mm-hmm.
0: Kadto na sa
5: si Stephon Castle na nag-rebound, no?
0: Uh-huh.
5: Kaya dalabula sa bog si Stephon Castle.
0: Oho. Uh-huh. Nabi sa play, oh.
5: Oy.
0: Uy!
5: Oy, Stephon Castle. Oy, again follow-up.
0: Amo na yung ambal ni Katropang Chris. Sige akong
5: si Wimbanyama.
0: Si Wimby. Dira lang siya sa hindi sa magalinalin. Dapat tayo lang.
5: Oo.
0: No. Dabas ako na makwada mo.
5: Correct na. Gifted to daan nga, coach na. Gifted.
0: Oo. Huwag yung balokong tuhod na.
5: Oy, may naka-shoot ang New York. Bula sa buong sa San Antonio, Robert Irwin.
0: 3 points lead para sa San Antonio Spurs, mga katropa.
5: Yan pa, sasakay De Aaron Fox, balik kay Wimbanyama. 4-3.
0: Oy!
5: Another score by another score San Antonio Spurs. Spurs.
0: So, 5-11. Amo ito may mga plus 5 subong ha?
5: Amo na ang pamangkot lang. Ito yung nagligat to. Ano to mo? May mga ano po sila?
0: Oy, nakabawi yung New York Knicks.
5: Plus 5.
0: Naka-3.
5: Oo.
0: Otso, onsi na.
5: Yes, correct. Oh. Oy, no, pasa kay Castle for another 3.
0: Uh-huh.
5: Si Devin Basel to.
0: Oo.
5: Oh, wala.
0: Balik naman sa New York Knicks, mga katropa ang bula. Drive.
5: Hey, right, wala. Why? Si Bronson to nagaboy, no?
0: Sino na calls about?
5: Jalen Bronson to nagaboy. Oy, timeout. Timeout. First timeout.
0: Timeout, anay?
5: First timeout.
0: Gabi yung nasi Wimbledon. Ibigay mo na sa amin.
5: Piyong-piyongan niya na.
0: Sige, ibigay mo na sa amin. Amin to.
5: Sa table nga ito, Irby na nga to. Dari nga balantayan, subong. IT. Ano na ni, no? I-chansa na ni isang next nga mapa nilang kampiyonato.
0: Uh-huh.
5: O kung balik sa ila, no? O kung maagaw sang San Antonio ang ila ni nga kampiyonato ni Carlo Parvin, no? Kay last ano na lang gini, uli na lang ni Ngampang sang next kung madinalagoon sila.
0: Uh-huh.
5: Sigurado nga, ano na ni, nga sila ang champion. Sining series or sining finals kato pa.
0: Sa Germany kato pa France kiti ang tayo anais ni ang daw inferior subong is ang Knicks eh. Nagsuli kay parang primero to successive nga daog sang Knicks. Daw nadulaan bala sang ano nadulaan sa league sa Spurs. Pero pag ikatatlong hampang apat nagbawi ang Spurs.
5: Yan subong na ante. Ga ano ni kay isang una ta niya pagpatis ng tanan Spurs mo no.
0: Mm-hmm. Ako Spurs una, man. Ano man ta na Spurs man ang record wise damo sa mga players abi.
5: Gani man
0: nga naghalin sa Spurs. Duha man ka team ang ginatandaan ko katropa France mo ang hit sa una kilala ta bla. Nga si LeBron James.
5: Yes.
0: Nagsaylo-saylo na from kadto sa Cavalier.
5: Yes.
0: Kadto naman sa Lakers.
5: Mo na mo no ang ano dahil sa mga katropa Irwin ga pangita yang iban nga team sang mas sikat pala pag may magampang. Ito syempre para makabatak man sa ilang ano ino ilang finals tabla nga ginhandom nila nga maging champion man sila.
0: Subong ga commercial pa mga tropa. Siguro dugay-dugay i-update ka muna mo dugay-dugay sa mga score day. Pero muna I hope sa mga kauturan tanga nagabantay sa NBA. Tutok lang po ang abon score araw man sa Facebook ibutang namo karon sa Facebook ng score para sa ibalo sa pila ka makauturan ta. Kita ka mga Pilipino ya grabe nga aton influence sa basketball katropang France.
5: Correct
0: no na. Pero you know, enjoy kita makita to mga players ng gadak pula gadak dak
5: ah oh gadak dak
0: Pero kita yan, lantaw lang.
5: Lantaw lang kayo. Lantaw lang kayo. Hindi tayo kadakdak. Lantaw lang na.
0: Oo. Sa muna, pinaka ang highlight, ginsang ba NBA, nagpasikat siya. Si Jordan.
5: Jordan.
0: Oo.
5: Michael Jordan.
0: Michael Jordan. Until now, nakatatak po na sa utok sang atun mga players.
5: Why na niya, ano ka na Parvin niya? Though, grabe na itong record. Dahil niya sa una.
0: Oo.
5: Mga ginatawag na ito sa Dania, greatest of all time na ito siya.
0: Goat niya.
5: Goat na ito.
0: Yung claim na ni LeBron, sige niya, ako yung goat siya, totoo yung goat.
5: Goat. Greatest of all time. Titanan mo natin sila, puro mo natin sila goat. Puro hindi, wala lang sila gami. Me.
0: Ginapagkita ko lang sino, a goat di sila.
5: A goat. A goat.
0: Anyway, aray balik na sa hampang mga katropa. 83. Ang score na ito, lead subong ang San Antonio Spurs mga katropa. Alright. On 8-11 ang score, no? Pabor sa Spurs.
5: Yes.
0: 3 points lead.
5: Sa San Antonio. Bula sa San Antonio, katropa Irwin. And... Sino tong naka-score? Do I number si number 11? Si I think si Carter Bryant to, no? Carter Bryant San Antonio. Carter Bryant. Damo sila mga ginapasulod ng mga ano ah. Oh, number 11 eh, number 11. Ah, okay.
0: Number
5: number 2 si Dylan Harper, sorry. Oh. Si Dylan Harper ah. Dylan Harper. Ano na siya? Na-fill lang na.
0: May dugong Pinoy.
5: May dugong Pinoy.
0: Si... Ata pang tao.
5: Wala, hindi atras.
0: Hindi atras.
5: Bumangga.
0: Diba?
5: Bula sang next, Karapang Irvine. Kadala sa bola si Jalen Bronson. Oh, gabi ang ball movement.
0: Up.
5: Sige, boy, what a move. Wapo to, why kalingin dritso.
0: Alam, makaboy. Sino ang 15?
5: Nawan. Number 15? Si, I think the 25, Michael Bridges to, no? 25, oh.
0: 23.
5: Oy, na-steal.
0: 3 points, Spurs.
5: Ay, nagsunod. Nawas.
0: Follow up.
5: Follow up. Why na mo yan?
0: Last touch.
5: Naula ang Sabaw.
0: No, Dumagres. Dumagres sa Sabaw-Sabaw. Sige, turo pang Chris mo.
5: KBL, gandong kita sa daan. Saan yung KBL ligad to? Kaya tembali, apiyo, gining KBL kaglinaga. Subong adlaw panyaga.
0: Why lang gani? Why ito ang diskitahan ang manok ni ng
5: Dixiel?
0: Ito ka namin. Ito kayo Bisaya.
5: O, ginto para niya ito ligad ang manok mo. Para ito ligad ang manok. But, bakit nang madulag na ang manok mo rin ang banay.
0: Wala, ito tulok ya?
5: Oo. Sige lang kay... May malutuang na sa tinula.
0: Uy! Sumunod pa! Shot! Sinto?
5: Si Harper, yeah, po naka-score, no? Dylan Harper.
0: Dylan
5: walang
0: Harper.
5: Alam na to gani, naka. No? Bula. Bula sang next. Si Jalen Bronson, kadala sang bula. Jalen Bronson. Jalen Bronson, good pass. Sa kay...
0: 3 points.
5: Shannon.
0: Uy. Medyo observation ko lang katropang France. Medyo halog sumong ang New York Knicks.
5: Oo, oh, gano'n.
0: Anampang nila.
5: Yaman, no?
0: Damo sa mga misses, eh.
5: Yes, yes.
0: Oo, damo mas yung opportunities.
5: Si Shamey, Landry Shamey against sa kay Dylan Harper, no? Gabing gala ni Harper. They paliad-liad si Dylan Harper. Duga ballet man, ah.
0: Oo. Amo na nga mga drive na ginaimo ni Jordan.
5: Oo, sa mga.
0: Oo.
5: Duga ballet. Importante, hindi lang mabale.
0: Oo. Hindi sa maghapa, pagtupa.
5: Oh, grabbing drive.
0: Oh, nag-drive naman sa luwa to.
5: Ipasa sa guha. Oy, box out. Ipasa sa kay number 4. Wala.
0: Oh.
5: Oy, balik. Bulagya po ka Spurs. Si OG Anunobi. Si OG Anunobi. Nag-gulos. Nag-gulos. Nanay substitution si Towns. Got si Towns. Matrong pang early. Bula sa mga sa San Antonio. Si Dylan Harper nagkadala sa bula. Yung pasa sa kay Basel. Nabuya ni Basel. Naagaw ni ano no. Big in drive. And again sa Russo. Oy, wala. Nagsulod. Bula sa San Antonio. Oh. Ay, nabuya.
0: Ang pinakarang highlight sa nga mga players di kato pang France from New York Knicks si Patrick Ewing bala. Si Walt Frazier kag si Willis Reed.
5: Yeah.
0: Mga baskog ng mga players from New York Knicks, no? Patilaw mo rin sa champion.
5: Oy,
0: nagpaksa na. Ito yung style niya man. May kamang-kamang.
5: Nadanlog.
0: Tamo sa mga misses mong sa New York Knicks.
5: Well, that turnover. Ano may ito niyang nakita ka mga Katupar Irwin. Isa sa mga problema sa ito. Sa mga sa ano. Sa na tunyo sa game 4. Turnovers. Kaya mo ginig na kundi niya. Uy,
0: Gabi
5: rin. Nesta.
0: Katropa, Spurs.
5: Yes.
0: Nagamoy. Nasilip na ka 3 points to.
5: Okay.
0: Score na ito mga Katropa. 18-8. Lead subong sa Spurs.
5: Yes. Gamo gani.
0: Oo. Daw pulo gina pansis mo.
5: Okay na. Oh, bulas ang next. Oh, at Jerry Johnson nag-aboy sa aga dala sa mula, no? Johnson na pinaitay
0: kabuyan. Miss na naman. Turnover, mga katropa.
5: Nakuyang na naman.
0: Ganugun. Oh, 3 points for Spurs.
5: Oy,
0: why miss? Oh. Balik naman sa New York Knicks, mga katropa. Score natin 18-8. Avance ang Spurs mo.
5: Jalen Brunson for 2, yes.
0: Nakabalos ang Spurs, mga katropa.
5: By Jalen Brunson. Naka 2 points.
0: Jesse Otso, 8-point lead. Sa Spurs. Spurs ang bola sa mga katropa. Ara, Ario.
5: Okay. Nagaboy tres.
0: Nagaboy sa tres, miss.
5: Oh, missed. Nagaboy-miss, no? So, mula sa next, balik sa next. And then, Brian, another guy, Benella Gutierrez.

0: Ouais, pas comme Maradona et Lax dans les mêmes.
1: Ay, nako.
2: Sa Janeiro Parvin, hindi dapat, ano na eh, padagdagon, ginisang, ano, Spurs subong.
1: Aha.
2: Kay Ketra Parvin, siyempre, ma-champion gina ang, ano ya, ang next con magdaog ng next subong game 5 po.
1: Aha. Grabe, oh. Pero sa chance naman sa pinakamakuturan ta sa mga kapihan subong ka dugok ni sa subong nagabantay
2: na. Imagine no. Na ang ano daan subong niya kaya nagligad to plus 5 to yung ano niya ang San Antonio plus 5 ang San Antonio nagligad to perde San Antonio sampang pero daog sa pusta to
1: kaya
2: plus 5 sila kaya 106 sila ang next 107 kaya plus 5 111 eh daog sila
1: kapos sa kapos sa puntos tungkol sa plus
2: no daog to sila perde sila sampang pero sa nagpusta daog na nagpusta kaya plus 5
1: No way ni Aray, sir. Good morning. Salamat gina. Sa barangay 35, nakapamati.
2: Sa monitors la sa
1: monitors la. So, pila ka mga players dito sa ano, sa Spurs, mga legendary. Bila mo ning ginalantaw ta katropang
2: si, fans ano, ka si Tim Duncan, Tim Duncan, si Gino Manubili.
1: Si Wade is Heat, no?
2: Wade, yes. Dwayne Wade, no? Heat. Miami Heat, no? Si, ang sa Spurs yung mga bantog yan, si Tim Duncan, si Gino Manubili. Pero ang ano gito yung coach niya ng Spurs siya, si Greg Popovich. Ato yung sa si Greg Popovich siya gabi gito yung coach siya, no? Gaputi na tong buhok ni Greg Popovich siya.
1: Oh, ito grabe to. Oh, kita ko
2: siya. Gabi na experience siya ato si Greg Popovich siya.
1: Tanda to. Arig leo, Team Duncan, taas na yun.
2: Team Duncan, oo. Oh. Dong dating na doon mo na, duwin ba niya? Manang ato parang.
1: David Robinson, Tony Parker, Tony Parker.
2: Oh, Tony Parker, yeah, oh. Tony Parker. Lumalipat po ay Tony Parker.
1: Oh.
2: Si Gino Manubili, si Tony Parker, yeah, sila na. Every time ginayara pa rin ang ilang mga galaw, mga ang nag-araya, pertegin at sila ya.
1: George Skirvin. Ari Mayo niyo. Ang gagwa, oh.
2: Mayo ang ads. Ara pa gito, why ginawa, why ginawa, bing sponsor ka.
1: No? Grabe sponsor. Amo ni daw, ang pinakadako nga income sang ano, sang NBA, hindi iya sa, ano mo, sa entrance ang court nila. Sa ano, sa
2: ads
1: kag sa pay-per-view.
2: Oh, well, pay-per-view na.
1: Dako ang ano?
2: 10-18 ang score.
1: Oo.
2: Pabor sa San Antonio.
1: San Antonio, I hope nga kakalipay ka o jack na ni sila subong. Nga, basi madaog na ni. Do, nakabansin na. Yeah. Kaya importante ni sa first quarter, dari ka matambak sa punto mo eh. No? Ariyo, si Tim Duncan, nagalantaw, Leo.
2: Oo, ara siya. Ara siya. Oo,
1: silikot. Suporta agad siya.
2: Oo, yan na dahil. Suporta. Question na si Wim Banyama.
1: Oo.
2: Free throw subong na inoor para win ni Robinson. Number 23. So, siya na yung gasab kaya ano mo.
1: And the Knicks are trying to get Duncan, Pinovivi,
2: si Robinson, siya nang sub kick downs.
1: Oy, ara, pag may nagsub sa ako, pag ito.
2: Grabe, Jero. Ay, uyang niya ginagin sa ikan na tap. Sa print, giling-gilingan. Gitsa,
1: giling-gilingan. Siya,
2: nag-guba concentration ni Robinson.
1: Oo.
2: Oy, kanugan siya niya. Oy, and then there is
1: ay, dami ka drive.
2: Basso.
1: Oo.
2: Super low. Hard to create that much separation. Si Foxy, sorry. Time corrected. Si Aaron Fox, number 4.
1: Jess Bente, katropa, 10-point lead sa Spurs Bong.
2: Bula
1: sa Bong sa New York Knicks.
2: Si Jenny Bronson, ka guwao.
1: Oo.
2: Ano
1: ba nung yasaw?
2: Oh, another three by Jenny Bronson. Oh, and then, bang!
1: 13-20, katropa, ang score.
2: Deficit.
1: Galaot ang New York.
2: Para three by Jenny Bronson. 3 points.
1: Abo naman ni Wambi, Wimbi, oh. Oh, wala. Hindi ka nabla mag-abuyaboy. Dito ko na sa dalong.
2: Mga kingers, coach, Chris. Uy, another damhag naman. Another turnover. Kapila na ni ka turnovers ang Knicks sa
1: Oh, kanugod.

0: Oh. Sama tumbang.
1: Oo.
0: Oo, dambag mo. Oo, ay do, ano, ako, hindi ka bang, ano? Si Bronson ang nag... Bulit.
2: Yung kaya nila, yung just yung to tiklo, Jackon man.
0: Libugulo yun.
2: Libugulo. Ah, no man.
0: Just one walk. Oo. Nagtika, ayaw yung guro mo.
3: Oh. Hindi ko bear ko sa Team Duncan sa kay Wimby, katura pang France. Layo ang ampang. Si Wimby, pag 6 ha, because of the age guro, bata pa.
0: Bata.
3: Pero ang tawag lang clean play.
0: Oo.
3: Oo. Ang dasig mag-init ulo ni Wimby.
0: May pagkaano siya? Kansin sa mga giritar. Si Duncan niya, kulad niya. Uy, kabus.
2: Oh.
0: Another rebound by kumulat sa San Antonio.
2: Balik din sa first sports, mga katropang pang bola.
0: The Aaron Fox against John's...
2: 3 points. Uy, why?
0: Wala.
2: Oh. Ano to? Ano call?
0: Against kay Landre Chamay. Foul si Alvarado. Jose Alvarado.
2: Mag-Alvarado nga mga ngalan. Naka-hampang man galing, no? Kaysa boxing yung nakikita.
0: So, like, mga Mexicano.
2: Oo.
0: Boxing yung Buna Science Spurs.
2: For three. 3 points.
0: Sino to?
2: Spurs.
0: Number 11.
2: 13-23. Steel. Avanci ang Spurs.
0: Avanci ang Spurs.
2: Oy, nagapa na naman sa...
0: Next to the Lando.
2: Na,
0: Lando. Pwede sa mga kaon saging mo. Talagin ka, umukaw na mo sa bada.
2: O gani, para bako to.
0: Uy,
2: yun ayaw nga, Tres ba?
0: Uy, why good. What a desperate...
2: True. Grabe
0: yun. Yes.
2: Pero at the end of the first quarter.
0: Yes, in the first quarter. Pag gani, kapila na siya madamahan.
2: Kapila sa kadamhan?
0: Baka saging ba na?
2: Uway sa nagkaon.
0: Baka kay Richard Potasyon na?
2: Gani?
0: Uway kay sila isang kilala. Sila yung tublano per venue. Nag-utek natin nga. Balot!
2: Oh.
0: Ang sabat.
2: Uway sila naka...
0: Balot ang sagot.
2: Uway may tubod. Galibot. Uway may galibot.
0: Nabi kay Uway kaga... Ano mo? Jumping jack mo. Sagot sa mahinang tuhod, balot ang sagot.
2: Mga commercial, taguro na yan.
0: Oh.
2: Okay, para balikan tani yung dugay-dugay. Standby mga katropa.
0: Oh.
2: Live coverage mga katropa
0: yes.
2: Ang XFM sa NBA 2026. Balik kami pagkatapos ni Standby.
0: Standby. Bullseye XFM 90.3. Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM, kid how?
14: Kayo pagbukta ko, balita na yun mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, namiang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila.
16: Wala asang konkreto, masabat.
17: Kagwala asang katumbas nga rason.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: Further
21: then,
20: yung nag-atras ang public opinion.
19: Objective.
20: Prangka,
19: kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isong pasalayan.
19: Ini ang Bullseye.
22: Balik din mga katrop sa ating special coverage mga biyan sa NBA 2026. Subong katropang friends, balik na ta.
23: Second quarter
22: na.
23: No.
22: Ang lead point mga katrop is
23: Pulo
22: Japon. No? Favors San Antonio Spurs. New York Knicks is catching up. No? 13. Ang score.
23: Yes, Bulas ang Spurs.
22: Bulas ang Spurs subong mga katropa.
23: Yes.
22: Oy, naglapaw.
23: Natamaan niya kapansa. Tamaan niya kalimpat, eh. Lapaw. Sulod to another 3 by, ano? San Antonio?
22: 13.
23: 13 point lead. Ang San Antonio subong against their next bula sa New York City para ma-win. Oy, wala bot even day. Ang bula. Naging pasa.
22: There you go. When you're Victor Wembanyama, you get. Amo ninyo ng balko France. Mag-tres ka lang. Alang ka kay Wembe.
23: Mabuto niya si Alvarado na ga-boys ang preso tapalo. Gimbali. Dapat na kay Wembanyama, may volleyball muna siya.
22: Okay ni.
23: Mag-boys ang tres si ano to?
22: Tres for. Oy. Aban sino man what hugang tres para sa Philippines Spurs.
23: Yes, bula sa next naman. Nagbalik sa tangan sa sulod. Oy!
22: Uy!
23: Uy! Tapal! Face to face nga tapal ba?
22: Oo.
23: Yung tapal ni Wembanyama si number 44, Landre Chamay.
22: Oo.
23: Face to face nga tapal, oro.
22: Good show up for
23: Wendy. Oy! Gabi nga tapal. Face to face. Way to call ya. Clean. Black ito.
22: Bulas
23: ito. Oo. Ano
22: bulas naman?
23: Pwede nagkalaan sa akin. Pinanong ito
22: ba? Ano? Bigaw tuhod subong sa mga players, oh?
23: Kulang sila sa ano?
22: Jumping Jack?
23: Pwede sila ka, ano mo?
22: Ano mo, Chris? Kaya na ba?
23: Guys, na ano, mga isla kung ano si Mo? Kaya sila tipsy mo? Paano ko naman, no? Manche bang mabako niya, Tod?
22: Oo. Expectant kita nga makadeliver ka tropang France ang first five sa nga Spurs.
23: Uh-huh. Yes. Mula sa Spurs, no?
22: Uh-huh.
23: Alvarado against Castle. Oy! Oh. Why the foul? Try.
22: Why the foul?
23: Oh. Dry tapal.
22: Oy, bali ball ni Hao na ano niya man. Oy, oh, nagpasahay si Wimbanyan. Wimbanyan na Yama kag si Castle.
23: Yes.
22: Oh.
23: Oy, oy tapal man. Oy. Gabi, depensa. Kaduwa kay matapal si ano? Si Castle. Bulas mo sa next gadala bulas si Alvarado. Oy, dito tayo mga backcourt violation. Backcourt violation, no? Another violation.
22: Score 13-26 katropa.
23: Yes.
22: Pabor Japon sa San Antonio Spurs.
9: Sprint cut him off. Sprint cut him off again. Get him to your body, force him to go another direction.
22: Gag-expectant kita for second quarter. Ang muna yung tabakana yung nag-game. Ang waswasana yung nag-game. And ang third quarter, amo na ni siyang mabalaan pa. So, ano ang futuro sa mga asang hampa.
23: Uy, na-steal by Jalen Bronson. Alvarado, nag-drive. Uy, gipasa sa guha. Balik. Bridges, pasa sa kay Towns. Towns, nag-drive against Wimbanyama. Uy, lang sa pasahan. Uy, gibalik kay Alvarado. Alvarado, nag-penetrate. And what a layup! Uy, wala again, no?
22: Oh, balik naman sa Spurs, mga katropa.
23: Tapal, kagpa. Dylan Harper. No?
22: Si Harper to?
9: Especially with their defense. Even when the Knicks forced a turnover, it looked like they had numbers after they got that steal in the paint.
23: Bula sa ano? Bula sa San Antonio? Free throw sila? Harper mga free throw to Marvin.
9: Where they are so dialed in defensively with their communication. Harper had 20 points
22: in game 4. Kabudlay, mga commentator sa basketball katro pa France, no?
23: Oo.
22: Oy, turnover na nakuha sa New York Knicks.
23: Yes.
22: Drive, mga katro pa. Uy, kitaboy. Gusto maghabol sa New York Knicks.
23: Yes. Buhiti sila. Grabing defense ang, ano?
22: Sa Spurs.
23: Kag makita, magiging height difference ka to Marvin. Ang height difference sa kay yung pangibabag yung si Wimbanyama, eh.
22: Para yung mga katropa, balik na sa New York Knicks ang bola.
23: Bola sa Knicks. Si Alvarado nagdala sa bola. Ginadepensahan sa ni Towns. Sa Towns against Wimbanyama. Balik kay Alvarado. Alvarado balik kay Towns. And ginpasa sa kay... Oh, balik sa kay Towns. Towns nag-drive against...
22: Shot
23: Fox
22: clock.
23: And oy,
22: nag-shot ba?
23: Gwapo to.
22: Mayo itong haboy.
23: Another points by New York.
9: It's a relief.
23: 15-28.
9: They just need something positive to happen on that end as they try to just stay connected and stay with an arm.
23: Bula sa Spurs.
22: Wimbanyama.
23: Oy, dumaboy pa sa ako.
22: Three. Oh, Wigley.
23: Wala.
22: Pick lang to.
23: Pick lang. Ay, wala. Oy, another rebound. Inagaway bula. Oy. Last touch by Towns. Another turnover. Tara na si Jalen Bronson. Doggy pa po, wala kadali si Bronson. Tapos balik naman ba?
22: Hindi kaya sa ano. Hindi na nila kaya, bro.
23: Kung wala si Bronson,
22: hindi
23: kaya.
22: Piang-piang.
23: Ano na lang alas yun. Alvarado, kung kaya ni Alvarado.
9: I've seen it more tonight when the ball's in the air on a shot. Oh. The amount of
23: si Bridges, 25. Michael Bridges against Champagne. Bula sa Spurs.
9: Towns wanted a push off.
23: Oy, 4-3 by Wimbanyama. Oy, tamsak ang 3. 4-3 by...
22: Katuwa na?
23: Oo, tuwa na. Busy size na. This is Sizemanse. Bulas ang next. Oy. Oh, foul. Another foul by Wimbanyama. Another foul by Wimbanyama. I think this is a second foul yun, eh.
1: This is Webby right here. And I have said repeatedly throughout the series, there's times when he just squares up with that length advantage. He could just...
23: Wimbanyama against Townsend. Victory Sanse Townsend. Grabe.
10: Mitch Johnson is going to challenge that foul call. Doesn't want his star to pick up his second. There's 8:19 remaining in the second. The Knicks have 15 points. Mm. Here's the play.
22: Oh.
10: Is there a hook?
22: Perhaps. I was out calling for the foul, no?
23: Oh.
22: Ah, gitiklo yung manggali.
23: Gitiklo niya.
22: Gitikloan niya.
23: Oh.
22: Hindi yung word of sense, ha?
23: Sorry lang.
22: Oh, sorry
10: check
22: lang.
10: Check your socials oh. Because...
22: Gintukuran niya, abe.
23: Ah,
22: imagine mo kung magtukod kayo lang katropang France ni. Oh. Ano ka bugat na?
23: Bugat na yan. Tukuran. Tapos nila pa na, ano, bagi na, tiklod ka.
22: Tiklod ka?
23: Oo.
22: Oh. Oh, kita-kita ni tikla, tukuran niya. Ma-file ka na yung kaso siya. Physical injury.
23: Pitikon. Yan, ano ko pa niklod ka? Oh. Nagligad, magintang puyong nasa.
22: Oo.
23: Magintang puyong nasa ligad.
22: Pero grabe, no? Ang intensive lang, kisa may hara sa sang, ano, though init sang ulo ng tao.
23: Oo, ganyan, why not? Ang iyang temper ba lang.
22: Oo. Dara ko ma-compare si ano sa una si
23: Duncan
22: kasi siya. Si Duncan naman nang tawag to siya kay Duncan sa una niya. Ano to yan? Nanchalant to yun.
23: Nanchalant.
22: Maigo ya ka to sa siko yan. Ipong ka to yan.
23: Ay, ano mo lang ako kaya. Sikrito lang to yan.
22: Oh, sikrito lang to.
23: Makakita mo lang ito yung diungod daw. Pro, ungod yan. Nandang mo, oh, do, diungod daw. Pro, galing yung ungod na to yan.
22: Si Wimby, ya, may ara sa sang attitude yung kisa. Narimaki.
23: Ganyan, no?
22: May ara pa sa mga teknikong kisab na I don't know kung sa iyagin na iya advantage siya sa hampang
23: no.
22: I mean sa attitude niya sa hampang
23: basay ba lang
22: kaya
23: mo na lang ano mo ba lang tayo handa mo
22: no. hindi pero ayun naman score ta dako na to oo dako sobra na score to nga to
23: yes 31-15 no
22: gaw yun yung ibagas sa kilala to ni inano ni maduwi chance ha daw yung chance niyo
23: yeah piyo na to taning akon nga ano ng crispy pata crispy pata tayo piyo na galing na crispy na lang
22: crispy
23: kaya why na pata crispy na lang why na pata mo timing gini o gabo gini tayo mas bababoy
22: hindi
23: Domingo.
22: Uh-huh.
23: Di, ibandaan niya, basta Domingo, may sugbaba po, sugbabang haro, sa ano daw ang mga isda na.
22: Uh-huh.
23: Iti, ariay, piyo, naning nagsugba, taro na. Pero, mag-ganagan ka mo kay, hindi takap ako sa kapalaran, bilog ang bola.
22: Uh-huh.
23: Napreparar ng parilyahan.
22: Oo. Uh-huh.
23: Na-ready ng uling.
22: Mapindiho po, Bla?
23: Oo, at base, Bla, base, hasta lang sa preparar sa parilyahan, Bla. Oo.
22: Uh-huh. 9:27 mga katropa oras na ton. Gapamatik ka mo dyan po sa itong special coverage for NBA Finals
23: yes.
22: 2026 katropa France.
23: Alas
22: I know,
23: na iba, media na gali
22: I know nga may ara sa mga kuturan tagahulat sa radyo mga
23: yes.
22: Samtang kaubrabla
23: oh.
22: Ibang di ka pang itagin sa visual pero you know kung sa mga kuturan tang aras panda ara nagapamanday gakayos ang mga balay radyo dyan po ng means of a source of information nila. So that's why hari kita mga katropa ginapabalo natin sa inyo tanan, no? Medyo aripaw nag-preparar.
23: Are na balik na mga katropa. Back to the ball game, Mr. Parvin.
22: Amoring recap sa pag tiklod kag call sa foul kay Wimby. Balik mga katropa sa Spurs ang bola.
23: Yeah, and the score 31-15, no? Pabor sa San Antonio. Bola sa San Antonio, Mr. Parvin. Oh, another steal by New York Knicks. Damor sila na steal, no? Jaylee,
11: Kanugun!
23: O, gani. Oh, na-steal naman, no? By si Miles McBride naka-steal, no? Number 2, Miles McBride. Gimpasa kay McBride. And then, McBride wala pasahan. Uy, dumatrap pasaw.
22: Amo na yung problema sa...
23: Uy, gimpasa.
22: 3 points.
23: Aboy for 3. Uy, another shot. What a 3-point shot, no?
22: 18-31.
23: Yes.
22: Spurs sa Gapon, mga katropa. Balik naman, Spurs. Season na ni si Castle. Uy!
0: White call foul.
23: Wala din sila.
22: Uy, kanugod sa mga
23: haboy. Ibang by Towns.
22: Oh, balik naman ng mga katropa
23: sa next.
22: Next.
23: Oh, bula sa next, no?
22: Oo.
23: Alvarado, ipasa kay Towns. Towns nag-drive and then wala.
22: Wala.
23: Na ano, nadula. Uy, oh. Another foul. Wait.
22: Akig sa? Tingnan ang tandugan mo si Caso. Nakatandog si Caso. Ako yung tawag nyo niya.
23: Oh, bula sa Spurs.
22: Oh, bula sa Spurs, mga katropa.
23: Oh, ito, no?
22: Stop. Castle.
23: Wala. Rebound by Towns. Pasa sa Kai. Oh.
22: Oh.
23: Number two, no? Pasa sa Kai McBride. And then nag-drive.
22: Drive.
23: Si Alvarado. Oh, Jalen Bronson to nag-drive. Wala agad.
22: Wala agad.
23: Bula sa Spurs.
22: Dasig sa turnover sa mga katropa.
23: Oh.
22: Okay.
23: Ito na.
22: Spurs.
23: Pinaka-drive sang, ano no? Pinaka-ano sang next. Nga Wiggins naka-score, no? Araw, Bud Johnson. Pasa sa kay number 3. Josh Hart. Pasa sa kay Towns. Balik sa kay... Balik kay Hart. For 3. Hart! For 3. Josh Hart. By Josh Hart sa New York Knicks, no? 21-33 na ito pa, Irwin.
22: Uh-huh.
23: Bula sa Spurs. Atong gali ba? Yung sumungo? Itong nagpoteo?
22: O gani? Ah, Spurs ni Kuya.
23: Ah, Spurs ang aton ang aton nga kolor, oh. Puti kag itom. Wala na mo ginungod ah.
22: Wala na mo ginungod.
23: Natabuan lang.
22: Tabuan lang ni. Neutral kami di Japan.
23: Neutral kami nga po niya. So sino na magdaog maging champion di congratulations.
22: Congratulations. Ang aral lang da.
23: Bula sa next mo.
22: Next sa bula mga katropa, score 21-33.
23: Uh-huh. Oy, another teardrop by Bronson. Wala, nauyang na naman ang sabaw.
22: Dugon, ha?
23: Oh. Okay lang ako sa bawal ko rin. Titi, pataw, ha?
22: Oh. Balik naman si Wemby.
23: Oh, balik, si
22: balik si Wemby. Kita, why lang? Why? Kaya ginawa ka lang yung gamay.
23: Kuhanay po, kuhanay. Oh. Ito, ginaano ka?
22: Gasakit tuhod mo.
23: Dapat na ka, una mo na yung damo, ano?
22: Oh.
23: Balot? Oy, balik, na si, ano, balik na si Robinson, no? Number 23 sa Knicks. Hinda.
22: Alright.
23: Nabula, number 25 si Michael Bridges. Bridges kipasa sa Kai. Hard for another 3. Wala.
22: Fail.
23: Oy, another novice by Johnson for 3.
22: Oy!
23: Jalen Brunson for 3 points. Avancing upon Spurs, no?
22: 24-33 and yes. Score leads
23: Spurs.
22: Spurs.
23: And Wimbanyama, wala.
22: Ginakapoy na mo.
23: Bulasang next.
22: Bago ginakapoy na sila, ho?
23: Jalen Brunson nag-drive.
22: Uh-huh.
23: Against kay Dylan Harper, yung pasa sa Kai. Hard for another 3. Wala. Natamaan ka, kusog to. Natamaan.
22: Tamaan. Balik sa Spurs, mga katropa. Ang bola sa scoring at
23: 24-33.
22: Oy, drive ni Castle.
23: Uy, wala. Nagsuso. Goaltending. Oh, score to. Goaltending. Goaltending.
22: Be? Ring up, be? That would have been fine.
23: Tandog na rin, oh. Ah, manag-shoot, tanig na Parvin. Manag-balik, tanig sa ring. Ah, kaya na tandog. Wagit sa tanig na sulod. Ah.
22: Nagdapat ng bola sa ring,
23: sa ring, oo. Goaltending ito.
22: Oo.
23: Bula sa next.
22: Dapat abing hindi mo magtandugo na. Correct. Repet na.
23: By Jalen Brunson for 2.
22: Doon ka na ako to New York Knicks. Yes, 26-35.
23: Yeah.
22: Tropa.
23: 33-18.
22: Oo.
23: 35. 26 na gali, no? 35-26, no?
22: Aray na mga katropa. New York Knicks sa bola. Si Wimpy, Aranjus de Lom.
23: Oo.
22: Dura ka lang bla.
23: Dura lang.
22: Galinda.
23: Si Lipets na labla.
22: Oo, mabal na ni Ketropa Chris niya. Kung daraan siya, daong na.
23: Mga king na ito sa round. Oh, for 3 by Jalen
22: Gala, out ng New York Knicks, mga katropa, 28-35.
0: Wow, grabe.
22: Kailan lang?
0: Grabe ang...
22: Pito ang lead.
0: Pito ang lead.
22: Pito na lang.
0: Si Bronson. Out na niyo? Grabe, si Bronson.
22: Oo. Mga katropa, New York Knicks, Spurs, Webby, drive.
0: Up!
22: Up! Up! Ay, grabe. Hindi na pa yung manyo na. Hindi mo na. So, ikaw na.
0: Hindi kalapot. Hindi kalapot. Grabe, kitin saya.
22: Kikadlaws.
0: Kalma.
22: Webby ang bola, mga katropa.
0: Ay, ano to? Yan to, yan pa.
22: Uy, kakawag ba load niya? 3 points, mga
0: ay, ito kay Teddy Aaron Fox. Grabe, no? Balik man, Tres.
22: 28-38 ang score. Lead sa Giyapag sa Spurs, mga katropa. Bola subungaran sa Knicks.
0: Yes. Jalen Brunson against De'Aaron Fox, no? Jalen Brunson, oy, nabuya naman.
22: Buya. Call for... Foul.
0: Foul. Nakakuha siya foul.
22: Oh. Si Brunson.
0: Jalen Brunson. Si Fox. Nakuha niya foul si Fox, no?
22: Mm-hmm. Free throw for Brunson, mga katropa. Aboya.
0: First attempt.
22: Fail. Why? No good of opportunities kaya pa France, no?
0: So, pot na lang, free throw, bisa ni sa isala. I agree, but also, you have to give up different looks. Dua ka free throw para kay Brunson, kaya pa Irvine,
22: no? Ara si Shaquille O'Neal. Ganun tao to. Ara sa? Brunson for second free throw, mga katropa.
0: Ala. Sudlang na ano.
22: Dumasubjit pa.
0: Dumarimalaso pa. Duha lang ito oportunidad. Rugol sa isa, no?
22: Ano, go.
0: Duha bula sa San Antonio.
22: San Antonio Sports, mga katropa.
0: Rebound. Sa New York, bula sa New York, Jalen Brunson, nagdalas ang bola. Pasa sa Kai. Number 25, sa number 25, no? Alvarado, no?
22: Mm-hmm.
0: Michael Bridges, no? Bridges, 4-3, and bam! From downtown!
22: 3 points!
0: Ay, may foul!
3: Right there are Carl Anthony Towns as we have a timeout. Spurs led by as many as 16. Knicks storming back. Free throws coming up for San Antonio.
22: So ano kita sa frostback, mga katropa, yes. Center. The
0: NBA Finals. What a move.
22: What a move. Grabe
0: ka yung fourth sa duwang team, no? Especially sa New York Knicks.
22: Uh-huh.
0: Tingwang ginilay, katropa Irvin nga malaot, mapanubo ang deficit.
22: Oh.
0: From the San Antonio, yung deficit na score, no?
22: Nagkanto na sa pito na kagina eh. Pero bawi pa. No kaya.
0: Kani na. But kadali lang sa Pauwai ni Bronson sa Knicks. Mm-hmm. Balik naman siya kay Keto Parwin, makita mo.
22: Mm-hmm.
0: Si Jalen Brunson is one of the highest scorers ng New York Knicks.
22: Uh-huh.
0: Makita naton nga ano gid siya, no? Kinanglanggid ang iyang presensya sa court.
22: Mm-hmm.
0: Kay natulpagdan mo to for how many attempts to? Do miss gid, no? Do kadako gid sang miss nila, no?
22: Mm-hmm.
0: Unlike sa Spurs, no?
22: Yeah, Spurs na mas ano opportunity si ka nag-grab nila.
0: Si Harper, si Wembanyama, si Vassell.
22: Oho.
0: And
22: expected points nga ma-deliver ni Wemby, mga pila.
0: Nagligad to 27 plus or naka 30 plus. To si Jalen Brunson, yan naka 30, lapit 40 to yasang game 4 ya.
22: Pero grabbing rebound.
0: Ni Wembanyama. Pero galing kita from Irvin, I don't know lang sa record dito last game 4.
22: Mm-hmm.
0: Kung sa rebound ya kay T. Dumasamit naman to siya may makita outside.
22: Gani? Why sa gapa dalong? Why sa gapa bilis dalong? Amo tong ganyan lalaing ni, ni Coach Chris? Sige na, mag-lagaw siya.
0: Yeah, naging ginambala mo sa...
22: Uh-huh.
0: ihutik kito balangan. Hindi kada ka hindi na dai mo lugar.
4: Kung lapaw kay mo yaman.
0: Oo, ano ka na karon? Multahan ka karon. No parking na da mo, no parking. No parking kag no. Ano da? No unloading kag loading. Kaya na nagpisto tayo man.
4: Dira ka, hindi na pisto mo na. Yeah. Dito kayo nagpatuga-tuga. Kung yeah. Karte. Oh, Gary Victoriano, morning. Salamat, Ged.
0: May aga.
4: Kag sa kay Agnes Ferrer, nakapamati man. Sir Franz, good morning.
0: Oh,
4: God bless.
0: May aga. Yes.
4: Si Ma'am Agnes, di ba daw amo ni isang hindi ni isang ano?
0: Eh?
4: Kilala mo? Mm. Ay, hindi. Kali.
0: Oo. Sa dinigan ni si Ma'am Agnes. Mga katropa, tablang nga nagalat sa Facebook Live, mag-comment ka mo, butangin yung barangay.
4: Butangin yung barangay, para okay. Malawag mo namon.
0: Tamyawon, tambilong yung barangay, da.
4: Butang nga lang sa kapitan.
0: Oo, butang sa kapitan. Da. Kap, basi ka lang, tamang blas kapaw, no? Upot sila yung kagawad.
4: Oh, enjoy mas kapitan. Wala tulat man.
0: Oo, enjoy mas kapitan. Oo.
4: Medyo inferior sa mong katropa ang Knicks sa Tayanay. May ara pa to plus 5 eh.
0: Plus 5 to, ligan plus 5. Ah, I don't know subong kon subong ano kon pila, no? Kasi nagapabili lang sa plus 5. Katropa Arwin, sa pinaka-latest na din nga score, 40 ang Spurs, 32 ang New York Knicks.
4: Uy.
0: Oh.
4: Ah. Oh, pero wala pa.
0: Walo avance.
4: Kaya
0: pero, pala. Imagine na ha, naka-breaks ang record ng New York Knicks last game 4 ha. 29 points ang lead sa San Antonio. Nabadbad pa nila. Greatest comeback sa NBA Finals nga record or history sa bilog ng NBA Katropa Irwin. But specific sa finals, amo tong pinakadako nga comeback. 29 points. So let's see Katropa Irwin kung ang 8 points gani ang 8 point deficit malaot sang Knicks, no?
4: Oh. Pero kaya na Katropang France.
0: Tingnan 29 points gani bad nila.
4: Bad nila. Ari pa nakibot sa last nga game.
0: Oo.
4: Nga daw lapit na to gani 30 ang bansi.
0: Gani man.
4: Nalaot pa nila.
0: Gabi daw.
4: Oh, break ito sa game, mga katropa, 9:40.
0: Back to the ball game. Sa oras nga 2 minutes and 34 seconds.
4: Oh, medyo delay ta gamay, pero pasensyahan niyo lang.
0: Oo.
4: Pro 30 to 14 score.
0: Okay, pro subong katropa Irwin sa akin diri nga ginatamdan no 40-34 ro.
4: 40-34.
0: Yes, 34 ang next, 40 ang San Antonio. Mga katropa.
4: Break ito rin itong game. Ariyo, mga katropa.
0: Bula sa Spurs.
4: Bula sa Spurs.
0: Oo, imo bula.
4: Be, sino ni? Si Castle, mga katropa for the drive. Okay, fail. Why?
0: Wala.
4: Balik naman. Turnover, balik sa Spurs, sa Knicks.
0: Oh, kita na sa mga tilapia, sa lagoon, yung nabubura mo mga papres na ginabon.
4: Upat sila. Bulumas sa dilimang basket, no?
0: Oo, kabalo sa basket. Oy, another three, bye! Wala.
4: Why?
0: Nauyang.
4: Balik sa, ano, sa Spurs. Number four is,
0: Nauyang.
4: Oo.
0: Ari
4: na.
0: Alright! Ari lang kami ni Sega, di ka na pa, Irwin, sa Frostbank Center. Paigandigan lang kami din.
4: Paigandigan lang kami. Yan.
0: Another 3 by Jalen Bronson, puro wala nagsulod. Another
4: miss. Castle naman mga katropa.
0: Yes.
4: Doon si Castle, turbing uyat hula.
0: Siya na.
4: Para
0: na.
4: Si Wimbiara sa guwa.
0: Then,
4: Away na. Away
0: siya. Away siya. Gipagustan siya. Gipagwa siya.
4: Pagwa siya.
0: Bula sang next. The drive. Oy!
4: Oy!
0: One another. Another goodbye. Number 3 sang New York Knicks. Si, si Josh Hart.
4: 34-40 mga katropa.
0: Naka-point si Josh Hart. No? Pero foul to,
4: pero shoot.
0: Yeah. Josh Hart against the Aaron Fox.
4: Wow.
0: And, oy! Damhag. And shoot double.
4: Na-shoot siya. Aray! Shoot ko!
0: Gaslow mo ba, no? Oh, grabe po. Delikado, tutupaya.
4: Delikado, tutupaya.
0: Grabe mo ba? That's his second field goal. Boom! Shoot the ball!
4: Kung sa Pilipinas, ng ano, ang ring na pole, ng towers ang pole, ng ring.
22: Away na, gising na guyamos na.
23: Bagras, bagras, bagras din yung mga risi. Bagras mo na. Around 34-14.
22: So, pilal score lead? Pilal na?
23: No.
22: Six?
23: Yes.
22: Favor na po mga katropa sa mga Spurs.
23: Galing katropa Irwin na rin sa background lang. Si Jalen Bronson galing. Bintinuibi ang news lang niya.
22: Bao?
23: Oo.
22: Bata pa?
23: Bata pa? Ang pinakabata, dire sila, si, ano, dali lang, guys, si Jeremy Soshan, 23 pala. Meron pa pinakabata, oh, si Muhammad Yawara, 21. Pero do I tennis siya masyado, do mga sa bench na ni Slaguro, no?
22: Pero grabe nga drive, ha?
6: Ni Josh Hart.
22: Hart?
6: Oh.
23: Josh Hart.
22: Naka. Oh, ang referee ni mga katropan, matiyan, ta?
23: And they'll retain possession of the ball. Okay, ito. May free throw pa siya nga isa.
22: May free throw pa because foul eh. No,
23: oh, foul. Counted to. Tapos may free throw siya nga isa.
22: Aha. Doon nagdamgo ko, 36-14 na ni. Doon ba Banse? Ito doon
23: ha? Banse. 37-40 ka na Parwin. Naubos good. Naubos good.
22: Oo.
23: Oh, nakapashoot siya good. So, may free throw git siya. Chak to.
22: May free throw.
23: Foul to foul.
7: Two to make one,
23: correct, no? 2 points plus one for free throw. Naka 3 points sa manang nag.
7: Okay.
23: 37-40, take it to Parwin. Ano good? Na bad-bad naman.
22: Bad.
23: 8 lead point. Sang, ano, no? Sang San Antonio.
22: Aragit siya si Shaquille O'Neal, no? Ilan tao siya?
23: Jalen Brunson against ano?
22: Close fight, close guard.
23: Towns.
22: Oh.
23: Bridges and another teardrop for score by
22: 3 points lead na lang. Gamat-amat na.
23: 37-14, no? Pansigyan po ng Spurs.
22: New York Knicks is catching up.
23: Oh.
22: 3 point lead sa Spurs, mga katropa.
23: And drive. Guwapo tong third game shot to ni ano to? Oy, bola sa lost ball foul. Bola sa Spurs. Oh, foul si Josh Hart against Kai Champagne. Kita pa Irwin. Bola sa Spurs, no? The Spurs force other people to be decision makers. This isn't an easy Robinson. Oh. Ipasa kay Bridges, Michael Bridges, and another teardrop. Amuto kayo ng naka 37 points sila. Kada pa Irwin, subong 42-37 na.
22: Oh,
23: 42-37.
22: Actual ah, 45 seconds left mga katropa. Second quarter. Spurs ko na ng bola.
23: And
22: 37-42 score.
23: Wala. Oy, another balik rebound.
22: Balik sa Knicks.
23: Rebound by Josh Hart. Grabe si Josh Hart. Ligwa-ligwa na ka-rebound ko. Up.
22: Ayun.
23: OG Anunobi.
22: Uh-huh.
23: Oy, wala. Pasa kay Michael Bridges. Josh Hart for the drive. And, oy, layup. Wala. No good. Nabuyan. Oh,
22: balik.
23: Oh.
22: Balik sa Spurs mga katropa ang bola.
23: Bola, sa Spurs.
22: Uh-huh. Sa scoring nga, 9 seconds.
23: Oh. 37-14 score, no?
22: 4, 3, 2, 1, 0.
23: Buzzer beater. Oh, buzzer beater again. Buzzer beater.
22: It's 42-37.
23: Si, ano, grabe, si San Antonio, number 24, oh, no? Si, ano na, si Devin Vassell.
22: Oh.
23: Buzzer beater score. Vassell. Wala kalabot ang tapal. And the first half. Katra pa Irwin. And the first half, no? Nagpabilin si Gapo ng ano? Ang pagpanguna sa San Antonio sa game 5.
22: Grabe, no? Pero gamay lang. Daw mabadbad pa ni.
23: Oo, gamay man.
22: Mga commercial tanay, mga katropa. Araceli Lorais, may aga, mga
23: yes,
22: katropa.
23: Good morning.
22: Best regards from all moms of Handumanan. Thank
23: yes,
22: you so much.
23: Yes, moms.
22: Salamat.
23: Good morning, mama.
22: Mga commercial tanay, katropa France, sabay ito mga obligasyon ta. Pagkatapos sa mga panubdo mga katropa, balik kami pagkatapos na.
23: Yes.
5: Bullseye XFM 90.3
8: Santon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
8: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali is

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: XFM.
6: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
7: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kanga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
8: Kompleto.
7: Kompleto.
8: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
7: Yes. Na, ha?
8: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
7: Mm.
8: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
7: Mm.
8: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
7: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
7: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
6: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
7: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3
7: may moringa oil.
8: Si premium D3, may BCO, may vitamin D3.
2: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Ulagyan ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebulo, Pantukan.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
8: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo, nga nagalabo, nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
10: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Pwede,
12: may nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Balik na rin mga tropa, 9.56 na sa aton orasan mga abyan. Mm-hmm. Ari kita sa first kung second half na, no? Sa NBA Finals, katropa France.
16: Yes, katropa Irvin, no? So this is the second half na, ginahulatan mm-hmm. eh. Mm-hmm. But so far, ang leading team gapon is ang, ang New York Knicks.
15: Uh-huh.
16: Ang San Antonio Spurs, katropa Irvin, sa score nga 42-37, no? So, makuha kita pala na, Katropa Irvin, sa ang atong bisita subong aga, ang presidente isang sama ng weightlifting ng Pilipinas, si former congressman na Muricunyok Spetibilla. Kong, good morning. Kong, live na. May nga ganda. Good morning.
17: Good morning. Para nyo mabala na, request Amerika.
16: Oo. Abi ko ka, lantaw ka man subong da, NBA da.
17: Dire tanaw ko
16: kina
17: World Cup sa ano?
16: Ah, World Cup galing imo, bawti mo ayo. Po, kong basi may komento ka lang da. Eh ano ning imo nga mga ginexpect for this game 5 sang NBA man?
17: Madaog gid gid ang Dan Yang Spurs kay kung hindi magdaog si tapos ng boxing. Wala tama mi
16: imo. Oo.
17: Ano? Kinalanda ko niya itong last game, ilan naman ito, galing na ginako ito si
16: Oh, gani man. Pero tikong ang anong mga observation mo kung sa mga previous games sa game 1 at to game 4. So far do anong imo pag summarize ng sang ilang hampang? Kong?
17: Kung wala lagi na di malas, kasi first time na ang coach ang Spurs.
16: Ah.
17: First time meron na siya mata na, first time na ang coach sa finals.
16: Oo, oh, oo.
17: Pero kung wala ma-experiensya na siya, madaog ni Spurs tanin.
16: Gani, no?
17: Kay laban-laban, galing ang diferensya, palugar ni Kampag.
16: Palugar. Palugar.
17: Imagine, ba itin, abansi ka na ba itin, wibi sa persa, papirti ka pa. Tinarso na yan sa vocabulary sa basketball.
16: Oo. Pero, kung ang sa hampang sang Nick Subong, anong makomment mo na sa ila yung gameplay Subong, ang ilang strategy sa hampang?
17: Eh, para sa ako niya, ang next sa tapusun yun din nila, kung nila niya matapos, may peligro pa na eh.
16: Oo. Oh, delikado pa ni sila, no?
17: Kung oo, pa delikado, kay kabalo ka, ining ampang sa San Antonio Spurs, mga inexperienced kakabataan,
16: gani man, no?
17: Kuha na ubin pa kayo.
16: Oo.
17: Doa na kampang ang manong daog, nagsalasa, buya-bula, ikong sa likod, imbis ang pasaya, eh, tumakan sa likod. Panibak ko, ang bata, panibak ko. Kahit si Kandir yung pamalang ni mo.
16: Oo, oh, bro. Sophomore pamalang sa galing kong, no? Sophomore sa NBA?
17: Opo, ang daman talaga sa Olympics sa 2023 sa Los Angeles.
16: Oo.
17: Ang Olympics. Pabulubod na yan ang Amerika sa France kay Tisipo Payama.
16: Oo.
17: Unstoppable na siya by 2028, 2 years from now.
16: Gani man. Basta ang tilanggit nga training, ano? Experience.
17: Oo, galing ko mayo ang coach sa US. May mga estilo ko nang mapungkan mo para hindi mo mapapatunod bola. Ibutang mo si Ben, kasi Ben ako, hindi siya kasulted. Siya yan ang kulakig na siya mo. Kung mamalapit siya sa goal, tambos siya. Pero kung hindi siya kapalapit sa goal, pareho kay Imbayan, Imbayana, si Juan, si Imbed, abi ka bantay ka ako. Kasi mabudlayan siya. Nauna nga kayo mag US contra France kay last time na pinti ang France, two time man lang mo si Stephen Curry, malang ito nagpadaong. Kaya karoon kay Marita na si Stephen Curry, YDPO ang Olympics sa Amerika para sila. Although sa ako ng US will always be a threat, no? Kulbaan ka ganyan, kasi damok yun mo. Ang rason niya kagaulampin ko sa sports mo, kasi may Pilipino na yan.
16: Si Dylan Harper?
17: Tunay na yan ang Pilipina. Ang mo ng rason nga kung mag-over kung isa bias, mag-umisa kasi ang gusto ko Pilipina.
16: Basically, si Jordan Clarkson sa New York next man, Phil Aman.
17: Why, bangko na yan. Hindi mag-champion niya. Bangko na siya. Hindi ikaw yun ang coach siya. Let's ang gilas siya sa Pilipinas. May mga problema kami na siya.
16: Oh.
17: Si MVP. Kamahal siya. Kadampang mabayad ka. Initulo ni MVP. MVP mo lang to. Pero dito ang gilas sa Juan, Dominican Republic. At tumutong katanawa kami, perdi.
16: Oh,
17: okay. Gusto yan ni Clarkson, siya lang yung pasahan mo. Amo na mula ni Clarkson, buhaya. Gusto yan siya lang yung pasahan. Hindi mo siya pa pagpasahan niya, kasi sunggot. Amo na buhay na siya inausar sa New York.
16: Oo. Oh,
17: May siya inausar. Si Arthur yan, si Rookie pa malang ha. Nagkakuha na, malupok. Kinayaan mo na yung mayo.
16: Oo, ganun. Makita mo man sa iyang galaw kong, no? Okay, sige. Tongte, man. Lilang kabita si Mo from time to time, ah.
17: Sige.
16: Oo,
17: ah. Ari ko San Francisco, ginatanaw ko World Cup, ginatanaw ko yung basketball.
16: Grabe, galing tingin mo, ginalan. Tapos duwa kabilo, galing ang mga dalaguan nga Bang Subong.
17: Oo. Sa Ukto, sa Agaya, football, sa gabi, basketball.
16: Ah, sige, ah. O, Kong, lilang kabita karoon, ah. Balik-balik lang kabita. Thank you, kid, ah. Si mga insights, ah. Salamat, ah.
17: Salamat, Manandro, ko sa inyo rin tanan. Malipayon lang, pag-enjoy sa NBA.
16: Sige ko nga, God bless ko nga. Balik kami takaroon, ha. Sige, thank you, good. Along, sige. Karaparwin, si President sang sama ng weightlifting ng Pilipinas, si former congressman, kaganay, Mayor Mantis Bocolod, si Monico Nyox. Quinte Bilya.
15: Ari, sorryhan mo na yung sports show, hindi ka kabilin mo.
16: Okay, ti, ano kagi dapat ng
15: updated ka permit.
16: Updated kagi dapat kay ti ano ka mo presidente
15: sa mga previous nga ano kita ya pa. Anyway, no mako mo 29 nga advance malapawan ka pa.
16: Okay, ti ga ano siya mo. Amo ning importante ko ba dapat ga bantay ka sa sportsman ano mo. Ma-trace mo bala ang natabo no, bantayan mo gid. Kung ano to ang mga previous, mga highlights ng hampang.
15: Oo.
16: Katapang Irwin sa sining NBA Finals. Actually,
15: pero, lantaw mo ito pang France. Ano mga adjustment kinimo sa ano? Himo sa Spur Subong?
16: Doon nakita ko, Katapang Irwin, doon nangin ano sila, do ang ilang aggressiveness, do medyo buhin-buhinan gamay. Kay the more sila nga nag-aggressive, na remember mo to game 4, dako ang ilang abanse, grabing aggressiveness nila. Pero Katropa Irwin, ang ginatawag lang na confidence, amuni ang halalungan. Kay the more nga confident ka mo, mas dako ang chances man nga mauyangan nyo ang inyo dala ng mga opportunities. Ikita mo itong mga natalupang danta. So, nangin ano sila, no?
15: Compensant sila.
16: Nangin wise man sila. Kahit ma-learn kagid man sa mistakes mo. That was the biggest, dako-dako ito ang mistake nila game 4. 29 points lead. No? Tapos, in the end, na-perde pa sila sa game 4. So, katropa Irwin, mga katropa natin, ari na, balik na second half. first seconds of the third quarter sa NBA Finals.
15: Score ng mga tropa, 37-42.
4: Oh, Paul, foul.
13: Second straight game in some major foul trouble. He's shocked at the call.
15: Oh, sa kay Wimbanyan, ma.
13: But that forearm is at his stomach. But also, there's a push off from Wimby to get that extra space. But Karl Anthony Towns sitting on the bench very quickly. Now, Towns is 2 points, but 8 rebounds. You always forget about that. Part of his strength has always been he's one of the elite rebounders. Fox left over, can't get it.
16: Dula sa next. Dula sa next.
15: Abrik sa next. Mga katropa.
16: And gipasa ni Bronson kay Hart for 3, wala. And rebound by Spurs. Bula sa Spurs. Kaya pa Irwin, 45-41 ang score.
15: Ari ko rin sa kay
16: Aaron Fox. Second half na, third quarter na kita. Oh, ano pa na tabo?
15: Foul? Foul?
13: As we check in with Lisa.
18: Hey, Mike. Well, we know this first, the Knicks have gotten off to slow starts before in this series. I asked Mike Brown what got better as the game went on. He said, we started handling their physicality better. He said,

0: 53-44 na sa karon, no?
1: Oo.
0: Bulas ang next katro mga oy. Nabuyan ni Jalen Bronson ang bola. Oh.
2: Castle's a very aggressive defender. Mm-hmm. He's always
3: my performance ni Castle's mo.
0: Na mayo mayo mayo. Mogi na. Nakaano mo? Naka Santon Plus Gold.
3: Oo, oh, kaga naka-premium D3.
0: Oo, oh, mugi na ang kombinasyon sila na sang Santon Vitamin C. Tatlo ginaslaro para win para may performance day. At muna yung dapat sa kay, ano, kay Ina, kay Jalen Bronson.
3: May tulog pa.
0: Kay Ina, si Jalen Bronson, kaya pala tumatumba. Nakauyang ang oportunidad. Araw, balik siya mula. Dapat din siya matumba. Mag-premium D3 para makotood. Oh, oh, pasa. Oh, nag-reball. Balik sa kay Michael Bridges for 3. And then, wala.
3: Oh, balik mga katropa.
0: Yeah. Dapat na sila katropa Erwin ma ano gid supplement lang galuya gid supplement dapat mo. Win ba niya mao pag sick win ba niya manaka supplement mo naka ultimate trio ne.
3: Maintain niya sa kasmana.
0: Naka ultimate trio na.
3: Gaba gano. Ga epekto gid mana.
0: Oh, another 3. And
3: 3 points for Michael
0: Bridges. So, Michael Bridges.
3: No. Michael Bridges.
0: Gati na gasak ba? Bula sa Spurs, so.
3: Oh. And 3 points, boy.
0: Bam! Wala again. And then, bula sa next. Rebound by Hart. Johnson. Jalen Bronson. Against Vassell. Ano na si, oh? Champagne. Oy! And then, Jalen Bronson for 2. Against Champagne. Sa Spurs.
3: Ang score sa mga katropa, 55-46.
0: Oh. And then, bula sa Spurs.
3: Vassell.
0: Oy, wala.
3: Paul.
0: Wala. Gasalot sa ulo, katropa Erwin. What if si Bulbul na ibutang mo na si Bulbul.
3: Away, was agslay.
0: Si Bulbul.
3: Was agslay.
0: Ilan ang height ni Bulbul, man?
3: Taas, muta, hindi ko ka...
0: Doon naka-7 na si Bulbul, no? Naka-7 si Bulbul, wala? Naka-7 na si Bulbul? May 7 si Bulbul? Taas si Wimbanyama kay Bulbul, no? Aga may nga bansi ni Bulbul? Ano yung Wimbanyama kay Bulbul?
3: Ako yung pinang-height ni Bulbul, ha?
0: Grabe, no? Gasolod sa ulo ko, Trump Irwin, every time maglagan si Wimbanyama, what if gadungan si Bulbul si Yabla, oh? Oh. Kaya rin si Bulbul, grabe nga yung Bulbul mo.
3: Oh.
0: Mga sinigaw sa Pilipinas, grabe nga yung Bulbul, oh.
3: Mm.
0: Oh. Nakascore ang New York Knicks. Oh. Puntos ka ka, Karapang Irwin, nakapuntos ka mo.
3: Puntos kami, pila na. Pila ang score na mo, 55-48 na mga katropa.
0: Si Bulbul.
3: Oh, pila na ka, pila na nga, bilin.
0: Bula sa Knicks, akong oh, bulan. Oy, nadala sa pick si, oy, wala gabi nga reverse at nakapalo.
3: Si Bulbul, katropa France.
0: Oh, si Bintre.
3: 7 feet, 3 inches.
0: Oh, si Bintre.
3: 7'3".
0: Oh, gamay lang ang diferensya kung ano yung banyama mo.
3: Wala ko tayo ginis lang.
0: Pero si Bulbul, why na di si Bulbul ha?
3: Why di sa'yo ha? Batch ni ano eh Wim BC
0: one inch na nga ba si Wim Banyama kay Bulbul 7 feet and 4 inches si Wim Banyama si Bulbul si Bintre
3: pero fights na
0: fights. May bato no? May bato si Bulbul kay Wim Banyama
3: rebound bato eh
0: bato rebound 9 ano patanay galing isa pa pagsik tubag pagsik is Wimba Niyama no? Oh bola sa next Jalen Bronson for the drive and Borgin board
3: grabe galaot ang next galaot ang next mga katropa ang score natin dari sa actual natin mga katropa is 55-50
0: yes
3: that's 5 point lead sa Spurs so we're on the second half ang possibility nga malapot ni sang malaot ni sang Knicks ang Spurs and Spurs so ang Spurs really have to fill in sang score
0: correct 50-48 na katropa Erwin
3: oh balik naman no?
0: Ah po sorry 55-50 na
3: 55-50
0: oh bula sang next grabbing drive ni no Josh Hart to
3: oy sunod
0: yes
3: sunod
0: and then by OG Anunoby number 8 OG Anunoby, no?
3: Pilan ng score ng lead?
0: 55-50, lima na lang.
3: Lima na lang.
0: OG Anunoby.
3: Oh my. Ananobi. Oh my. To knock it down right now. Oh my. Do ma malugawan pa rin ako. Alang-alang ning laswa ko ron.
0: Ay, sigurado nila kay Yahog nalang nabilin. Ubus ng sabaw, Yahog nalang nabilin.
3: Hindi, namatan na stamina ito manugluto.
0: Oo. Oh. Mati nga. Gandong to sa nga masugba.
3: Oo.
0: Subba, bali ma, ma, no, kubla, ma, subba, kubla, subong. Baboy itong sulugbahon, yan kang upday nga tubang ros. Yan ba, kuplas, nag-message sa kuplas, tarong na ding parilyaan, no, kayang uling na pabagay, no. Pero galing pamangkot, dara ng sulugbahon, ang galamit sa subara na, pero ang sulugbahon, ang wala pa. Kaya tiway patapos, oh. May patapos ang ampang. Mabala na di karon kung madayon tong sugba ito kay nangagdan sa panyaga mo.
3: Why na? Nawad na ito gana?
0: Mabala, hindi lang magbakala. Sa to, isa to kakilo, kuno nga sulugbaon nga baboy ka gano, bang roso. Nagambad. So nga mag, di panyaga mo, di may kiyo na. Oh. Kaya nakaready na ding sa usawa, no? Oh, tapos ang sabaw to, di kapila na mulang sabaw, budlay ni karon.
3: Why na? Why na ito siya sa sabaw? Mga luto na bago.
0: Maubos na sabaw, ang sulugbaon lang, pag ina kong ano, pagkaroon, sulugbaon, hindi na gid.
3: Why na?
0: Why na gid?
3: Kasi nawad, ano ba lang?
0: Maubos na.
3: Tangalang naman na.
0: Kaya nabili na sabaw, ang sulugbaon, why na?
3: Mga Spurs ba na, mga katropa, ano ka mo? Nang thumbs up ka mo da sa itong comment section?
0: Comment man da.
3: Comment ba ka mo? Hindi ka mo magkalaurungan da.
0: Kasi post na ba na? Kayang kilala to na muna. Di haboy ito parilyahan. Dugidugay.
3: Dalang baga.
0: Runkado. Napabagay. Natatay mag-test ka na magsugbay. Painitom ng parilyahan mo.
3: Oo.
0: Gipicture na yun natin sa ako. Yung nakakiskis sa parilyahan niya. Ginabidyoan niya ako galingon. Yung ginakiskis na yung parilyahan. Kaya piyo na niyo. Di pagka muna ni Pastada. Oh, may idea yeah, boy kailan parilyahan?
3: Kasubo man
0: sila. Nangakig sa, hindi sila ngayawan sa kiskis ang parilyahan.
3: Oo.
0: Aray na kaya bansi na.
3: Disappointed sa? Oo. Ay, nako. Pero mga manas, mga katropa natin, sige, puro pang api sila, mga manay. Enjoy lang ta. Eh, hindi lang agay panginit. Tinan mo taas ang BP ba? Kay Tanan na yung istoryahan ito niya.
0: Oo, madala na sa inay-inay ng istorya.
3: Oo.
0: Pero ito ako sa imo, nagbakal ka nila sa lugbahon mo, nakasugba ka na subong.
3: Oo, nakasugba ka na.
0: Mataon ka na.
3: Oo. Problema ba si Marimtan?
0: Ay.
3: Mabatok, Blau?
0: Ah, mabatok.
3: Mga katropa, hindi na mo nung pagwa sa visual kay ti gapangakig si Meta. Pero pabalo na namo sa inyo. Uy, ang score katropa ng France, 59-50 na.
0: Oh, sham, Spurs. Sham.
3: Sham na ang abansi. Kaya pa niya.
0: 62-53 na katropa Arwin.
3: Oo, kaya pa niya.
0: 62-53.
3: Pila?
0: 62-53
3: na. 53? Ay naano, maling obra nila yaman.
0: Ay naano, ganit man. Bago lang kami din ang panagitlon, kaya naano na sila dayo nyo.
3: Si Prince, ano?
0: Ah, Prince Harry.
3: Prince Harry, no? Yara, naglantaw.
0: Lantaw sa Spurs, grabe ba?
3: Dabantis na naglantaw sa NBA, katropa France.
0: Grabe
3: na. Pare na mga katropa, oh. 62-53 ang score.
0: Just pinpoint him right there. I mean, that's just his shoulder. He bulas ang next. RJ, you said it earlier. He knows Jaylen how Brunson. To get to his angle and his spot. Jaylen Brunson nagdala sa bola. Karaparwin. Kasi mga katropa na ito. Jaylen Brunson hindi ka penetrate. Ginpasa sa kay Hart. Ginpasa sa gwa. Balik sa kay Hart. Gabi nila movement sa bola. And Johnson. Oy. Oh, okay. Nagaboys ang 13 si number 44 si Landry Chamay. No?
3: Sports mga katropa.
0: Way nag-shoot. Way nag-shoot.
3: Uh-huh.
0: Oy. Grabe ba?
3: Oy! Harper.
0: Wembanyama. Uy! Tres. Ang sublan. Doon natin palo kasi Jaylen Brunson. Now. Uy!
3: Do injured out.
0: Gengiang out. Uy! Nabalos man siya. Grabe. Ginula ng Tres bomba. Ay, lutayan ng lumabalda pa si Jaylen Brunson now. Banyo silang Aaron Santon plus herbal oil ah.
3: Oh, dula lang na.
0: Oh, dula lang na.
3: Guwanta lang anay.
0: Tapos wala ay kay pala toon tabi. Banyo Santo dahil sa plus herbal oil ah. Do sakit no? Guwanta sa abang dali oh.
3: Hindi oh. Self-inflict ka to pang
0: self-inflict why ano? Why? Why to foul? Self-inflict to. Iya to giyo.
3: Why sa natandugan?
0: Salang to pa. Salang to pa.
3: Salang to pa.
0: Salang to pa.
3: Ano abi kay to pa? Pag to pa yan nag ano sa nagalaliso sa mo.
0: Nagana sa no git twist mo no.
3: Oo.
0: So ti do ano gina? Delikado to topaya. Delikado to may mas ano ko blama ano gani matipalo ka blama.
3: Matipalo ka sakit na stiin.
0: Oh, sakit na. Banyo sala na.
3: Gamay-gamay ni gamay-gamay ng hidot ha. Ako tapos banyo sala sa Santo Plus herbal oil.
0: Oo. Oh. Araya, tiktibo lang ako pa, Erwin.
3: Kailan nata ka to pang France?
0: Sa pinaka-latest ko din, ano, nga ginatamdan ko din ang score. 62-53, ha?
3: 62-53.
0: Oo, abansi ang San Antonio.
3: Pero kung why pa man eh, aray pa man ta sa third quarter.
0: Oo, sa oras nga 5 minutes and 18 seconds, ka to pa, Erwin.
3: Kaya pa eh.
0: Why pa?
3: Why takba no? Kahit third quarter man tong lautay ligad eh.
0: Oh, yes. Pero ka to pa, Erwin, based na sa observation, Tadria, ha? Ang ano sa karon naka-advance sa first quarter si San Antonio.
3: Mhm.
0: 23-13 ang score, no?
3: Aha.
0: Pero sa second quarter naka-advance si New York Knicks. Mm-hmm. Ang score din nila sa second quarter 24-19.
3: Second quarter. Last game.
0: Oh, wala pa man natapos ang third quarter. Mm-hmm. So far lead ang San Antonio sa score nga 20-16.
3: Aha. Amo na humble sa mga players nga anything can happen on the third and fourth.
0: Oh.
3: Pero wait kabalo, no depende ni kinanglan ni pag double time man, hindi gid mangin complacent ang Spurs.
0: Oo. Oh.
3: Kay gahabol ang Knicks.
0: Gani. Delikado ni o kay kun ma flagrant foul ni si Wembanyama.
3: Oo. Oh.
0: Posible ni ko magwa gid siya sampak.
3: Oo, graduate siya.
0: Graduate gid siya.
3: Bo. Dapat magwa si Wembe, medyo halog-halog na kampang eh, no?
0: Nugit sila, longgit sila, no? Kahit tingnan mo na yung Budlider, ha?
3: Mm-hmm.
0: Dapat si Wembanyama mahalong ni sa Sanggiyo, yung subong kay another flagrant niche, another flagrant foul.
3: Oh.
0: Posibleng ano git siya sa kampang.
3: Oh, pila na ka-foul na?
0: Do, ikapila na niya ka-foul. Ang flagrant siguro, may pila niya ka-foul dapat katropa-Erwin mo.
3: Mm-hmm.
0: Hindi lang siling sa mga, ano lang, mga ordinaryong
3: foul.
0: Kaya di ba, ordinaryong foul, anong, graduate ka na.
3: Oh, graduate ka na.
0: So, flagrant foul, basi may limit lang niya. Kaya di, syempre, flagrant foul, intentional niya siya mo. Nga naka-harm ka sa isa ka-player bala.
3: Mm-hmm.
0: So, nga, which is the very, ano, gid bala, obvious gid nga ginhungod mo blang inangapag-foul bala.
3: Mm-hmm.
0: Or which is the, basing ba ni kisa doon ang init ka bin o doon ang tos ka na bakit or mungod yung mga pagtiklo doon kung pangwahing mo dati no?
3: Mm-hmm. So, intentional sa kayo
0: intentional ka tama eh no? So makita ka na Erwin which is si Wembanyama halong nalanggin ni siya kundi pag hindi siya maghalong posibleng natin out of the game ni siya no?
3: Control ang init sa ulo
0: no.
3: Jessica Pahayahay good morning, Barangay One Chapter. Balik na tao.
0: Back to the ball game. Now referees are taught
3: to look up high then down low. Hindi na ano siya, sala paglumpag ano niya, pagtupa niya ka itong pang-France.
0: Oo, sala.
3: Oo, why ba nag-igos team ni Wembanyama?
0: Kahit kung malapakan mo itong DL, di amuto yan, sigurado mo playground siya.
3: Oo, pero why ba?
0: Pero ito wala man itong contact.
3: Oo.
0: Siyempre,
3: ang call sa referee,
0: do. Amo nang batayan tadi kon ano
3: ni Carlo. If it was called his fourth flagrant foul point. Fourth was a one-game suspension. Flagrant foul.
0: Oh, if flagrant one suspended for a game. If flagrant two suspended rest of final. So delikado ka na. Eh?
3: Ay na ano. Paway na lang kidang lan. Paway na lang. I don't know kung maka-hold on ang Spurs without Wembanyama.
0: Ah, wala pa makota.
3: Oh. Makaya nila until
0: halong sila.
3: Kaya ihaboy mo, ipagawa mo sa fourth quarter si Wembe. Araman.
0: Natumba. Oh, may... Si ano to, Michael Bridges to natumba, no? Michael Bridges.
3: Oo.
0: Ano na yung jump ball?
3: Oh, si Harper ang nag-out siya.
0: Oo.
3: Uy, naano ito sa Yaman?
0: Tumba lang sa Yaman.
3: Tumba. Amo ng uso, subong?
0: May drama sa Congress, may drama man sa NBA, no?
3: Oo.
0: Sa Senado, drama sila. Direk sa NBA, dramahan mo, no? Oh!
3: Jump ball, mga katropa.
0: Jump ball. Oy, 3 points. To wala. Oh, shot clock to, igin lang ang shot clock eh.
3: Oh.
0: Bula sa Spurs ka rin, Irwin.
3: Spurs, dari ka rin sa... Kay... Number 2. Harper.
0: Harper. Press. What a shot! Ayos, ayos. Langit, no? Langit, no? Basta ligwaya, piyogin. Bula sa next, kaya pa, Irwin.
3: Ang score na ito, mga katropa sa
0: ball. Oh, dinubugay naman sila. Oy, nagawa naman sa bola.
3: Medyo, medyo.
0: Base mag-play grad foul naman ang kolda.
3: Medyo physical kayo, ha?
0: 65-53. 65-53. Sa Atondre, 65-53, no?
3: Ario?
0: Eh? 4 minutes na bilin sa ano?
3: Harper, Wimby, Agaway, Sumbula.
0: Kay Johnson.
3: Kay Johnson.
0: Ah, Bronson, Bronson, no?
3: Taxi. Ikakalipat ko ng Despedido, doya mo?
0: Si?
3: Si Champagne.
0: Champagne, oo. Oh. Basta dumduma mo lang limno na Champagne, ha?
3: Mm-hmm. Gusto ko yung makita kung ganyan mo.
0: Oo. Oh.
3: Para madumduma ko.
0: O bulas ang next, John Bronson.
3: Uh-huh.
0: Against Harper. Bronson, and then for two, wala.
3: Rebound.
0: Rebound by Robinson, wala. Oh,
3: call foul.
0: Call foul.
3: Intense ka. Wise mo ko? Intense ka pang. Oh, we have Keldon Johnson, mga katropa. Si Wimby, ito tumbasa. Tumbasa. Ano ka? Tumbasa. Ha? Okay lang ko ito lang.
0: Ah, long sack ay playground daw.
3: Isa na lang eh.
0: Isa na lang.
3: Isa na lang suspended sa the rest ng play.
0: Longit.
3: Aray makita natin si Francesco. Aryo, ang rebound. Si Wimbanyana, Inyayama. Kag si...
0: Boom! Si Connie Robinson na kahigo sa iya.
3: Ah, may igo. Good man
0: gali. Igo, kitsa gali sa siko.
3: Oo.
0: Oy, damhag.
3: Aryo?
0: Na, na si Bronson, kakadamag man. Kapila na si matumba mo.
3: Intense ang atong hampang subong katropa.
0: Kapila na si matumba, oh.
3: Oo. Na, naman.
0: Kapila na si matumba, oh. Mayigit, kulang. Kulang sa practice, ah.
3: Kulang sa practice.
0: Oo, oh, mayigit jumping jack mo.
3: Oo, may tuyo.
0: Oo, oh, damag naman sa... Oo, oh.
3: May push.
0: Sa, may bunggo ni
3: Harper.
0: Oo, bunggo bang. Mayigit sa pagdrama-drama, no? Bunggo, gamay ba? Tumba na yun.
3: Mayigit.
0: Araw, bola sa Spurs, sa Knicks. Bronson, kapagkita sa pasahan. Yan pasak. Uy, ano to?
3: Anong call? Nalilagay mga katropa. Pinag-check na nila. Kung anong call to, kailangan nag-untat. Hindi ba ito foul?
0: Brown's gonna put in, and I believe he's
3: gonna take out
0: Mitchell.
3: Okay.
0: Substitution.
3: Okay, substitution today. Abol, abol, abol mix. Abol next.
1: Yep. But this is also good when you think about for the Knicks. They have five guys that can drive and kick and create shots, and they're buying time for Carl Anthony Towns.
0: Si Towns, nagpaimulong. Hindi pa bench ni si Towns to. Bilin si... Si Bronson. Oy! Si Alvarado. Si Hart. Oy, grabe nga nagawa yung bola. Oy, balik sa next. Next, and then Ananobi. Wala! Nauyang
3: okay,
0: na naman.
3: Okay, balik naman sa sports. Oh, katropa. We have Wimbanyama.
0: Wala sa next. Yung pasa.
3: A drive ni...
0: Ay!
3: Harper!
0: Dakta nito. Profoul!
3: Foul.
0: Sa kay Harper. Si Hart na foul against Dylan Harper. Oh, grabing ano, bagaway bula. Kada para Irwin, sa pinakalatest na ding score, 68-53 ha?
3: Mm-hmm.
0: Oras, 3 minutes and 6 seconds.
3: Oho.
1: When numbers are against you, the Jalen Brunson, there's the contact on Harper.
0: Oh, yeah. Foul. Foul
1: it. Oh, it's impressive. It's hard to... I can't even call him a rookie anymore.
3: 53-65. 3 minutes, 35 seconds, mga katropa. Third quarter. Dylan Harper has been... Dylan Harper, subong. Free throw. ...for the San Antonio
1: Spurs so far tonight. So if we can't call him a rookie, what do we call him? A soon-to-be second-year player?
0: Shoot! Shoot. 68-53. We can't give you the same rookie mistakes
2: that were allowed before. Not to mention the number of situations now that he's been in the postseason. He's not fazed by any of this. But it just really
4: again, second throw sa kay Dallin Harper. He sees something in front of him. He wants to go attack. All right.
0: Counted.
4: Ang muna karoon na sa next mga katropa. Dasig sa nga...
0: Uy. Bula, oh.
4: Balik naman sa Spurs. May Castle. Harper, ang bula. Drive.
0: Bula.
4: Ay, counted drop.
0: Offensive rebound. Grabe yung offensive rebound, no? 68-85 free throw next. Nama free throw si Jalen Brunson na. Na-foul si Harper. 69-55.
2: And coming into the series, San Antonio's
0: bench points so grabe, Jalen Harper naka 21 points. So. First two games of this series. Grabe si Harper. 21 points. He grew up around the NBA. He fought around a five-time champion. 69-55 katropang Irvin, ha? Sa oras nga 2 minutes and 25 seconds sa third quarter. And while I am so impressed with Harper,
4: Stephen Castle has to keep going. Wow. Naguyasa. Sikot, oh. Ananobi.
0: That's 4 on Ananobi. 4 on Towns. We still have 251 remaining. Yeah.
4: Napoy na nag-aplute ng ilang tao.
0: The Spurs could really use Keldon Johnson, the heart and soul of the team. Keldon Johnson, free throw mga katropa. Counted. Counted.
2: Prior to today's game 4 here in the finals tonight, 12 minutes, 4 points, 4 rebounds. Harper gets a much deserved ovation as we go to the NBA app for complete finals coverage, live post-game press conferences with Jalen Brunson, Victor Wembanyama, and here Coach Brown and Johnson's game 5 reaction. Download the NBA app.
4: Second free throw for Johnson, mga katropa. Okay, field. Spurs na para bula.
0: Bula sa Spurs.
4: Uh-huh.
0: Oy, nalangalang itong lumpat ni, no?
4: Oh,
0: tapal to.
4: Fail.
0: Grabe. Tapal to.
4: Grabe, tari, dakdak to.
0: Dakdak to, oh.
4: Oo.
0: Oh. Face-to-face nga, nga tapal. Oy.
4: Wala. Pabalik naman sa Spurs, mga katropa. We have Castle. Drive ni Castle, oh.
0: Dan, eh?
4: Why?
0: Foul. Ang pinakalate na score, 70-58.
4: Pila?
0: 70-58.
4: Wow.
0: 7-0-5-8. Pabor gapon sa Spurs.
4: Nagtaas ang score. That's 12 points lead.
0: Pero why sila, an observation na lang, since first to third quarter, ang Knicks, why get ka lead, no? Why get sila nakabanse? Pero dapat i-maintain isang Spurs. Kaya tropang Irvin, hindi na to matabo liwat ang game 4 nga dako-dako ang abanse.
4: Uh-huh.
0: Nalaot pa, no? So hindi na ni dapat matabo sa bahay sa Spurs.
2: Steph Castle's got to get his head in the game. He's so talented. He's so good. He's been dominant all postseason. So, yes, he's 0 for 7, 0 for 3 from 3. Mm. But he has more than just a scoring impact.
4: Naka-deliver na sa niya pinaka-points.
0: 23, si Stephen Castle. No? Stephen Castle, no? Don't focus so
4: much on your makes and second free throw for Castle.
0: Yes. Because they have struggled in
2: fourth quarters. He's been their second leading scorer.
4: Counted. Was their third leading scorer in the regular season.
2: This is the second year
0: Bula sa Knicks. Bula, si Bronson Godala, no? Pasa sa kay Hart, Josh Hart, balik kay Bronson. Bronson, balik kay Hart, and Hart nag-penetrate, pasa sa kay Michael Bridges, kay Robinson. Balik sa kay Hart, Hart for three,
3: counted,
0: bam!
3: Handahan nyo ah, masimula ako tumakbo.
0: 70-58 siya ka from Irvin, sa oras na 1 minute and 26 seconds.
3: 70-59 na.
0: 70-59, no?
3: Oh, that's 11 lead, 11 points lead. Oy, sa sports ball. Balik sa buong sports ball ah. Uy! Napasa sa...
0: sa Knicks, no?
3: Knicks.
0: May foul. Oy, wala. Oy, pasa sa kay Robinson, nag-drive Robinson, and then... Oh no, that's Jordan Clarkson. Jordan Clarkson gali, no?
3: Oh.
0: So Jordan Clarkson, aray na, no? Clarkson, nag-drive, gimungguan. Oy, tapal. Pero foul to?
3: Oh. Igo kabot eh.
0: Igo kabot.
2: But Jordan Clarkson not able to get that up to the rim before Harper recovers to save that. The cell back in.
0: Si Castle nag-bench.
3: Si Castle, oh.
0: Si Vassell nag-bulos.
3: Grabe nga show up ni ano ni Castle
0: Subo. Oh, 70-61 ah.
3: Oh, 70-61. Oh. Oh,
0: sigurado wala ni oy, naka-tres. Wala. For foul. Foul si Harper.
3: Paul J. Harper, 1 minute and 26 seconds mga katropa.
0: 72-61.
3: Wow, dasig lang. Dasig lang. 72-61 ang score mga katropa. It's 11. 11 point lead sa Gyapon.
4: Pag-ina pa ni Tanis ang mix ni Pagwa si Clarkson.
0: Oo.
4: Dako, bulig yan eh.
2: Brunson now 28 points. Mitchell Robinson's gonna come in. Hakpori will sit.
4: Ang game 6 ko matabo katropang France.
0: Balik sa Knicks.
4: Balik sa Knicks Tuesday.
0: Tuesday.
4: South Court sa New York Knicks. Kung may harap na game 7
0: Philippine
4: Friday.
0: Time to? Philippine time Tuesday or Wednesday?
4: Wednesday.
0: Saturday, Wednesday, this Saturday.
4: Wednesday, Saturday, no?
0: Miyerkules naman.
4: Oo.
0: Taking game 4 ligad, Miyerkules to mo, no? Miyerkules. 72-63, ha? Mm-hmm. Sa third quarter, Katropa Irvin.
4: Oho.
2: But capable of giving that supplemental offense if the Knicks are within striking distance.
0: 72-63.
2: The story of these finals has been the fourth quarter. And the Knicks coming up with a big plays. The massive comeback in game 4. Another huge comeback.
0: Johnson, Abronson. And...
4: Balik naman sa sports ang bola mga katropa. We have... si... Aaron Fox. Harper.
0: Shoot. 65-72. 65-72 ha. Pito bans eh. End of third quarter. Tara ka pa Irwin ha. End of third quarter.
3: 1 minute. 1 minute exact ang ating 58 seconds na.
0: Yes.
3: No? Before the end ng third quarter. So, dako ang tendency.
0: Uy. Wala.
3: Oh.
0: Wala.
3: Nagsakay si ano si Wemby.
0: Oo. Pero ay kinapabula, no?
3: Huwag makabula. Mga katropa.
0: Jordan Clarkson. 40 year draft.
4: Balik naman sa sports mga katropa.
0: Nakapunto si Jordan Clarkson.
4: Oho. Dylan Harper. Dylan Harper. Balik. Binhaboy sa kay Fox.
0: Wala.
4: Oho. 3 points fail.
0: Mm-hmm. Balik naman. Next, so. 65-72 na ka na Parwin.
3: Oo, 50 seconds left.
0: Oo, 15 seconds, 14.
3: 12. 11. 9. Oh. 7.
0: Oy, ara na kapuntos. Wala agad. Oy, Robinson. Natapi ni Robinson.
3: Sulod. 2 seconds.
0: Uy, wala. Lutayan lang.
3: Uh-huh. So that's the end of the third quarter, mga katropa. Pila score ta? 72-65?
0: Oo.
3: Pila lang lead?
0: Pito.
3: Pito lang kabilog. So kaya?
0: Yes, la kaya ang 29 points. Napakita yan ang 7 points lang, di ba? So, tayo mo nang balantayan at Marvin kung malaot gini, no? Sa ang next, sa fourth quarter, last quarter of the game. So, siguro doon isang Spurs. Ngayon din na ito masulit ang game 4. Oo, di ganito dapat masulit ang game 4.
4: Pero magbala na yung last time to is third quarter eh. Nga matamat sa nabadbad. Pero pagka fourth quarter na ano gitsa, nakuwagin.
0: Nga laot ka nila, no? Lagaskin.
4: Okay. Pawais lang, pawais man tanay.
0: Commercial tanay.
4: Commercial tanay.
0: Oh, sige. Para ka panagitlon ta.
4: Sige, mga katurpa. Standby.
0: Sige.
5: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika. Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct
14: of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: Further,
20: nilag-atras ang public opinion.
18: Objective.
19: Pranka,
18: kagdiretso sa mga punto.
21: Nga medyo isong pasalayan.
18: Ini ang Bullseye.
22: Balik din mga katropa. Alas 10:47 na. Ang score ta 81-71. 80-71. 9-point lead sa Quiapon sa Spurs.
0: Bula sa Spurs.
22: Bula sa Spurs karon. Castle.
0: Uy, alihok.
22: Tahon.
0: Nugulugon. Kalugon, no? Bula sa next. Oh, Hart. Gabangita sa pasahan. Pasa sa kay Towns. Towns nag-drive against Wibanyama. Towns, gipasa sa kay Alvarado. Oh. Oy, oh. Michael Bridges, and then for three points
22: naman sa
0: 44. Sa 44 si Shamay, Landre Shamay.
22: So ang lead karon, katropa,
0: 44
22: is 11, no?
0: 80-71.
22: Ang score.
0: Oy!
22: 3 points.
0: 3 points.
22: Oh.
0: 80-71 na. Sham, abanse.
22: Sham.
0: Oh. Sham abanse, no? Sang Spurs. Alvarado for the drive. Wala. Nauyang na naman. Bula sa Spurs. Oh, foul.
22: Foul.
0: Castle.
23: It's the types of threes that you shoot. Here, you give one side to another. Castle does a good job. He's inside. Josh Hart has the help. That's a tough shot.
0: Foul to foul. Free throw si, ano?
23: Now that shot si
0: Castle.
23: Shot
0: Stephon Castle.
23: Castle with just 3 points. All have come from the free throw.
24: Why man again pa? Delikado rin buhok yun.
23: Just over 3 minutes.
24: Kasi sinutan ba?
0: Kasi maganitan.
23: They lead by 9.
22: Yeah, time up.
0: Okay.
25: The NBA Finals are brought to you by Christopher Nolan's new film.
22: 10:50 mga katropa. Pab Corazon Aghon, good morning. Barangay Singka, nakasupport kami sa XFM. Thank you so much. Jessica Bahaya. Hi. We'll see, no? Ang ining mga hampang. Third quarter, ligad to, amat-amat, nabad-bad. Ang fourth quarter, still, na-maintain sang Spurs. No? So, may ara sang 11 ka lead subong. Ang atong score is 80-71. Pabor sa Spurs. It's 9 ang lead so far. So kung siyam pa lang ang siyam kaya nila uton ka pang front.
0: 29 points to gani eh.
22: Nalaot ka.
0: Napakita yan sa siyam lang subong, no? But katropa Erwin, ang pinaka-importante dire sa parts ng San Antonio is consistency.
22: Correct.
0: Oh, consistency kay nga even though nga ambulan nito kadako ang lead point nila.
22: Oo.
0: Importante mapabilin lang, no?
22: Oo.
0: Makapoints ang New York, balusa na dapat sang Spurs.
22: Uh-huh.
0: No? Kaya katropa Erwin, amunis ang isa sa mga problema mabalusan sang Knicks, makapoints sang Knicks sa pagbalik sa Spurs. Mm-hmm. Makapoints man sila dapat kay amo ning importante mo ang mabawi sang Spurs dapat labawan pagit sang Knicks. Makapoints sang Knicks, puntusan man dapat sang Spurs. Mm-hmm. Amo na dang maton ngabot silingon nga consistency, no? Hindi na sila malama. Kay nga isa pagit sa mga problema. Mm-hmm. Ang pagbalik-balik bala ang ilan ning run ka to pa Erwin kay isa ginabantayan na dira mo, no? For example, 30 second run or 1 minute run dira binga ano sang Spurs or uh-huh. sang Knicks. Uh-huh. Amo na dang may aran dang record kisa sa pila ka balik-balik, zero ang isa ka team, no? Na. So rason nga malaot mabadbad sang another team ang ilaning record or ang ilan ang puntos katropang Erwin. So amo na dire bisan 9 points lang. Importante consistent ang San Antonio.
1: Oho.
0: Para mapabilin ni nila ang ilang abanse. Sampang.
1: So, kinanglan ugot short gid ang
0: yes.
1: Why man sa gapaha mo?
0: Correct na.
1: Short the
0: short hugot, lang.
1: Ugot short nila.
0: Ang ilang ano ta ang ilang higot? Amo nang ugto ni diog tanay paha.
1: Why paha?
0: Eh why man sa gapaha mo?
1: Tila tonta. Pero noibi puntos.
0: Oh, 9 points.
1: Dako possibility diyan pa malaot, no? So correct, that's why chaktoto ka tropang France consistency.
2: After review, it's been determined the defender grazed the ball, but then followed through and make an illegal contact to the arm. Therefore, this foul will stand. This is an unsuccessful challenge. New York will be charged a timeout. They will not be able to challenge subsequent plays. Pushing two.
1: Grabe na doon. Ang sermon ng referee, no?
0: Na si Michael Buffer. Oh, tatlo ka bilog ano kay Kaso, no? Si Hart din ang nakalabot. Tatlo ka bilog. Grabing tao kay ano ba? Kay Kaso ba? Tatlo ka bilog ba, no? Pero free throw ni si Kaso.
1: Free throw. First free throw ni Kaso?
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: 83-73 na ha.
1: 83-73 7 8 minutes and
0: 51
1: seconds
0: ka
1: tropa. Polo banse. Fail. Hindi masaligan si Castle sa free throw. Oo, katropang France.
0: Ang observation man, no?
1: Oo.
0: Sakti, praktisan niya git.
1: Praktisan niya git.
0: No, si, ano sa una pala? Do, si Iguodala. Iguodala pala sa una?
1: Oo. Oh, nga katikapiya ka, katuloy ka guwasa yan.
0: Oo, gano. Si Iguodala sa una sa... Doon na-develop na ni Iguodala ang iyang, ano, nga free throw niya git, no? Doon nag-improve git siya. Tika, iti, masaliga man to sa 3 si Iguodala sa una. So, si Castle, posible nga, iti, training pa. Okay lang ay nasulod na yung kaduwa, no? Lako na nga bulik ang 1 point ay
1: 2
0: points sa free throw mo. Lako na nga bulik, no?
1: Mm.
0: Oh, ano pang Erwin? Narin na, bulas ang next
1: 83-73.
0: Oo, oh, 83-73 na. Si Jalen Bronson ang kidala sa bola against kay Castle, no? Bronson ginpasa sa kay Shamay.
1: Oh, drive.
0: Oh. Uy!
1: Counted.
0: Uy!
1: Ano counted. Sports mga katropa.
0: Kapayan pa sa mga ano ba? Pabalda ba?
1: Oh, Harper!
0: And, yeah!
1: Amo na ginambal mo yung ginakatropang France kaya dapat kung nakashoot ang ano, naka-counted, naka 2 points ang next, balusan mo dapat.
0: Balusan Manila, oo.
1: Hanggang sa mga consistency.
0: Oo, oh, mapabili lang ang ilang lead, bla, no, leading nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay, wakod wagin nila, lumas na sa turnover.
1: Mm. 3 points!
0: Oh, why? Fade. Sana sa mga factor mandaan mo, no?
1: Sports sa bugla mga katropa. Harper.
0: Oh. And then wala.
1: Why foul. Na to? Ano po?
0: May foul. May foul na tabo.
1: Oh. Sakit yung tiin. Hilutun ta.
0: Sess the pain ang sabat nila kung gasakit. Sess the pain.
1: Ano? Nag-suot? Katropa France?
0: Whoop! Danlog siya.
1: Amo rin hambal sa mga coach bla ang pagtupa mo injured siya?
0: Ay, delikado niyo. Si Shameo, number 44. Injured. Uy, delikado to.
1: Dito pero ara sa top 5? Sa ano?
0: Ano na siya? Bench na siya?
1: Bench na siya.
0: Oo.
1: Okay lang ka?
0: Oo. Bench na siya. Hindi papawayan siya sa line-up. Oo, pawayan na yun. Gamay lang ng banyos-banyos. Mm. Imnay niya lang si Sesta Payne. Gusto na.
1: Sesta Payne. Pagkatapos banyosan niya herbal
0: Santos. Herbal oil.
1: Oo. Oo, gapiang-piang.
0: Sesta Payne lang na sa bata.
1: Ang upod niya nga babae, doon ka lang tulok siya. Yun na, doon na imo yun.
0: Gamay lang kaanta.
24: Ang tail mo, ka-ano ba naman?
0: Na ano? Ka-huyang.
24: Huyang steel mo.
0: Name lang, ano bla? Turbo bla?
24: Oh, vitamin D sa premium D3 para mabako ng bones.
0: Bronson, na free throw. Ay, wala man. Miss man, miss.
24: Si Bronson, actually, namin man show up ni Bronson subong eh.
0: Oo. Pinagaling ba damhag?
24: Ah, style lang to.
0: Style lang to. Damag, oh, dano kita, magkabila ba damag? Style lang to.
24: Oh, amugin na sa'yo magpanaog yan.
0: Pa, nubla, trust ng bla, salig ng bla.
24: Oh. Bronson!
0: Oy! Nakasulod din ba?
24: Nakasulod.
0: Why na itong nagkakiki ayaw? Doon lang din kiki ayaw. Ito mo itong epektibo, ito sila da. Kikiaya nila.
24: When, kulang inspirasyon?
0: Oo, oh, kulang inspirasyon. So, Wednesday ang game 6, kung may game 6, if necessary. No?
24: If kung may game 6.
0: Oo, oh, kung may game 6. Oh. So, di ba na-end na rin? 7 minutes left. Oy, Bronson.
24: Bronson, pinan ng score ta.
0: 83-77.
24: 83-77, mga katropa. Well, dasig na lang.
0: Ano, mabansi? Ano mo lang?
24: Doon na naka-3 points kung ma-ano?
0: Dapat ma-labot naman sa pulo. Dapat niya bansi nila.
24: Para... Well, Banyama.
0: Towns. Jump shot, wala.
24: Oh,
0: no. Mungin ang lain. Da, no?
24: Amo rin delikado. Oh, masudlan ni sa ara na.
0: Ato na.
24: Ato na.
0: Good. Nag-drive si Jalen Bronson.
24: Oh, ara na.
0: Oh, why kinabantayan si Bronson?
24: Si Bronson na kasulod.
0: Nakalusot kid, no?
24: Oh, score and win na. Delikado.
0: Ano mabansi?
24: Delikado ni.
0: Dapat i-ano nila kata Farwin.
24: Puli na.
0: Puli na.
24: Ah, grabe, magtumalan ako sa guwa ko.
0: Kaya libre lang ng lantaw ya.
24: Mm. Duri sa to niya may bayad git.
0: O liga to sa New York na ginamo to.
24: Oo, sa gwa.
0: Ginamo to sila. May mga riot riot pa to.
24: Duri sa to niya. Aula na ya. Oh, ay sorry.
0: Sa to niya. Wala. Riot lang muna.
24: Riot lang muna. Huwag mo kami pusta.
0: Doon nagpusta ka again. Doon ako nalaman ako.
24: Pero sa duwa ka team katropa, si Bronson sa Knicks, medyo nami ang performance so far. Si Castle, yes. Harper, nag-show up man. Si Wemby, nag-pagwa man sa iyang, iyang ikasang call na. Pero yeah, most on rebound.
0: Oo, gani man.
24: Nami sa performance niya.
0: Oo.
24: Pero amon tiyak tong hambal to ni Kong Monico.
0: Oo.
24: Kanya, given 1 year, 2 years, bakod na si Wemby.
0: Oo. Kaya iti, mabilong na siya sa French national team sa basketball sa Olympic kung matabo na.
24: Oo.
0: Kaya iti, French ni si Wimbanyama mo.
24: Ah, ito ka?
0: French na siya.
24: Oo. Tiyan mo na, mga katropa, ulat-laton to lang, no? Ang ining resulta. Anyway, pilan ng kaminutos to. So, 7 minutes. Ang hampanganay. So, anything can happen. Diri Japon sa, sa finals ng NBA. We will see, no? Kung anong magwa na sun nga mga sa sining fourth quarter.
0: Oo.
24: Because anything can happen sa Japon mo.
0: Yes. Kaya,
24: hindi mo mabalaan, hindi mo ma-predict katropang France.
0: Gani man.
24: Oh, because mag 7, 7 or 6 ang lead.
0: Oh.
24: Ay, hapos lang madbaron.
0: Gani na. No? Amogi na siya.
24: Oho. So, so score nato ni 83-77.
0: Oo, 83-77. Mm-hmm. So may ano to, may time out to.
24: Time out pa?
0: May time out ta. Oo.
24: Ari pa sila gumagawa sa RTW yung iba, no?
0: Ani.
24: Sidelines la?
0: Oo.
24: Ay na, naman eh. Pero mga katropa ha, sa no, tutok lang ta, ang exciting part ka rin, Gudugay, kahit di makita ito na, mabalaan ito na. Siguro, let's wait for next 3 minutes left sa hampang, and then we can probably conclude.
0: Oo.
24: Sa kunsin o ang madaogs na di.
0: Kani man.
24: Oo.
0: 6 minutes and 50 seconds ang score sa fourth quarter.
24: Pero matyag mo katropang France, mo na buot po na yan?
0: Abone, sa amon ng ampang, ti ang plastada sa Spurs, dapat i-ano na nila.
24: So pressure ano kinang nila?
0: Pressure, ano man, pressure on Manila nga no eh.
24: Mm-hmm.
0: Ang next sa iladra ng ampang, oy, 83-29 na.
24: Oo. Oh. Oh, tood ka?
0: Oo, 83-29 na.
24: Yung kumersa
0: so, dapat na nila, no? I-pressure ni dapat sa Spurs ang next month.
24: Mm.
0: In the first place, Kato Parwin, very big advantage kiniya subog sa Spurs. Kaya ilakort mo.
24: Ilakort.
0: O ilakort. Oh. So, pwede na nila mahimo, makatake advantage kini sila Kato Parwin sa ilang tara yung nga support sa fans.
24: Mm.
0: Tira, no?
24: 83-79? Pilan lang? Apat?
0: Apat na lang.
24: Mm-hmm. So, kinang naman kung consistent lang performance ang Spurs.
0: Dapat makapuntos git sila, sige-sige.
24: Oo. Oh.
0: Oo.
24: Oh,
0: bisan hindi lang magtama ka dako, puranti ma-save ang avansave lang.
24: Oo. Oh, safe ang avansave. Oh, foul.
0: Maka 10-point lead, goods na na, or 9-point lead. Oh.
24: We have 6 minutes and 50 seconds.
0: Oo. Oh. 83-79 kita pa Irving.
24: No, atag na ni.
0: Sigurado ni nila kay ma-champion gining next mag ano, magaw ni. Ama down ni sila no. May game 6 or if necessary game 6 mo.
24: Mm.
0: So we cannot ano ni. Hindi tani mambal. So are kita pa Irving 5 minutes and 30 seconds. 83-79 ang score, no?
24: Mm-hmm.
0: Para na. Balantayan din nila si Jalen Brunson kung ano din. Oh, Brunson against Wembanyama. Oh, naka-shoot kin si Johnson. Grabe si Jalen Brunson. Grabe yung mga galaw ni Jalen Brunson, no?
24: So, that will make pila?
0: 83-79.
24: Okay, so ano na to? Ari mga katropa, grabing pressure. Grabing tense sa court.
0: Oh, dapat. Oy, nabuyan pa.
24: Oy, still.
0: Still. Oy, still.
24: Still.
0: Turnover to.
24: Amo na ginabalan ko kontra pang France.
0: Oo, oh, mananisa.
24: Dapat hugot nila. Hugot nila short nila. Ay na, no mo naman.
0: Delikado na yung Spurs.
24: Basta mahabuyan ko na yung Tris karoon, no? Bow.
0: Amo na tang delikado na.
24: Oy, Tris! Oh, may lang.
0: May lang kayo
24: shoot. Oh, Wembanyama.
0: Tayan gintan eh.
24: Oh, balik sa Spurs ang bola, katropa.
0: Kalma.
24: Oh, kalma, kalma.
0: Kalma, kalma inyo bula.
24: Oh. Oh, si Harper. Harper nero?
0: Yes.
24: Oh.
0: Oh, 83-79.
24: Ah, si Fox, sorry.
0: Si De'Aaron Fox, De'Aaron
24: Fox.
0: Oh,
24: basta. Falco Wimby. Intentional. Uy, ba si mag-graduate si...
0: Wembanyama.
24: Wembanyama.
0: Ate, mo nang kululbaan na.
24: Oho.
0: Ako mo nang kululbaan na. Oh.
24: Ario?
0: Eh?
24: Uy!
0: Ako na gali.
24: Nan! Binungguan niya, gid. Bisa ko na ako, lawas ni mo.
0: So, te review na sa officials.
24: Oh, tara to be.
0: Kung maka-free throw ni.
24: Mm. Oh.
0: So, 83-79 na.
24: Oh, pangabuhi sila nai. Mga buhi mo tanay.
0: 83-79.
24: Mga commercial kami.
0: 83-79 na.
24: Abay naman mga obligasyon tayo. Oh. Kito na ano kami, nalingaw kami. Oh, pilang score, bilin, katropang ang
0: 5 advantage. 5 minutes and 30 seconds. Ha?
24: Oh, pila lang gini yos. 83-79. So, pila 4 lead. No,
0: 4-point. Oh, 4-point.
24: 4-point tong lead. Mm. Wow. Sige na. Mga commercial kami ani mga katropa. Dira na kamo. Balik kayo pagkatapos ana sa mga panunduma.
0: Mm.
25: XFM 90.3 Santol Plus Gold.
3: Ito nga pala si Nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold 2 kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
25: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Copper Mix. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy sa Anthon Coffee Mix. Mmm, sarap!
25: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
25: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinalakas.
8: pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo.

0: nagdagdag diretso sa mga punto.
1: Nga medyo isong pasala yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik ating tropa.
3: Yes.
2: Good news, walis na.
3: Walis, good. This is the first.
2: Amo na ginambal na daw. Sige na nga.
3: Amo na una nga tay sa duha ka team. This is the first
2: time. 5 minutes and 9 seconds remaining.
3: 4 minutes and 25. No? Ara. Sa Jani.
4: He thought was last touch by Cornette, but again, no challenges.
2: I also think Fox initiating the offense. Nagkasala ng coach ng next kagano pag Spurs. Oy! Balik. Steal naman sa
3: gabi, no?
2: Balik grabe naman sa
3: mga turnovers.
2: Amo na ni sang 83.
3: Amo na na. Amo na na. Pero 85-83 na subukan na para win, ha?
2: Okay. So, Spurs Japan lead. 3 points mga katropa. It's 4 minutes, 41 seconds. Damo pa pwede matabo.
4: Because he did not have to deal with Bobby at the rim.
2: Harper
4: pulls up, jump shot.
2: Amo ni sa unang in-train ko basketball katro kang France mo. Makauyat ko bulaya, kapangita ko rin pasahan. Agaw nilang bula sa ako, no? Pasa ko si Ban.
3: Pasa.
2: Oy, so, si Brunson terribly, ha? Believe ko sa per, sa ano niya sumong.
3: Grabe si Brunson. Grabe nga mga galaw ni Brunson sumong. Kapila man turnover ang Spurs, no? Muna dapat ang nalungan nila. Kaya turnover nga makapapirte na.
2: 85-83.
3: Yes.
2: Medyo kainit ng ano sumong. Alright, mga katropa.
3: And that's it. 85-83. Off shot naman si 85-84.
2: So we'll see, ha, kung anong okay sa
4: rookie guarding Brunson. Backs in.
2: Brunson naman, no? Dylan Harper ang gabantay. Anong call?
3: Out of bounds.
2: Okay.
3: Out of bounds.
4: 14 on the shot clock for the Knicks. Talked about it repeatedly, the details, the margins razor thin. That's a clear rebound.
3: Well, this low bouncing next is a half shot.
4: And you don't corral it.
3: Half shot. Morning delicado.
2: Dumaog ang ano, dumaog ang next, mang libre si Sir Mitch ang kape.
4: Mikael Bridges right back to Brunson. Four on the shot clock.
2: Ari, up.
3: Dapat yan ang mas-shot.
2: Hindi mo pagbuyan si Brunson.
3: Delikado
2: sa.
3: Hindi pa magpabayaan kay Mabuyagin yan.
2: Oo.
3: Mga halungan nila.
4: It's one of those what the officials call A to B.
2: Oo, mapon mo. Grabe ng pressure sa double team. Pero nakabuhit mo sa Japon niya. Doon tayo pag mag-shoot. Brunson. Oh my god. So, we have lead na subong sang New York Knicks na
3: 86-85.
2: Sino mag-expecta naman ang bala ng mga katropa? Anything can happen. Brunson. All right, so 85-86. Lead na subong ang New York Knicks.
3: Yes. 85-86.
2: Uh-huh. 1 point lead. New York Knicks.
4: A 42-point
2: match. Kulit na.
3: Oh, Vienna.
2: So, Brunson, hindi ka pa miragin subong, oh?
3: 3 minutes and 17 seconds.
2: Oh.
3: Basi timeout na yung Spurs Euro after.
4: Robinson.
2: No. Alright.
3: Fox. Wala gate. Basket.
2: Balik naman. Iyan naman ka next ang bula mga katropa.
3: Call.
2: Timeout.
3: Timeout. Si Spurs ng timeout.
2: Storya ko mo anay. Taruhan nyo.
3: Storyahan nyo anay kayo. Dumaliwat tong game 4.
2: Why na? Si Brunson, pabayaan mo sa katropang France, mo kadelikadong player ni.

0: Oo. But I don't know kung pilang score niya ng liga, ha? Pero subong ko, grabe yung performance ng tao.
1: Yes.
0: Oo.
1: Si, dako ni punto si Subong eh.
0: Mm-hmm.
1: Muling si Bronson. Subong ang score ni Bronson, 35?
0: Oh, 35?
1: Si, oo.
0: Mm-hmm.
1: Adelanguez. Si Bronson, 38, gali, sorry.
0: 38?
1: Ah, 43 na gali, 43 points.
0: Tima ko mo lang, nakadeliver sa
1: grabe, no? 43 points, no?
0: 43 points, ha? Mm-hmm. Ang bakbakan ay fourth quarter lang.
1: Oh, si Wimbanyama, 18 points lang.
0: 18 points.
1: Mm-hmm.
0: Ang bakbakan ay primero sa third, pero why naka-catch up ang Knicks.
1: Yes.
0: Na-maintain ang 6-7 ng lead point sa Spurs. Pero pag fourth quarter, nag-balik. Okay po natin, walis na.
1: Oo.
0: Subong lead na subong.
1: Magani.
0: Balik kita sa game, mga katropa.
1: Yes. Pero ang task percentage sa Knicks sa free throw, ha? Ang iya task percent 73.3% lang, iya sa Knicks 80% good.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang accuracy bala sa free throw, no? Nagsulod.
0: Foul.
1: Oy! Nag 85-88 na! Bansi ang Knicks! Tatlo na lang! Ay, tatlo bansi! 2 minutes and 7 seconds! We are the champion na eh! How many dance sa kampiyonatong Knicks for how many decades, katropang Irvin?
0: Dugay man ay!
1: Oo!
0: Sa sports, mga katropa, we have Castle of Fame.
1: Yeah.
0: Balik naman, turnover, mga katropa. Balik naman sa Knicks. Bronson, the go yan. Bantay. Castle ang nagabantay. Subong sa kay Bronson, mga katropa. Mantomani.
1: Why?
0: Harper, mga katropa, on the drive.
1: Ito, good. Tapal naman.
0: Wemby, i-duck la. Harper.
1: Wala, good.
0: Fail.
1: Wala, good.
0: Balik naman sa ga-intense kayos ang pang katropang France. Triple.
1: 85-88 na. Oy!
0: Fail.
1: Dinakdakan! Mung ito, si OG Anunube. Aray, guwapo ko dakdak ko. Uy, ula, ginawa. Grabe nga loob ba? Goaltending to.
0: Goaltending na to, shot na to yan.
1: Rari, hori, 86-88, ah. Togid. 86-88, Doabansi.
0: We have 1 minute and 53 seconds, katropa, kanabilin.
2: Looks exhausted. Right here, Carl Anthony Towns does all he can. He leads forward.
0: Tama, tista, maling isayaw. Munguan sa uno. Call for foul.
2: But if you're leading forward, point A to point B, and you create the contact, you're going to get the call.
1: Gabi na.
0: Free throw.
1: Wimbanyama. Dapat siguraduhin niya para maubos niya.
0: 86-88 mga katropa.
1: 86-88.
0: 1 minute and 29 seconds left. Wigan.
1: Ano na lang giniyaman? Chansa na to tani.
0: Why yung uro? Tayaw? Wimbanyama. Free throw mga katropa. Second throw na siya. Okay, ang score na to 86-88 lead sa New York Knicks for the fourth quarter. Katropa France, ang score na to sa buong 88-90 na.
1: Oh, yun lang. 88-90 na. 51 seconds na lang. Sadya gini. Siguraduhon gini dapat nila ni. May dragon nita mag-golda, dragon nita mano. Mga champion si Knicks.
0: Harper dapat mabantayan gin sa mayo. Si Harper and Castle.
1: Patyo na lang yung time nito pang Irwin. Mag-abun 22 seconds left.
0: Dabo, Japon pwede matabo.
1: Foul. Ah, 24 second violation.
0: Okay, so Spurs.
1: Grabing dipinsa, grabing dipinsa ang Spurs mo.
0: Oh. Garato lang Spurs mo katropa France.
1: Oh.
0: Garato sila. Why ma-expect mo? Wala malauman mo. Nga, amo na yung matabo, ho? Oh. Oh. Dito, sa fourth quarter, okay na.
1: Hmm.
0: Pile up na lang sa mga puntos.
1: Oh. Eh, ang consistency, why get?
0: Why get? Exacto to ang bando.
1: Why hindi sa consistency? Dapat, no?
0: May point na naging complacent sila.
1: Oo, oh, oo. Oh. Ah, ito, nakasunod.
0: Okay, so
1: ay, 91-88 na. 91-88.
0: I think may foul ni Maya. Oh, okay.
1: May foul ni, may foul.
0: Uy!
1: Among ito.
0: Dari ko, believe ko sa kaya, ano, sa bungo? Kay Bronson.
1: Oh, Bronson. Grabe, si Bronson.
0: It's 88-91.
1: 88-91.
0: 26 seconds left. Kailangan na makaboy, 3 points.
1: Gane.
0: Why get fail? Ang Spurs. Hold time. I-hold na lang ang time. We have 26.
1: Eh, ano ni Sao? 21 seconds. 88-91. Dopeo. Ano ni ka talaga?
0: 3 points!
1: Uy! Uy.
0: Sayang. Spurs ang ball na mga katropa. Harper drive. Miss.
1: Uy!
0: Nagbalik naman sa next. Oh, next chapter. Next chapter.
1: Oh my goodness! 88-92.
0: 88-92, 4 points lead.
1: If amo na nang amo na katani eh, no? If si foul or ano, ah. Mga mo ni Iti. Kila na lang ka, no? 4 points. Okay. Perde ka nang, ano, 20 seconds. Sa score niya, 88-92. Na, ano ni siya, no? Ano ni, matayan tali kay Iwan. Kabansi nga siya, 4.
0: Apat ng puntos.
1: Apat ba nito?
0: Oh my, oh my. Boy, chansa.
1: Dragon na champion ng Knicks kura sa Frost Bank Center.
0: Hindi kidman kura para sa sports.
1: Okay.
0: Boy,
1: chansa. Ay, chansa.
0: Ari, ari.
1: Ay na.
0: Ay na. Ah, why na? Why chance?
1: 88-92.
0: 20 seconds left, mga katropa.
1: May foul, may timeout.
0: Piho na! 88-92 ang score. Apat ka puntos.
1: So much time remaining. We are the champion.
0: We are the champion.
1: Time out, 20 seconds left. Spurs para ma-dominate.
0: Ambot kung mabadbad pang apat.
1: Sa 20 seconds.
0: Sa 30 seconds or 20 seconds katropang pang France.
3: For all the deserves at the table.
0: Hoy, bagay naman eh.
1: Why na? Why na yung inuksugba?
0: Why na? Why chance to? Ginaboy na parilyahan.
1: Oh, ginaboy na parilyahan.
0: Oh.
1: Ay, linaga. Why na linaga?
0: Ay na,
1: don't even. Ginaplantahan mo, boss, nagpaan sabaw mo.
0: Oo.
1: Ula ng sabaw, boss, ulang sabaw.
0: Tanaw lang ka to from France, 88, 92.
1: Naka 90, ha? 1992, ha? 16 seconds, ha?
0: Oo.
1: 1992, ha?
0: 2 points lead. 16 seconds.
1: Muna lang, Rochelda. It's either ma 3 points or ma-overtime.
0: Overtime. Diba lang, Anthony?
1: Nag-anyo na na-spend sa Antonio Spurs. Oo.
0: Parang balaan na. Eh,
1: na-ready na ito nga. Mun silugbaon. Oo, kami niya. Ganak mo yun.
0: Ay, sadya.
1: 1992, Mayo lang.
0: Very tense ang hampang sumong katropa.
1: do or die na ning ampang sang Spurs subong mo.
0: Uh-huh. Ma'am, yun di regular go ga lalaki mo so? Spurs mo sa mo?
1: Or die na ning
0: eh. Kaya sino mula?
1: Mula.
0: Iya ka Spurs.
1: Mula ka Spurs.
0: Okay. So kinanglan mo deliver sa 2 points for ano ma overtime
1: araw ang first I can sa mga gurong shoot.
0: All right, Wimbyan, Wimby, 3 points. Why good?
1: Oy, mayo lang si Stephen Castle.
0: Castle, ha? Daksa.
1: Amo na lang dapat dabantayan.
0: So, amo na dyan po mga katropa, 92.
1: May
0: time out.
1: Ah, time out. Si Mataong ni Casper si...
2: There was ever a time for your first bucket. Castle stayed relentless. Keeping the Spurs within
0: bakod, bakod.
2: Two.
0: Subong ha, ang... Si Castle kag si Brunson.
1: Si Wimbanyama, why na ka-shot centers?
0: Why na gito sa... why?
1: 1690 1992.
0: Pero dako kaluya kay Wimpy subong na daw kita ma daw kaluya siya
1: kaluya na kay di galong siya kay ma ano na sa mo
0: mag-graduate na sa
1: oh sana lang kasala eh ba pwede na siya ma ano maban suspended siya sa hampang.
0: Mm-hmm.
1: next game another flagrant.
0: Mm-hmm.
1: Naka-flagrant siya ma suspended na siya delikado na sa
0: mm-hmm. Ang intense kayo sa away mga katropa sa hampang. Do
1: makakain.
0: Ga balbalana gid sila. Ato tanya. Damo pa sa nabilin nga ano nga at pilan ni 8 seconds.
1: To
0: 8 seconds kinanglan makahaboy is 2. Ang neck ang Spurs. Kun hindi ati
2: Stephon Castle. Arena
0: balik tama ka tropa.
2: The inbounder is the one that's getting these follows. Uh-huh. Certainly happened in game 4.
1: 8 seconds.
0: Way back.
1: Just like
0: Ananobi did. Okay, 8 seconds mga katuro pa. 92-90.
1: Yes.
0: Abansi ang New York Knicks.
1: 8 seconds left, ha? Ay, 3. Abansi na, tatlo.
2: The guy you'd probably want to foul, if it's not hard, it's going to be Bridges.
1: And Spurs. It's either overtime or it's champion na
0: yun. Oh, ara pa ang bulas ano eh.
1: 1993 ang score.
2: Boy, it looked like Brunson got hammered at half court. Bridges got fouled. So Mikal Bridges will shoot. That was 8 seconds went off the clock.
0: Si Bridges may...
2: Again, they're bodying him.
1: 1993.
2: A foul right there in
0: mid-court,
2: they missed that.
0: Fortunately, ah, ko ang naigo ko sang siko mo. Bridges for free throw, Katropa.
1: Yes.
0: 88, 8 seconds left. Fail. Amo ni Guru.
2: Try and foul and make sure that the Spurs are unable to take a three-pointer.
4: 100% I would say that. You want to put this in the position for you to get the ball back and force this a free throw game.
2: Knicks have now missed
0: all right.
2: Three throws down the stretch here.
1: And then,
2: knocks down the other.
0: Okay, so that's 90-93 on score.
1: Timeout. Timeout.
0: Time out sa mong 8 seconds ka tropa.
1: Oh my God.
0: So ang lauton lauton sa Spurs mo kung paano nila ma-maneuver. Yes. Nga maka-deliver sa 3 points. Para magwali sila.
1: Ang option na lang ni tie na lang nila by the end of the fourth quarter. Magamunin
0: Talagun talagun taliguro
1: siya na foul safe
0: ari hindi ni posible kay Michael Jordan sa una mo.
1: Yes. Pwede na nang iani siya muna nga tayo.
0: Oo, muna yung type
1: niyo. Dahil moments lang.
0: Oo.
1: Namihaan, isa na sa Jahan, ginisaya. Ano ba ginisaya? Namihaan. As long
5: as it's out of the inbounder's hands, then you can foul a person and it's not a penalty. So that way you avoid the catch, the quick shot. And the
0: Spurs are much aware. Exciting, very intense. Ang hampang 8 seconds. Miraculo na ni Guru makadilivers na tatlo ka puntos pa.
1: Yes.
0: Grabing batayan na yun.
1: Sabi na nila na nga mawapasot na. Ay, yun din. See you next season.
5: Yung
1: ba niya, my doubt. Yung ba niya, matagahan. So, the take advantage
0: ni Wimbanyama ang
1: hype
0: niya. May uring-uring pala si Wimby. Basi may bagong ating next, ano?
5: Jeremy Sohan, the former teammate.
1: See, there, kung champion yun eh. Magpapalaw
0: niya. Magpapalaw niya. Spurs. If poperte, grabing expectation kay Wimby.
1: 1993 sa oras ka 7 seconds.
0: Grabbing expectation kay Wimby. So, I don't know.
1: It's either foul ni si Wimbanyama.
0: Aray mga katropa.
1: 8 seconds. Foul. Yung foul. Yung foul. Yung foul.
0: Ito po. 8 minutes. 6 seconds.
1: 8 seconds.
0: Ah, 8 seconds.
1: May foul.
0: Oh, 8 seconds. Bilin.
1: Na-foul si, ano, kay Dylan Harper. Let's see, no?
5: The Knicks should call their timeout advanced. And then they would have to go the full court with San Antonio Spurs would.
6: Because they're out of timeout.
5: Yes.
6: Now, here's when you have somebody like Wembanyama, his ability to get an offensive rebound. Exactly right. And now you're going to see. Looking
1: forward.
6: You
1: got to
6: get
1: some. Malas it. Sayang naman, no? Sayang. Oh, yun lang ito po, Irwin. 94-19 na.
0: 94? Away na chance.
1: 94-19 na. Champion. Oh. Si champion galing next back sa Frostbank Center. Yun na. Next galing na champion. Magaling away chance. End of the...
0: Nurk Knicks.
1: The champion of NBA 2026. Ay, wala.
6: Next foul. Okay.
1: Champion. No? Congratulations.
0: Congratulations.
1: 1994! The
0: NBA Finals Knicks.
1: Knicks, Derek Knicks ang champion.
0: Sa kadugay. Sa saan ang last nga nag-champion ng Knicks? Oh,
1: pati karoon ng record. Pati karoon ng ilang Derek Knicks na champion. Patrick Ewing, Allen Houston, so many of them here in attendance. Patrick Ewing, oh? Aras Patrick Ewing, oh? Patrick Ewing, ara?
0: Ha? Suportas, ha?
1: Eh, huwag kinaka-champion sa ngula, eh po. Yun, ano mo lang karoon mga ka-champion? Kasi Jordan kontra mo. Ano ka naka-champion? Kasi Michael Jordan yung kontra. Nag-untat lang na si Patrick Ewing. I think kung duwag din ako pasisip.
0: Parang yung championships ng New York Knicks sa katropang France.
1: Congratulations kaya sa New York. Kaya sa Frostbank Center. Ito na
0: ka-champion. 1970, nag-tatlo ka championship. So apat na. Ah, 20, tatlo na. 1970. In 1973, kag 2026, no?
1: Ay, nakarap, Arvin.
0: Balik na.
1: Uy, wala na siya kung nagtama. Oh, champion gid ang New York Knicks. Champion gid sila. Sa Frostbank Center, kasi nag-champion. Tudamo, bakante.
0: 53 years, ha? So?
1: Congratulations sa New York Knicks. Grabe. Panilang finals. Ang champion. Yeah.
0: So question ko ron kung paano i-retain sa Knicks ang champion in ano? Di ba?
1: Frostbank Center ng champion.
0: Oh. So tatlo ka championship 1970, 1973, kag 2026. That's 53 years ang ano? Ang gap.
1: Gabi. Oh, for them.
0: And who would expect, ha, nga ang Knicks, ma, ano?
1: Maka-champion, ha?
0: Maka-champion, ha?
1: Tingin. ang subong ni Anokata Parvin, ang ilan ni history Manila.
7: Mm-hmm.
1: Sila man mm-hmm. na nakakuha sa pinakadako nga ano, nga comeback
7: mm-hmm.
1: sa Bilog NBA Finals sa tanan yung mga nagligad pa ang mga finals sa subong, no? Kung ikumparaan mo sa ibang mga teams, grabe. Congratulations sa New York Knicks. Sa ano, sa teams ng New York Knicks na pa nilang kampiyonato sila. Pero si Jordan Clarkson, naka-champion na.
7: Oo.
1: Nakasingsing, ha?
7: Nakasingsing siya.
1: Muna yung parante mo, nakasingsing. Makasingsing. Grabe na. So, congratulations sa aton ng mga...
7: Si Frazier, di ba? Ano ni siya? Nang...
1: player man.
7: Oh, next ni siya sa una, no?
1: Oh.
7: Sorry, di so?
8: It has been so impressive to watch. I was drafted in 2001 to see New York City celebrate, to see them so
1: NBA champion, New York Knicks.
8: To generation. These tears are tears of joy.
7: So, muna yung katrapang France, ha? Yes, no? So, kapag-usan sa katong nga coverage ng NBA Finals.
1: Game 5 lang.
7: Oo, ulit ha?
1: Ulit na. Nahaboy ng parilyahan.
7: Why chance sagit.
1: Damo
7: sa nasubukan.
1: I think grabing expectations sa Spurs mo, no?
7: Oo. Di mga kumura ba? Wait to nila last time. Mm. Subungo. Why git? Game plan kahan git sila?
1: Mm. Why git? Bawi. Nakuha git ang ano?
7: Mm-hmm.
1: Kuha git ang kampiyonato sa New York Knicks. Mm-hmm. No?
7: So, mga katropang Franza, no?
1: Yes,
7: thank you so much, mga katropa. Yes, so, upod namon, no? Upod namon, upod natin, katropang Franz.
1: Yes, so, sa mga nag-tutok na sa aton, salamat kayo na. Sila ni Ma'am Elvira Hilunggo, nag-monitor katropang Irwin.
7: Oo, ma'am, good morning. Corazon and Aghon.
1: Corazon Aghon daw, ah. Sa barangay Singkang, da.
7: Nabatsaga, may lang intense ni.
1: Oo, gabi man, nalingaw man tanan, no? So, bawi naman next season, ah. Next year naman for the NBA Finals, ah.
7: Sa ngalan sa atin sa technical partner katropang Joderi Virigano, sa atin station manager and atin CEO President Dr. Remily Tuoy, po natin si katropang Franz Andrew Burgos. Ako naman sa katropang Win nagpaalam. Happy weekend, mga katropa. God bless.
9: Bullseye XFM 90.3.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod misang Claire Skin Herbal Soap.
16: Claire Skin Herbal Soap?
17: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray nisang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali, diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: XFM Exciting!
23: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: kita, mas nagadasig ang pagbungol naton. Labi kung kulang ka sa vitamin D kag ara man ang inflammation sa ni sa inner ear, kung kulang makita sa ni sa vitamin D. That's why pinakamanami naton galing nga buhaton sa aton sa mga tagpanamati, especially kung kulang kita sa ni sa oras o kung minutos o kung tion sa pagpasilak sa adlaw, pwede kita makatumar sa ni sa premium D3 capsule. Kay pinaagi sa ni, bisan di kita makapasilak sa adlaw regularly o kung sama sa mi, especially kung gusto man sa iban sa ni makapasilak, pero kung magaluman o kung tingulan man, pwede makatumar sa isang premium D3 capsule. Kagabi niya kung nano, mas manami pagid ko ng premium D3 capsule, iupod pagid naton sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Nga man, ang Sunthone Gold Herbal Capsule, isa ni siya siyang pwede naton kuhaan gali. Sang ahos, pwede naton makuhaan sini sa ginatawag ang palaya. Nga may binipisyo sa aton sini nga blood sugar levels. Kag makabulig man para sa insulin sensitivity. Kag maprotehiran man ang aton sini kaugatan. Kag ang aton sini nga nerves. Especially sa aton sini nga dulungan para makalikaw kita sini sa pagbungol. Kung kita sini ang diabetic. So, hindi lang gali, no? Nga ang aton sini blood sugar ang mabuligan o kung mabenepisyon, kung nilakip man ang aton sini nga palamatinan o kung dulungan, kati may bulig sila protection sa aton sini nga nerves and blood vessels dira sa aton sini nga inner ear. That's why kung iupod mo ang premium D3 capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule, may ara ka sa ginatawag protection. Hindi lamang sa imo blood sugar, kundi laki pa sa komplikasyon sa ni nga amo ang pagpalamungol o kung pagka-damage sa aton sa nga inner ear, tugas ni sa paglapuyot sa dugo, tugas ni sa paghina sa blood circulation, nga nagaresulta sa kakulang sa oksihina kag nutrient nga mag-supply sa aton sa ni nga dulungan para kita sini ang magapabilin nga maayo ang palamatinan. Kag base sa pagtuon, may isa pagidili ka bitamina nga makabulig ano para nga maprotektaran ang aton sini nga lawas batok sini sa ginatawag oxidative stress tungod sa mataas sini nga kalamay sa dugo. Kag nagabulig man para nga mag active man ang aton sini nga insulin. Kag para man mabuligan ang aton sini kaugatan, magnami man ang iya sini nga pag-inat-inat samtang naga-circulate dira ang aton sini nga dugo. Kahit yung mga tao balaan nga diabetiko, sama sa mi, may ara sa ginatawag higher oxidative stress. Kag ang vitamin nga ini makabuligid para nga mapahagan-hagan bisan paano mapunggan inang ginatawag damage tungod sa oxidative stress. Kag mabuligan man ano sa aton sini mga tagpanamati para man nga aton sini nga ginatawag lawas mangin mabakod, mangin resilient sa pila sini ka mga ginatawag posible nga mga pagpaluya tungod sa pagtaas sini o kung pag-amat-amat hina sa pila naton sini ka mga organs and system tungod sa padayon nga pagtaas sini sa blood sugar, mabuligan gali kita nga maprotehiran kag mapabakod ang aton lawas, laki pang aton sini nga immunity kung maara kita sini sa nagakaigo sini nga vitamin C. Tapos yung manami gali, kung nagatumar kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, may ara premium D3 capsule, kagumplitohon na lang naton. May ara pagid sa vitamin C, kung Sunthone Vitamin C. Kaya magluwas na makabulig siya para sa ginatawag oxidative stress protection. Tungod sang diabetes, may ara magali sa ginatawag specific yang benepisyo sa aton sini nga dulungan. Ang vitamin C nagabulig protekta sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Makabulig para nga ang ginatawag collagen dira sa aton sini nga blood vessels ang masuportahan nga nagabulig ni pabakod sa aton sini kaugatan na para ni maghabok, para hindi sini maglupok. Kag makabulig man, protect against noise-induced stress dira sa aton sini nga inner ear. Kung may ara kita sini sa nagakaigo nga vitamin C nga ginapasulod adlaw-adlaw sa aton sini nga lawas. Nga kung i-combine mo ining Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule lag Sunthone Vitamin C, mabuligan gali no nga ma-stabilize ang aton sini nga blood sugar, especially kati may ara sa sagi natawag insulin-like effect halin sini sa ampalaya nga sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule. Mabuligan nyo ma-reduce sini yung oxidative stress kag masuportahan ng blood vessels na ito nyo mapabilin sini nga mangin ma-bakod. Kag tungod sining ila sini nga combined benefit mapalower na ito ukon na panubo na ito ang ginatawag overall risk. Lakip na ang pagka-damage sang aton sini nga ginatawag inner ear blood vessels and nerves dira nga magresulta sa ginatawag pagpalamungol naton kun aton siya mapabayaan. Pwede kita magtumara no sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C sa nagapinamangkot dira kung pila ka beses bisan twice daily lang. Like 10 minutes before sini magpamahaw ukon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Kag pwede man alas 5 ang takna sa hapon ukon 1 hour before kita sini ang magpanihapon. Kag kun nga alas 5 nga aton sini nga suggestion ano, especially sa may mga diabetes, kay kuntani ang pinakakatapusan yung kaon sini sa gabi alas 6 ukon na alas 6 ang takna sini sa gabi o kon sa serum. Pagkatapos sina pagabi na panagom ng gabi, padalom ng gabi, why na dapat kamo sini sa ginakuyam-kuyam o kon gina kima-kima para mabuligan nga bisan paano makapahuway ang aton sini nga lawas, especially kung ang mga ginakaon-kaon yung mandara hindi man healthy, hindi man makabuligid no repair sa sulod sa lawas kundi makapadugang pagid sini sang inflammation. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Ayan, may palagas ka mo din nga mga panamakutan no, no? Sa aton sini nga pagpangalagad may mo nyo rin isend sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. Pagabalikan ta ang pila nyo sini ka dugang nga mga panamakutanon mayangot sa aton topic o hagiman nyo concern nyo sini sa aton sini o kung mga panamakutanon nyo sa aton sini mga product na gina-introduce sa inyo kag paano bala ang pagtumar sini pagkatapos ang pila na aton sini ka maripot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Gusto mo ba?

0: Pabalikan na sa aton sa pagpangalaga dari sa aton pag-programa.
1: The secret of health.
0: Sa palamang ko tanon, mahimo nyo lang i-send sa aton sa ringan text line 0950-975-6970. May nag-message din sa aton na no. Siya, taga Kalibo ako doc, pero nakapa-check ako dira sa Yes to Health Center. Okay, namigid ang result ka may arthritis ako doc. Dasig lang gid ako na umpawan. Ginhatagan ako sa Sunthorn Herbal Oil pang banyos kag cess the pain para kun sakit gid ang akon sininga tuhod kag sige-sige man ang inom ko sang Sunthorn Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Kay kapag sick sang akon sininga pamatyag. Kag sa gabi doc, antes ko magtulog, inom ko Sunthorn Gold Herbal Tea. Salamat gid sa bulig ninyo nga na umpawan ang akon sini gina batyag. Tani doc, hindi na ni mag balik. Tiara yan, dito naman garantiya ya. Balan mo, may hambal kita nagasiling. May hambalan mo kita nagasiling that disease never comes without a cause. Balatian ko no, waay nag-abot nga waay sing kabangdanan. May ginasiling dira nga, disease never comes without a cause. The way is prepared and disease is invited. Ginapreparar pa ko no nato na ang dalanon sinamo sa balatian. Kagina imbitar pagid naton siya abi sulod diri sulod. Anong bot kong balon? Sama sa mi, kag talagsa ko makabati sang mga nag-alayo na bala. Mga personal naton sa nga mga experience with regard sa mga suggestion pag-abot sa ni sa naturopathic medicine. Talagsa ko makabati sa mga nag-ayong tidok, sige-sigihon ko na lang ni kay do nagnami man ang akon sininga pamatyag kag kondisyon. Talagsa ko makabati sina. Sige-sigihon bala ko nanong gintudlo mo bala nga kon anong kaunon, ano ang mga pangginawi, ano ang masami tutukan sa mga ginainom. Kag bisan pa sa paminsaron ano, ang masami naton sininga mabatian kon mag-ayo na gani tinok. Pwede na ko makakaon liwat. Pwede na ko maka inom liwat dok, bisan tagay-tagay ginagmay lang dok kun mag-ayo ng pamatyag. Amo na no sa aton sininga texter, kabay pa nga tuloy-tuloy nang imo sininga pag improve o kun pag-ayo sang imo sininga ginabatyag, pero sa kondisyon nga mas manami kun tuloy-tuloy man ang mga dapat kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sininga adlaw-adlaw nga pang ginawi. Kay kun ituloy-tuloy mo karon ang ginbawal sa imo nga may labot kun nga nagresulta sa imo sininga pagbatyag, ti kun di way man sing trigger, way man sing factor karon nga magbalik liwat ang mga sintomas, magbalik liwat karon ang ginatawag damage sa sulod sang lawas. Ti ikaw sina makadeterminar ano. Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-ayo, tuloy-tuloy lang healthy lifestyle. Kay bisan pa gani, nag-suggest kita sa isang healthy lifestyle, gani mo, sa aton sa mga tagparamati, hindi man gani kita 100% sa mga kagarantigid nga magnami-nami, gid, sang sige-sige nyo sa mga pamatsyag. Ito ang nutrition, isa lamang mo sa ginatawag haligi sa isang healthy lifestyle. Ara pang exercise, ara pa karon ang pag-tulog. Pero at least mo lang, pag-abot sa nutrition, pag-abot sa ni sa mga ginakaon, mga likawan kag mga dapat kaunon kun faithful kadira daw laban-laban gid ako gid nga bintaha pagabot sa ni sa imo ikaing lawas. Di sige-sige lang tumar sa ni sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthorn Vitamin C, kati part ini sa aton sa ni nga healthy lifestyle pagabot sa ni sa nutrisyon, kinanglan sa ni supplementation, kundi naton makaon ang mga kinanglanon nga mga bitamina hang mineral sa adlaw-adlaw kung makulangan kita sa ni sa pag-prepare nagi sa mga utanon kag mga prutas nga suppose naton sini kaunon na sa adlaw-adlaw. Tiara ang Sunthorn Plus Gold Capsule, may mga utanon, may prutas, ara ang Premium D3, may ara sang healthy fat kag may ara sang vitamin D3 kag ara ang Sunthorn Vitamin C. Hindi makaproduce ang lawas naton sa vitamin C, isa nga makabulig ang pag-inom naton sini sang Sunthorn Vitamin C. Liwaton ko, available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyong lugar. Ay nag-message galing sa aton to nag ligad mo inadlaw. Nas nga, lawglahog lang to, Dok. Why balaya sa mga butika sa malayo nga lugar? Kaya masamihin ko na ginambal na ton. Mga butika malapit sa inyong lugar. Kabaloman ko, ang langas-langas lang to. Pero kung gusto ka mo yung sa butika sa malayo nga lugar, ka mong bakal. Dala nam lang exercise, depende na sa inyo, no? Pero, kung nalibang nagpangita ka mo sining mga ginatawag suplemento, ginasuggest na ton, Dre, kasubon sining atong ultimate trio. Kasubon sining ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, available din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sining lugar. May nagapamangkot, ano oras imnondok ang tea, kag pila ka beses sini. Ang kinanda na to na ginasuggest sini is like 1 hour before bedtime kung nag-inom ka mo sini isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero pwede ka kainom sini bisan adlaw. Kinagabulig ni sa pakondisyon sa aton sini nga tinae, sa aton sini nga tiyan, para nga magtawhay aton sini panulog sa gabi. Kag nagabulig mo nini panami sa aton sini nga bowel movement. Kag bisan pa sa may mga mataas ang blood sugar, makabulig man nini, no, para malikawan aton ang post-meal sugar spikes. Kahit may ara inisang cinnamon bark. Available na din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sari nga mga lugar. Do kung gusto ko magpangafe abe, pero waay sing caffeine. May ara man ikaw sari isang ma-suggest kay nagadasig ya ang kubakuba sang dughan kang nagahilab ang tiyan ko kung nagainom ako sang hindi ko lang pagkwana paglawagon ning kafe nga ginainom nimo. Di kung gusto mo, pwede ka shift siniyo. Kung pwede ka makatry, hindi man ta magsiling na mauyunan mo gini dayon na, no? Pero ang kalabanan, no, kung madamo nga nagtry sini, nauyunan gid nila. Kaya yung bintaha sini, wising caffeine. Ang problema mo, nagadasig yung pagpitik sa imo sini nga dughan. Kung na koraso na nagahilab mo sulok-sulok, try mo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Wising caffeine. Instead ang aridris, lecithin, aridri isoflavones, aridri ang Sunthone sa sa panit sang mangustin, aridri ang protein from malunggay, protein from spirulina, protein from soya bean powder. Nga riwa yung nagpahilab sulok sulok instead makabatyag kapag ganin sinisang ginatawag kabusog kag madugay ka sini gutumon makabulig pa panami sa aton sining memory because of lecithin makabulig pa pabalanse sang hormone dira both sa kalalakihan nga kababaihan ha makabulig panami sang blood circulation makabulig sa mga nagataas triglyceride mga hypertensive dira kag bintaha kay bisan pangkabataan sini sa pamilya ano like 5 year old above pwede sini makatumaro kung makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Pero sa mga manginginom, giniya sang coffee, ano? Kung gusto ka mo ya sang coffee, nga ara, gyapo, na ginatawag aroma. And ginatawag medyo kaisog-isog na ginapangita nyo blas sa sabor sinisang coffee. Pwede ka mo sini makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Pero ang bintaha sini, especially no, pag abot sang concerns sa ibang balang nga may insulin resistance sa type 2 diabetes, ang katamis, uko ng pampatamis na ginagamit sini kang ibang tinagalikaw na gani sa ginatawag kalamay. Galikaw sa kalamay, pero parte man pa kanon, yapon kanon. Kung galikaw ka mo sa kalamay, sino dapat limitahan nyo man ang kanon? Ina, kung kulang ka mo sini sa exercise. Kaysa mga tao nga diabetiko, pinakamanami, ganyan mahimo nyo. Kung kaya pa lang sang lawas, ha? Hulag-hulagin. Exercise gin, amo na kinanglanon para nga ma-metabolize, ma-absorb gin naton ang glucose, halin sa aton sini mga ginakaon. Pero pwede kita makainom, ha? Kung gusto nyo gin mag-coffee, pwede makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sini, kaya ang sangkap nyo sini nga Sunthone, halin sa panit sang mangustin, kag vitamin D3, nagabulig ni para sa insulin sensitivity. Nga man yung problema sa may mga diabetes kung nga nagataas ang blood sugar because of insulin resistance. So nagabulig sa para sa insulin sensitivity. Magambal kita ng insulin sensitivity, naganami karon na response ng lawas sa insulin karon para nga batunon sa isang selula na to ng kalamay halin sa aton sa nga dugo. Resulta, hindi magbabad sa aton dugo, hindi magtinaas, hindi magdamage sa aton kaugatan, hindi magdamage sa aton sa nga nerves, hindi magdamage sa aton sa nga mata, hindi magdamage sa aton sa nga dulong kinahanglagan o kung panamatin na hindi kita magbungol. Amo ng pilas ni kaginatawaga mga binipisyo dira kung manami ang aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Kag isang makabulig dira kung nagpangapigin man kamo, abi try nyo premium D3 coffee mix. Ang pampatamis ni stevia. Halin iya sa tanom nga stevia. Pero kung gusto niya iya sang coffee nga masiling kita nga ang iban sa nindi maguntat sang cafe, bisan naga malala na ang ginatawag tutunlan sa nisang iban, bisan pa naga malala ng panit sang iban sa nindi tungkol sa sobra-sobra man nga caffeine, why don't you try Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang manami sa nisang Sunthorn Gold Coffee Mix, kati may magluwas nga may prutas, kag may utanon ka sa nga sangkap, sa kada higop mo sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix, may ara kapagid sa nisang bonus, duha ka beauty ingredient. Ara ang glutathione, kag ara sini ang collagen. Nga nagabulig pa bakod sa aton sininga joints, nagabulig pa nami sa aton sininga supat, sa aton sininga panit, para hindi man maghalog balang panit bala, nagalaboy, nagaluyat-yat ang panit bala, samtang kita sininga edad. Ang pag-edad hindi tayo malikawan, pero mapahinay tagalino, pila sininga mga signs and symptoms sa pag-edad. Kitungod, may ara sa sang mga sangkap sininga nagabulig pahuben ang collagen ng glutathione. Abi, try nyo. Ha? Sa mga gusto lang mag-try sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Why man tanaga pamilit siniya? Sa gusto yung mag tilaw, may aragin nag-message sa ton niya. Tito, anong imuon ko man? Anong inumon ko sining coffee? Hindi man gid ko coffee lover or coffee enthusiast. Pero curious lang ako kung anong masuggest mga coffee. Doon medyo na surprises sa sabat ko. Kung di ka man gali pala inom gid coffee, may mga ginapangitang coffee, hindi ka nalang mga pe. So, entendo ka. Ang buti yung balon, gusto ko matry ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kaya nabatian ko sa program yung may glutathione and collagen. Halinsad to sa subong matuig na ang sige-sige ng inom niya sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Kasi makita ko ng mihura sa panit kag sa pamatyag. Available na din sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Like for example, kadto ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo makapamangkot dira o kung naka-display man ganit dira eh. Ang ini mga product nga ginahambal na ton diri no nga makabudig sa ton ni kayang lawas kunara makamod sa Rose Pharmacy magaddo ka madra available man ni TGP sa Generics Pharmacy South Star Drugstore ara man ni All Green Pharmacy sa Generica pwede makamod sa ni makabakal sa ni mga product nga na mention na naton nga bintaha sa ni kati tanan ni sira is FDA approved kagti sa mga Muslim brothers and sisters naton sa niti halal certified man ni nga mga produkto ano nga makabuligid sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero sa nagapamangkot sa aton siyado ka nga akong sa nga problema, hindi man ako diabetic pero medyo nagalabo na akong sa nga panulok. Hindi handok sa edad ko kay 40 na ako. Anong pwede ko sa nito marundok? Isang nga masuggest ko sa imo sa 40 nga edad, nami sini makasigi ka na tuma, regular nga pagtuma sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C. Para may steady supply kita sini sa mga bioactive compounds sa rin sini sa mga sangkap sining na mention na ton, especially sa ton sining nga Ultimate Trio nga mga food supplement. Pagkatapos, specific para sa imo sining nga mata, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga nag-edad 40 pataas, even 30 gani kang iban karon na 30 pa lang damo na sige dabatyag sa lawas lakip sila sa nga mata isa tungod sa kulang sa antioxidant at kulang sa sustansya sa nino pero bastante sa bisyo bastante sa sa pulaw nga nagapaluya kaya nagapabugat sa aton sa nga mata nagapastress sa aton sa nga mata kag nagafekto sa aton sa panulukan so makabulig ang lutein sa zeaxanthin beta carotene kag vitamin E nga mga major nga mga sangkap sang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang ang pag-tumar ni Mosri. Husto gidok, ang advice mo nga nami gid kun magpanghinaw gamit ang Sunthorn Plus herbal soap kapin pa may lamawan dok sa amon sininga gina agyan hindi man ko kasiguro base contaminated dok sang ihi sang mga kasapatan. So bintaha gid ano makalusong kamo sa baha o kun sa lamawan, ngita kamo dayon sang area kun may mo palang makahugas kamo sini dayon. Kag makagamit kamo sa isang sabon like Sunthorn Plus Herbal Soap. May antibacterial property ini para malikaw kita sa nisa leptospirosis, mga katul-katul sa aton sa panit na pabalik-balik, body odor, kag overall hygiene aton makabulig ining Sunthorn Plus Herbal Soap sa aton sa bilog ng lawas. Pero syempre, hindi man pwede ng lawas lang aton sabunan. Pero pinakamanami sa aton sa guya, may separado kita iyang sabon like Clear Skin Herbal Soap nga may glutathione and collagen and VCO para nga mga dark spots dira, mga pinalayan sang punggod, kung nag-dry yung masaring panit, mabuligan ano. Kung manami pagid sinikati, ginaamat-amat paputi sa lalama ang panit sa aton sininga guya, kung gamito naman pati sa masaring liog, di amat-amat pala riyas ang kulor sinin, no? Hindi ba lang guya lang ka puti? Ang liog, medyo brown pa. So parang sa lalama, no? Nami, gamito sa guya, gamiton sinisa liog. Kagumpati sa butkon, pwede nyo gidanima gamit Clear Skin Herbal Soap. Kag Sunthorn Plus Herbal Soap available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Kag sa inyo sininga na batyag ng mga palamaul, palangalay, palamuypoy, kapin pa kung kapoy sa trabaho bala. Ang iban sini nagahulat-hulat bawas nga makaabot ko sa balay karon na mamanyos ko dayon. Samantala, ang iban sininga nakabati sa itong sininga program, nagabalon sila nga daan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nga aman, ang Sunthorn Plus Herbal Oil sa gamay lang ini nga botilya pero dako kayong bentaha gbinipiso niya. Nga man, bisan sa sagwa kaya bisan sa lubrahan kaya bisan sa opisina, pwede mo ini mapamanyos batyaga pala maol, palang alay, pala muypoy. Kunara kasi ni sa open area or sa mga lugar abi nga damo sang sapat-sapat abi. Especially may lamok abi kag ang ginakahadlukan sang tanan nga dengue infection kun ikaw sini ang maripahan abi nga ma tublukan sang lamok nga ini nga nagadala sining kagaw o kun infection, pwedeng pwede gid nimo ipamanyos ang Sunthorn Plus Herbal Oil kay nagaserbi ni mosquito and insect repellent ni sila. Hindi ka mapalapitan sa sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sa isang lamok. Therefore, likaw ka sa dengue infection. And itungod sa peppermint oil nga sangkap sa nga aton siya nga Sunthorn Plus Herbal Oil plus may moringa oil and VCO nga nagabulig man smoothen and condition sa nga aton siya nga panit. Pero kung nalimbawa ang imo sini nga condition is budlay ka magbangon, budlay ka magtindi,

0: Anong adlaw do kang libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Center? Actually, halin Domingo hasta Biyernes, mayara dira nga libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Alas 9 takna sa aga, nagasugod na ina sila dira. Dira sila nahamtang sa Yulo, kon na Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gito ni sa Iloilo Midtown Hotel. Kag-available man dira ang tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa mga taga-syudad sa Bacolod man, Negros Island Region, pwede makamodirekta, makabakal dira sa Yes to Health Store, dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapus lang tultulo na kaya dira lang sila sari sa tabok sa Marayo Bank. Sa pila naton sini ka mga text messages ngoy mabtan sini sa pagbasa buti po do pasensya gid kay lang alang na naman ang aton sini nga oras aton sini nga pagpangalagad iban sini pagareplyan naton na kon pagabasaon sa masulod nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. So nagapamangkot galing no, kung pwede mo kung makabakal sa ni online sa mga products ng Yes to Health Incorporated, pwedeng-pwede gid. Kung dalimbawa, huwag ka mo tayo magpabutika sa ni, pero may TikTok account ka mo, may Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ni nga search box ang Yes to Health Inc. 2011, magwa dira ang tanan niya mga produkto, no? Kaya ang Yes to Health Inc. 2011, na muning official store sa Yes to Health Incorporated. Magwa dira ang mga produkto nila. Ipang add to cart nyo lang dira, orderon nyo. Kaghulat-hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan. Pwede dok ngalan ko, pero hindi lang apelido kag lugar ko ah. Si Rodel. Thank you dok, nag-abot na liwat ang order ko nga turbo. Kag kanami gid sang epekto. Pangatlo ko na ni dok nga order. Daw agid po asig daw hindi kita mahoy andok. Ate, thank you na sa imo sering feedback. Lawagon, no, kung taga din nga district. Hindi ko na paglawagon ng lugar. Sige, thank you sa feedback. Ha? Sa mga nagaluya, dira. Ang inyo sa nga performance, nagahina si Manoy. Ayhan, kulang lang na sa pwersa. Medyo naghina lang blood circulation. Medyo disturbo lang balance. Sa isang libido, abi try nyo tumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos sa antes na yung sexual activity. Pero kwan ha, para lang gini sa may mga asawa ha. Why kita nag-encourage gini sa mga wise ng asawa ha. Pero hambal sa isa ta kilala nga. Sa dok pang dulo diversyon lang nga. Why kita sino nag-encourage para ini sa may mga asawa. 30 minutes antes ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig naman ang aton sining pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, especially kung paano na ton nini mahimo maalikawan. Subaybayan ang masunod na aton sining talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinahandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: asang kape sang ordinary, puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa aton nga tulaan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Center.

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: X.

0: fighting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka pe oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister
8: Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: 90.3 XFM.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Na XFM kid how?
15: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Na XFM kid?
16: Ay, nami ang music ah.
14: XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magkatapos magtapos mga mayarap sa mga balita blabos yung amin sa mga DJs nila kag
17: wala isang konkreto nga sabat wala isang katumbas nga rason kung naka-X simply
14: may how kita dapat
17: enjoy lang
14: nga XFM kid how
18: Timo
17: XFM 103.9. It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
19: There's a look in your eyes. Must be love.
17: They take you back in time, the good old days.
19: I have loved you only in my mind.
17: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
14: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain.
14: Nagasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ronald, may bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Bacolod,
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food supplement for men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Dani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa
1: Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Go!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redel, amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Anthon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anthon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Anthon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Anthon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Anthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Anthon Gold Herbal Tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon!
7: 103.9 XFM. Classic Rewind.

0: Request on X.
1: Exciting!
2: Cell Phone Plus Cold.
3: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Cell Phone Plus Cold. Ang kape ko, Cell Phone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sandon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Sandon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Sandon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sandon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Go!

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Na XFM kid?
6: Ay, nanyang music ah.
4: XFM kid.
6: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Bigit sa mga DJs nila.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how.
8: Timo!
9: XFM 103.9.
10: The Classic Rewind on XFM.

0: Just stick right there, mga katropa. I'll still be with you until 2:30. More great music coming up your way. And I'm gonna our classic rewind here and proceed with, of course, our Slow Rock Sunday. Just keep on listening right here on 103.9 XFM Bacolod. I'm Mommy G.
1: Request on X.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Si

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, woo! Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, kusugan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika. Go!

0: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akon skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Xanthan Gold Coffee Mix ka na, healthy ka na, nagwapa ka pa.
0: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nag guapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Mamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
10: Sumasa inyo
6: on air
10: and online.
6: XFM Network Philippines.
10: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
6: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM, Slow Rock Sunday.

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga tagpalamati, kag Facebook viewers, ang 96.7 XFM Bacolod. Bacolod News and Service, Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse.

Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Saksihan naton ang pagsaulog sa ika-128th Philippine Independence Day sa tong Biyernes sa Provincial Capitol Park nga ginpangunahan ni Governor Bong Lacson.

0: have come a long way. Do not forget that. Hindi nyo ginapagkalipatan nga kadamo nasang ato na lambot. Pero, before I end, hindi nyo ginapagkalipatan those people that are with us now and those people nga nagupod sa ato na linsap. Not only BDO, Paramount, kagang iban pa. Kundi, our leaders like Governor Lacson who have been with us, Congressman Benitez. Hindi nyo pagkalipatan. Sa gamay-gamay lang, sige lang. Kay man nga, ah, for the first time in so many years, their ears are open to us. Hindi lang kita kalagtuan sang solicitation, sang para mag-reyna o mag-prinsipe o mag-king and queen ang mga kabataan, kundi kamuna ginakantuan para mamangkot sila. Ano ang need sang OFW na pwede nila madampan? And because of that, we appreciate all their efforts. Thank you very much.
1: Ginakalipay ko gid nga maupod kamo tanan subong nga adlaw sa pagsaulod naton sa Migrant Workers Day 2026. Ini ginasaulog naton sa kada tuig kagdako gid ang akon pasalamat sa aton mga overseas Filipino workers nga padayon sa pag-ubra sa luwas sang punsod agud mahatagan sang masanag nga buhas damlag ang ila tagsa ka pamilya. Tungod sa inyo, sakripisyo kag kapisan, nakabuli kamo hindi lamang sa inyo mga pamilya, kundi pati man sa bilog nga komunidad. Kag sa pinalangga naton nga pungsod Pilipinas, paagi sa inyo contribution sa aton ekonomiya. Importante ini nga adlaw para sa inyo kag para man sa akon as your proud fellow Negrense and Filipino. Gusto ko gid nga mabatyagan ninyo ang amon pagpalangga kag paghatag sa inyo sang dako nga importansya. Paagi sa aton tema, bayan, bayani, bayanihan, ginakilala nato ang importante nga papel sang aton mga OFWs bilang mga modern day heroes. Hindi matupungan ang inyo dedikasyon kag pangabudlay. Ilabi na gid ang sakripisyo nga mapalayo sa ila mga pamilya. Diri sa aton probinsya, mayayara kita sa Provincial Committee on Migration and Development nga nagahatag bulig pinansyal sa aton mga distressed OFWs. Mayayara man kita mga training programs for reintegration kag mga scholarship program sa mga kabataan sang aton mga OFWs. Makasali kamo nga padayon naton ini itibong ang inyo mga kinamatarong sandig sa Republic Act 8042 o kon ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Disanyara kamo sa mga malayo nga lugar, padayon kamo nga nagadala sang dungog sang aton pungsod kag nagahatag sang inspirasyon sa tanan. Kabay pa nga padayon kamo nga mangin mabakod sa pagtilaw nga inyo pag-aagyan kag ubayan kamo sang Ginoo sa inyo mga trabaho. Madamo gin nga salamat sa OWA Regional Welfare Office 6 sa pagpatigayon sang aton kahiwatan subong nga adlaw. Kag sa tanan nga mga OFWs, inyo gid paminsaron nga inspirasyon kamo sang tagsa ka Negrosanon. Tagsa ka Ilonggo kag tagsa ka Pilipino. Madamo gin nga salamat sa inyo, our modern day heroes. Happy Migrant Workers Day. May God continue to bless us all. Avance Negrense sa bagong Pilipinas.
2: So on behalf of Mayor Gasataya and the people of Bacolod City, madamo gid nga salamat. May you be blessed with safety, good health, and every opportunity that you deserve. Happy Migrant Workers Day! Mabuhay ang aton mga OFWs, mabuhay ang Bacolod, mabuhay ang Philippines!

0: Secretary Hans Leo J. Kakdak of the Department of Migrant Workers, ginatamyaw ginamon kamo sang malipayon nga adlaw sang migranting Pilipino. Mabuhay ang aton mga OFWs, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Pila dapat ang maintaining balance after 2 years na ipasulod sa account na amount para hindi mag-close.
2: $2,000.
1: Correct.

OFWs, mabuhay ang probinsya sang Negros Occidental. Madamo gid nga salamat and God bless everyone.

0: Sa idalom naman sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yaring hitabo sa courtesy visit sa opisina ni Governor Bong Lacson sang duwa ka negrense nga newly commissioned officer sang Philippine Army nga sanday Second Lieutenant Mark Clement Santina sang Cadiz City kag Second Lieutenant Bert Tortur sang San Carlos City.
1: Sir, ikaw ang tiga San Carlos?
2: Yes, sir.
1: Sa din ang barangay?
2: Marugo, sir.
1: Oh, Marugo?
2: Yes, sir.
1: Di ka nag-high school?
2: Sa CSTR, sir.
1: CSTR?
2: Yes, sir.
1: Anong year ka nag-graduate?
2: 2016, sir. Tapos na senior high school ko, sir, sa last time, sir.
1: Okay. Kasama ko doon?
2: Yes.
1: As of grade 10, sa CSTR ka pa.
2: Yes,
1: 11, 12, din na sa last time.
2: Yes, sir.
1: Ikaw yan, hindi ka dito?
2: Cadiz.
1: Cadiz? Hindi kayo ng high school?
2: Sa Lego Susan International High School.
1: High school?
2: Yes.
1: Okay, and then, nag-senior high ka, gano'n ba? Tapos, diretso na ka mo PMA after senior high or?
2: Na-college po.
1: Hindi ka nag-college?
2: Sa UV besides.
1: UV. Bila ka years?
2: 2 years.
1: Ikaw, anong college ka mo?
2: Wala.
1: Diretso na?
2: Diretso na.
1: Graduate ka mo, tapos napili nyo, Philippine Army.
2: Yes.
1: Nga man, nga Philippine Army.
2: Dami
1: na ang pagbakan?
2: Yes.
1: Anong mga choices? Army, Navy,
2: Air Force.
1: Ang Air Force? Ako na tatlo?
2: Yes, sir.
1: So, Philippine Army. Hindi ka mo iyasay, kung ano na pagkakunin?
2: Wala.
1: Mas kiniin na? Tawi-tawi mo, pasila?
2: Yes, sir.
1: Yeah. Congratulations.

Sa bahay naman, sa letrasang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural, Sports, and ICT Development, yari ang hitabo sa paghatag kag pagpanagtagsang incentive allowances sa mga 2026 Palarong Pambansa medalists.

0: continuation of all of our efforts. Padayon gid, no, for the glory of our God. Again, avance, negrense. For DepEd, we say we develop smart, healthy, strong, and happy, and even future-ready school communities through our learners.
1: Regular games or regular sport events, nakakuha ta sa 7 ka gold medal. 7 man ka silver. And 4 ka bronze medal. Okay, so congratulations. Sa para games naman, 7 man ka gold medal. 4 ka silver. And isa ka bronze, no? So, suma total, may alata 14 ka gold medal, 11 ka silver, kag 5 ka bronze, no? So, congratulations. Of course, kapalo man ka mo kung naari ka dito today para maatag ang incentive na ina-prepare, no? Nag-prepare sa provincial government paagi sa DepEd division na to, no? Ang incentive, hindi lang ni simbolo sa inyo kadaugan, kundi sa inyo mga sacrifices, no? Hindi man kamo kaabo sa ining na sitwasyon na magdaog sa medal kung wala ka mo nagsakripisyo, no? Wala ka mo nagtraining sa mga pila ka bulan, no? That was our very first time that we represented the NIR. Of course, medyo nabuong ranking ka, I think number 11 ta, no? Overall. Pero, you know, we should use that as an inspiration to improve next year, no? So, sa itong mga winners na pwede pa maghampang next year, hindi ka mo mag-stop, no? Hindi ka mo mag-stop. Ang revelation for this year's palaro is ang atong athletics, no? In fact, I think may record pa. May record breaker pa. Ali siya, di? Sino mo record breaker? Sa kamo tatlo, sino pa ang duwa, pwede pa kamo kampang next year? Pwede pa? Pwede pa? Ang isa graduate na, no? Ma-college na. Dito naman siya ma-dominate sa UAAP. So, awa na, no? So, sa mga winners na pwede pa kamo kampang next year, hindi ka mo mag-stop training, no? Especially sa athletics, kabalo ka mo na ang provincial government, consistent ang atong programa. And good enough, may resulta, ma'am. I think we should also focus sa running events, no? So, I think dirata medyo nag... Sa field events, okay ta. Sa running events, yes, may record holder ta, pero we can improve on more... improve so that we can have more winners, no, sa running and other sports, no? So, sa mga ginikanan, i-encourage yung kitang mga kapatahan ninyo na mag... focus man sa ila sporting event. Of course, unahon nilang ila schooling, ha? Okay? Unang tawag sa ila, student-athletes. Studyante first, athlete second, no? So, importante kid ang inyo academics, man. Okay? So, sa inyo tanan, happy ka mo kay may resulta. Pero kung participate ka mo from... whether sa elementary or sa high school or secondary level, agyan mo naman liwat, no? Tanan ng mga sakripisyo na ginagyan nyo. Congratulations, avance, nigrense.

Congratulations sa tanan nga mga palarong pambansa, athletes and medalists. Kag-andis magtakop ang aban sa Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Deuteronomy 31 verse 6. Magpakabakod ka mo kag magpakaisog. Indi ka mo magkahadlok sa ila kay ang Ginoo nga inyo Diyos nagaupod sa inyo. Indi niya ka mo pagpabayaan ukon pagpabayan. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita tanan ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan sa sugod sini nga semana. Kaga sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga Creative Coverage and Documentation team sang PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. And madamo gid nga salamat Attorney Rayfrando Diaz II ng among nga Provincial Administrator kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO head.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
3: exciting, bro!

Sa tanan ko pamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag amo man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon nga Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kagamuman sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga mainabyanon kag masaligan nga chief sang Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga snappy kag maalam nga chief sang PIO, Police Captain Judicis Catalogo. Mayong hapon mga katropa, no? Subong adlaw, Hunyo 14, tuig 2026. Isa naman ka edisyon sang ato na programa Nukpo katropa mo, no? Inukdanay naman kita diri mga katropa. Kamusta ang inyo Domingo, no? Akalain na gisubong sang chimpo. Subong init, pagkabuwas, ulan naman, no? Sa aton mga katropa, dira nga nagagwa, pagdala ka mo sa inyo payong, kaya hinali kung mag-ulan man kung magkagkong mag-init, may gamiton ka mo para layo sa masakit. Kagbaos, aton mga ginikanan, kamusta ang isa kasimana nga bago nga pagbukas sa aton klase? May mga energy pa blaka mo para buwas? Kag sa aton nga mga maestra kag maestro, may mga tingog pa blaka mo para sa inyo estudyante sa buwas nga adlaw Lunes. Kag siyempre no, ang aton yung mga katropa, ng mga kapulisan na wala man untat nga nagabantay sa mga eskulahan sa nagkalain-lain nga bahin sang Negros Occidental, no? Sa aton mga maestra, dira kag maestro, no? Hindi ka mo magkahuya mag-invite sa aton kapulisan nga mag-conduct sa inyo lecture, especially subong nga nagbukas na ang klase. Ang problema naman sa eskulahan, madamo, especially ang aton nga ginatawag nga illegal drugs, no? Mas maayo gid, no, nga ang aton mga kapulisan magakandak sang lecture or symposium para sa aton kabataan para matagaan sila sang ihibalo ano bala ang illegal drugs, no, para hindi sila magsigigamit sina or magtesting, no. Sa aton nga mga estudyante, mas maayo nga mag-engage kamo sa mga hampang, no, mangin proud pang inyo school, ilabi na gid ang inyo ginikanan once nga mangin sikat kamo sa isa ka klaseng hampang, pero kung mag-engage kamo gani sa illegal drugs, baw kaluluoy ang inyo ginikanan nga nagapangabudlay, no. Ang iba nagaubra sa kampo para lang ka-eskwela kamo, pero wala ninyo ginahulungan ang inyo nga futuro. Once ka mag-engage kamo sa illegal drugs, ang inyo futuro gid ang maguba. Pag sa aton mga katropa, din ang kapamati, mga ginikana, no? Hindi nyo pagpabayi ang inyong kabataan, ilabi na ginsubong nagbukas ang klase, nagkalain-lain man nga mga activities ang ginihibo sa inyong kabataan, guide nyo gid ang inyong mga kabataan sa adlaw-adlaw nilang pagkadto sa eskulahan. Hindi ka mo malipat, mag-check sa ila, mag-text, magtawag sa ila mga maestra, kag-maestro, kung amusta ang inyong kabataan sa eskulahan. Kaya ba, si ba nagasalig lang kamo nga ang inyo kabataan, nagalin sa inyo balay, maayo ang inyo pag-istoryahan nga masulod sa eskulahan, galiya ang inyo kabataan ato sa bilyara, nagahampang, waay nagasulod sa ila eskulahan.
Way ka mo kabalo nga amo nang ma-activity sa inyong kabataan, mas maayo gid nga kuhaan ninyo ang contact number sang ilang mga maestra kag amo man ang ilang principal nga in case kung may matabo sa inyong kabataan, may kontakon kamo or may makontak sa inyo. Ang turingan sa hanay na kapulisan, moral nang nasasakong panay. Amon ang aton mga kapulisan, wala gid untat nga ara nagapakita subong sa aton yung mga eskulahan. Once nga magasugod na ang klase alas 7 sa aga, kag-amuman ang pagkatapos ang klase sa hapon na para mabantayan nila no ang aton mga kabataan nga nagapakadto pakarigwa sulod sa eskulahan kag magpakadto pa uli na si ila mga puloyan. Kag syempre no aton i-play no ang aton nga bag-ong programa no sa aton nga regional director police brigadier Romano Cardenio.

0: 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
1: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
2: Yes, amuyad to ang programa sa aton yung regional director, no, ang Safe in IR. Kung sa diin ang aton makauturan, pwedigin makadayal sa 911 in case of emergency kag nagkakinanglan sang bulig sa aton kapulisan. Ano bala ni ang SAFE, no? Makita nato dito kagay na ang SAFE. S stands for C, no? Gusto sa aton nga regional director nga ang aton nga mga kapulisan makita sa community, no? Magpalapit sa mga katauhan, magistorya. Kaya para no nga makita man sa mga kauturan nato nga hindi maayo nga buluhato, no? Ma-deter kung ano man ang ilagay na plano sa ila parios. At least may ara dira kita nga mga kapulisan nga pwede or madali palapitan sa aton mga kauturan kung kinahanglan nila sang bulig. Yes, so A for appreciated, no. Gusto man sa aton yung regional director nga ang aton nga kapulisan makita kag syempre ma-appreciate, no, mabatyagan sa aton nga mga kauturan, no, ang ginahimo sa aton mga kapulisan nga ara wala untat nga naga-duty, no, sa biska na diin nga nagkalain-lain nga area sang Negros Occidental, no, mapa city man or municipality ang aton kapulisan nga wala naga-untat libot kag bantay, no, may ara kitang patrol, may ara man nga mga pulis mismo nga nagalakat sa aton nga public plaza, sa aton nga public markets, sa aton mga schools, no, kay subong nagbukas na ang klase, no. Syempre, no, damo naman kita na batian kag mga mensahe man, no, sa mga komunidad nga ang aton kapulisan kuno subong ara na permisa sagwa, makita nila, maistorya nila kag mapangayuan nila sang bulig. Yes, ang letter F stands for field, no, ang aton yung mga kapulisan hindi lang makita naton dira sa gwa kundi mabatsagan man sang aton nga mga kauturan, aton mga katropa nga ang aton kapulisan nya ara gid para sa ila magserbisyo kag maghatag sang bulig, no. Kag letter E amo ang extraordinary police service, no. Kaya syempre ang aton kapulisan hindi lang nya kay para nga magbulig sa aton, no, sa mga in case of emergency, ang aton kisa kapulisan may ara ginahimo nga may extraordinary services. For example, nino na makita man ninyo sa news, no, ang aton mga kapulisan nagabulig, example, pabata si isa kababayeng emergency nga nagbata sa salakyan or sa diin nga lugar, no, ang aton mga kapulisan nagabulig sa mga tigulang. May ara man gani isa ka pulis, no, nga nagbulig siya sa isa ka ano ka pasyente, no, nga mabuligan ang pasyente sa iyang bills, no. Gibuligan niya, gipalapit siya sa mga kung diin nga agency, no, nga makabulig. Wala labot sina, no, kay may ara pagid outstanding balance, ang pulis na lang gid mismo ang nagbayad sang extra nga balance ang isa ka pasyente, no. Amo na sa ang ginatawag naton nga extraordinary police service, no, biyan sa duty as a police officer nagahimo pagid sang maayong at aton kapulisan, no, sa malabot sang ilang asa makaya sang aton kapulisan. Kagbaw, no, subo nga chimpo, daw gamatamat naman tupa ang ulan, no, wala labot nga nagiinit, may ara time nga nagatupa ang ulan, no. Kag syempre, no, ang aton nga klase nagbukas na, baw kadamo-damo naman sang kaso nga pagpangawat, no, diri sa Negros Occidental nagtaas ang datos sang aton nga pagpangawat, no, akyat bahay ni bala hindi blang sa aton nga mga kauturan blang adto ka na may namig isang ila tulog, why na sila kabatsa nga ginsaka nang ila yang panimalaya pagbugtaw nila waan ang ila mga kagamitan. Yeah! no, in relation sa pagpangawat, no, sa pagtaas ang kaso sa aton nga kinawatay, no. Mayari ako diri ihatag sa inyo nga safety tips, no, para sa aton mga kauturan nga maghalong gid, no, sa inyo mga kagamitan, sa inyo panimalay, sa inyo kwarta, no. Kaya bao ini ang pagpangawat sa ang mga kauturan nato, nagasalig lang ni bala sa makita nila sila parios, no, waay na sila kapangabudlay, amo na lang ginang ila pang himuon sa parios nila. Yes, ari gid na number one, no. Number one gid, ikandado ang tanan nga pertahan kag bintana, no. Siguraduhan ninyo nga wala sang alagyan ang kawatan, no. Kaya mayari ni Black Isa sa ato mga kauturan, bala nga nagasilig sila, kaya kung may grills ang ila bintana, waay na sila gapanira sa bintana. Kaya ang aton mga kauturan nga mga nagapangawat, waay na iyasang ano sila, ya, waay na iyasang budlay sila, no. Kung gusto nila ya kawaton ang imo gamit, kawaton ganyan ngita ginasa ideya ya biskan gani isa lang ka jealousy ang mga, ano ang bukas o ang isa ka jealousy lang na nga lang at gani masulod nila ang balay, no. Amo na nga sa ato mga kauturan, maghalong gid, no, ikandado ang inyo pertahan, ang inyo mga bintana ipanglock ninyo kag siguraduha gid nga wala sang agyan ang mga kawatan. Ikaduwa, himuson ang mga bagay nga mga malahalon. Example, ang inyong mga bike, ang inyong mga salakyan, no? Kag syempre inyong mga bayo, kay hindi lang ninyo mga gamit nga mga salakyan, mga cellphone, mga ano. Ang iba nga mga kawatan, yung pati bayo, ya wala niya sila, ya sang makalampas, ya, no? Basta na na-type nila, kwaon gid nila. Amo na nga sa ato mga kauturan, no, kung bisan may gate pa kamo, no, kapin pa ning mga bike nga hapo sa kwaton sa aton mga kauturan nga nagabantay lang, himusa ninyo, butangan ninyo sang lock, kandaduhan ninyo para hindi madali makuha. Isa pa gid, butang kamo sang CCTV, no, kung kaya lang magbakal sang CCTV, butang kamo kay para gina sa inyo seguridad, kag seguridad man sa inyo magamit, no, kay ang aton kagamitan waay na nato nya ginapang pudyot lang, no, kadako sang kandidad nya ginagasto naton para makagamit kita. Amo na sang dapat halungan nato, no, kaya ato naging pangabudlayan, halungan naton kag hindi naton pag naton pagtagaan oportunidad ang mga kawatan. Ari pa sa aton mga kauturan, bilang nga hiling mag-shopee, ang ila balibutangan sang note. Bow, mga kauturan, mga katropa, hindi nyo gid ina paghimuan, no? Kaya, kumbaga, gaano ka mo, no? Kamu mismo ka-invite sa kawatan niya magsulod sa inyo balay, kay butangan nyo da ang note nyo, ihaboy lang da ang akon parcel kay wala tao ang balay. Kunti nakita sa kawatan, kunti sudlo niya kay wala tao ang inyo balay, no? Hindi gid kamo magbilin sang note sang inyo balay, sa inyo balay, itapik nyo dira sa inyo nga gate kag ipaybalo nga wala tao ang inyo balay. Kung may mga parcels man kamo, kontakan ninyo ang inyong mga delivery na, ang naga-deliver sang inyo nga parcel kag amo pagpabalo nga ang inyo para ang inyo balay wala tawo. Hindi nyo pagbutangan notes, no, kay ga-invite na sa mga hindi maayo nga bulaton sang aton parios. Serbisyo nakakaisa balay na amo man ang pagposting sa social media, no, ba perti gisubong kauso, no, maglakat gani at the moment. At the moment, oh, kung diibutang rin, kung diin ka, no, hindi ka niibutang ang picture ninyo nga bilog ko mga pamilya naglakat, no, ba, lipay-lipay ginang aton mga kauturan nga mga makawat, no, gasiling gisa, ay salamat naglakat sila, ako to mabantay si ila balay, no. Pamo na pagpuli ninyo, tingala na lang kamo nga waay na bilin sa inyo balay, waay na mga gamit, waay ng kwarta, wala ng mga alahas. Kay kamo mismo nag-invite sang kawatan sa inyo balay, no? Halong-halong gid sa posting, no, kabalo naman kita, no, ang inyo mga memories nga gina mga moments ninyo sa paglakat ninyo, gina-post nyo sa social media. Kung pwede lang nga ma-post ninyo after na, no, sang inyo nga mga activities or sa lakat ninyo, pwede gid, hindi lang sa time mismo nga naglakat kamo, no, kay para hindi kamo maka-invite sang kawatan sa inyo balay.

Kaya gano sa aton nga tagpalamatit ina dira no Sir Rodrigo Montaño mayang hapon. Kaga Sir Jelwin, good afternoon ma'am, nagapamati lang ko di sa Takuling, happy Sunday sa tanan. Yes no, happy Sunday sa tanan no. Kaga kami no nagapasalamat gid sa inyo no nga pasuporta no sa pagtan-aw sa Facebook Live sa XFM Bacolod. Kaga syempre amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office no. Kaga syempre kami sa kapulisan sa Negros Occidental nagapasalamat man kay Doka Rimilito Oy no sa paghatag sa higayon no nga maka pamatian kita no sa dirino sa XFM Bacolod no. Hindi gid malipat no, buligi kami no, i-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag ang aton nga Facebook man sang aton kapulisan no sa Nokpo no, Negros Occidental Police Provincial Office no. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang aton na programa Nokpo Katropa mo. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo, ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala. Mayong hapon sa tanan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Patricio Arikita diri sa buong South Casa Elementary School kung sa di nagkapadayon ang pagpanghatag ng syudad sa school supplies sa mga pampubliko nga eskulahan.
1: Kung kay nasang aga na puno sang kasadya ang A. Alhaime Kakabugwason Elementary School, mas nag-init pagid ang excitement sa bunga hapon. Diretso ang schedule ni Mayor Greg Azataya, kaupod sanday Councilor Jason Villarosa kag Councilor M. Ang, agud pa dayunon ang personal na pag-turnover sa mga school supplies na i-distribute diri sa Mandalagan Elementary School kag Abcasa Elementary School. Sa Mandalagan Elementary School pa lang, masobra 1,400 kung mga estudyante halin sa kinder to grade 6 ang nagpauli nga may dalang mga bagong mga backpacks. Ang mga bags may kompleto rikados na ang mga school supplies. May composition notebooks, writing papers, pencils, kag sharpeners. Ready na gid para magtuon ang mga bata. Apang ang pinaka-highlight sang adlaw ang todong isi ng mga ginikanan nga nakakita mismo ka Mayor Greg na personal na nagdaho sa mga bags sa ilang kabataan. Ang baltagani sa mga ginikanan karon nga may school supplies na kagbagang ilang mga kabataan, uniform na gid lang ang ilang ginbakal antes magbukas sa klase. Bangod sa ila dako nga pagsalig sa syudad, wala na sila nagasto pa sa mga notebooks kag iban nga mga supplies. Sa paglaom nga mag-aabot gid ini sa mga first day of school, kag wala gid sila napaslawan.
2: Dali, tay kuya, ikay ka pangat pag si Greg yang mga kwaderno, mga bag. Salamat, thank you gid. Kay nabisitahan no, mga pigado ginabuligan niya.
3: Wala man preparasyon kay nagambal nga mga tag man si Mayor. Nagbaka lang kami uniform para gamay lang amon magasto. Wala na kami mayo galastuhan.
0: Ano man ba mo sini na ngay gayon?
3: Na thank you gid kay Mayor Greg kay
1: nagapasalamat ang mga opisyales sa pagsalig at ginhatag sa ila sang pumuluyo. Para sa gobyerno lokal, ining inisyatibo isa ka pamaagi agud mas siguro nga ang mga kabataan sa Bacolod ang yara sa eskwelahan, nagatuon kag ginahanda para sa masanad na Boss Damlag. Kag para naman sa mga late enrollees, ipaapas ang syudad ang school supplies nga para gid sa inyo.
4: So, mga mga subong, pinarelease kami ang dalito pa school bags. Then, gracias namun. Kay there are some schools na may mga late enrollees pala. So, ginakuha na mo ng final number at least makapagugan ang sudan. 15 na nga.
0: Kagamoyan to ang balita sa Singora.

0: Patricio, ari naman kita diri subong sa Patricio Homes Elementary School. Kinagupadayon sa gihapon ng pagpanagtag sa school supplies sa nga mga city officials kag Mayor Greg Gasataya sa mga estudyante. Kag subong lang taon ta kung ano bilang unod sa ilang mga bags. Hello, sino ka ningalan mo?
1: Zach Allen.
0: Zach, pwede ito malang to kung anong unod sa iyong mga bag? Ang unod sa bag ni Zach is may ara siya sa pencil. Kag may ara man si Zach sa mga papers kag notebook. May ara man itong sharpener. Also, wala lang unod sa iyong bag. Same na sila sa tanan natin na ari man disubong ang mga estudyante.
2: Hindi lang dako nga kasanag sa guya sa mga kabataan, kundi dako man niya ginhawa sa bulsa sa mga ginikanan ang dala sining pag-arangkada sa distribusyon sang libre nga school supply sining adlaw Hunyo 9. Abtik kag puno sang kasadya nga ginpangunahan ni Mayor Greg, kauput sa ni Councilor Celia Flor, M. Ang, Tari Saison, Bobby Rojas kag Jason Villarosa ang pagpanagtag sang libre nga bag kag school supplies sa masabra 1,100 ka mga estudyante sa Patricia Homes Elementary School. Nagbuylog man sa sininga kaiwatan ang puwersa sa Philippine Coast Guard agud masiguro nga madasig kag plastado ang paghatag sa mga supplies sa kamot sa mga kabataan. Apang antes pa man ang masadya nga distribusyon sa Patricia Homes Elementary School, nangin masako na ang alkalde kag mga konsehal halin pa sang aga. Linibo pa ang mga estudyante ang una na nga ginpanghatagan sining aga sa Alberto D. Arceo Senior Elementary School, Rafaela Lunan Elementary School kag Father Gracian Murray AFSC Integrated School. Imbis nga mabalaka kundi makuha sa inugbakal sa notebook kag bag, dako ang pagpasalamat kag kasulhayan sa mga ginikanan bangod sa sininga inisyatibo. Ang pondo nga para tani sa school supply magamit na subong sa iban pa ang mga importante nga kinahanglanon sang pamilya.
3: Dinagasto ko na lang sa mga sapatos nila, mga gamit nila, mga bayo, at kung mga ano lang kinahanglanon nila. Kaya na po salamat ako yung kay Mayor sa school supply nga ginhatag sa amon, mga kabataan. At ako ginabulig sa Mayor sa amon.
4: Salamat ko nga. Pero sinasako nga senyor na kapulig na pasalamat.
2: Paagi sa sining inisyatibo, liwat na ginpamatudaan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya nga ang husto nga pagatipan sa edukasyon nagasugod sa pagbulig pamag-an sa abaga sa maginikanan. Agun niyang tagsa kapamatanon ni Bacolod nun, makasulod sa eskulahan niya kompleto, di kalidad ang gamit, kag may dako nga gugmas e ilang mga handong.
0: Ito ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Salamat kayo sa Ginoo na ginagamit ang welfare na makapag-facilitate nyo. Kasi ako rin na nabulig, especially karoon na tanan mahal.
6: Bakal bulon, itinas, high blood ka, diabetes.
5: Mayor, salamat kayo sa imo kaluan. Muna pa dayo, inilang programa. Dapat
6: sa amon. Oh, ito sa dako. Nakakaagod ng pasalamat.
7: May yutaita nga changes ang aton activity mostly in the morning. Kaya ang usual may flag ceremony and the staying in the morning and then the afternoon may civic military parade. This time, ang bilong activity naton is in the morning. Right after sa flag ceremony kagari slaying, may arata sa civic military parade. Dili ma-start sa government center kag ma-end sa Mega World. That's the second part of the program. And first is that, as I mentioned, ang aton flag ceremony kag rest laying. Just a reminder sa aton sino yung mga pumuluyo na i-observe naton ang proper na pagtakod sa aton sino yung mga flag. Kaya you know, under sa aton sino yung heraldic code of the Philippines. Hindi lang basta-basta mag-display sa aton mga flags. May mga dapat kita dira na sundon on how kaganong procedure sa pagtakod sa aton mga flags. It will be posted by the committee para man sa consumption sa general public. Ang theme sa 128 naton sino yung Independence Day is kalayaan, kinabukasan, at kasaysayan. You know, ang aton Independence Day na ang pergini sa kalayaan. kasi this year ika 108 pag gusto git i-expand nato ng ining celebration tag diri sa Bacolod may mga speakers kita na entirely different from the usual na Independence Day, but this time gusto naton ipanaog sa aton mga youth ang aton sining celebration. That's why I think din pa kamayo na Mayor Greg may harapitan mag-represent sa youth kay diri ginita na na-anchor. That's why I'll give it to Mayor Greg to announce sa aton sining speaker sa sining 128 celebration sa Independence Day. Ang second part is a morning civic and military parade mga schools, especially gito po sa naton sa mga secondary ng mga schools. Ang ilang mga banda mag-participate ang aton sining military, police, kapila ka mga civic organizations, dala na din ang aton sining mga employees. Kag sa mga hindi pang-invite pag inaton ng mga mag-participate. This one is not, hindi ka gusto na daw malawig, but it is more meaningful ang ining celebration. Let's not forget the reasons why nag-celebrate kita sa independence. Kadamo man sa mga utod naton na nag-declare sa independence sa kung ano ng mga struggles nila. But yung corgi naton sa pinagidya ka essence kung nga nag-celebrate kita. Kung nga nakalabot at 128 and you know, sometimes you have to look back. After 128, di na ta ang Pilipinas yung natang ginahambal ng independence. But what is important sa tanan guro ng mga nasyon dari sa Asia, ang Philippines, buyan nag-exist sa matutuod nga freedom. Ang ibang mga neighboring countries natin, gahan, doon pa na sila. So, kung anong matutuod nga freedom, kita ganag-alalawas sa sulubrana. But, amuna ang essence ng independence, may ara kita matutuod.

0: that put into basketball, so it's a really good experience for me as an individual and also Vietnam national team.
1: It was a great experience. Everything was well organized, facility was excellent, people in Bacolod were warm and welcoming. Our team really enjoy being here.
2: Nahidlawi kami ng mga Ultras members. Okay, it's been a while na wala amuni nga sporting event, international sporting event. We had some boys from Manila flew here to show their support. And the atmosphere here is great. Although, may part na gimpontat kami sa amun cheers and chants kay bawal ko, no? But overall, it was a good experience and we're looking forward nga if it's an international event, we're ready to support.
3: We would like to thank Bacolod Noons for their support, no? As well as ang PSC, ang SBP, ang FIBA, no? For allowing us to host this year's first ever U18 Women's Qualifiers sa Bacolod.
4: Congratulations to Bacolod. Congratulations to Mayor Greg Casataya and to all the members of the council. Thank you for hosting, because talaga namang Bacolod is a beautiful destination. Tsaka you have a beautiful gym. I know that in the next few months you will open your bigger stadium. Diba? We're preparing for Batang Pinoy. Lahat yan. If Bacolod is, if the good mayor is interested to host more sporting events, international events, national events, then we will do it in Bacolod.
5: Aton subong gina sa ulog ang ika-128 Philippine Independence Day sa Pilipinas diri sa Bacolod City Government Center na may tema nga kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Si Mayor Greg Casataya ang nagpamuno sa selebrasyon upod ang mga city officials, department heads kanang lain-lain nga sektor sa komunidad. Sa flag raising ceremony kag programa upod na ang relaying ukon paghalad sa mga bulak. Ginpasidunggan ang aton mga bagani nga nagpakigbato agud maangkon ang aton kahilwayan. Sa iya minsay, ginatagan ni Mayor Greg sa importansya ang pagbinuligay kag pagserbisyo bilang moderno nga pamaagi sa pagdepensa sa aton pungsod. Suno sa iya, ang matuod nga kahilwayan ginpakita sa matinlo nga panggobyerno kag sa pagbulig sa isig ka tawo. Highlight man ang papel sa kabataan pagi sa guest speaker nga si Brianna Ang, isa ka student leader kag atleta, nga nagatag inspirasyon para sa disiplina, paghimudos kag hindi pag-surrender bilang kabayan sa nation building. Nagpayag man sa ilaminsay sa Tay Councilor Homer Baez, Wilson Gamboa kag M. Ang, nga nag-emphasize ang paghinumdom sa kasaysayan kag responsibilidad sang tag sa Kapilipino sa pakigbato sa aton kahilwayan. Bilang kabayan sa selebrasyon, ginpatigayon man ang civic parade nga ginpartisiparan sa nagkalain-lain nga sektor. Samtang gintapos ini sa isa ka closing ceremony nga ginhiwat sa Mega World bilang simbolo sang pagtener kag paghiusa sang komunidad. Padayon nga ginapabaskog sang sini nga selebrasyon ang espiritu sang pag-isa kag pagpalangga sa pungsod bilang pundasyon sang mas mabakod kag masanag nga palaabuton. Happy Independence Day sa aton tanan. Kagamo yan tong pinakauli nga balita sa sini nga oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.
6: Ating kasaysayan, ang panalo ay bunga ng matinding pagsasanay, disiplina, pagtitiwala sa isa't isa, at ang matibay na panindigan na huwag sumuko kahit mahirap ang laban. Ang kalayaan ay hindi lamang karapatan. Ito ay isang malaking responsibilidad. Bilang kabataan, ang ating tungkulin ay panantilhin, buhay, ang diwa ng pagiging Pilipino. Ipakita natin ito sa ating pag-aaral, sa paggalang sa batas, sa pagtulong sa kapwa, at sa paggamit ng ating mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng ating lungsod at ng ating bansa. Naway manatiling ng niningning ang ating pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang lungsod ng Bacolod, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
7: We claim our independence every time we deliver honest governance. We claim our independence every time we choose to make a difference in someone's life. We liberate this city every time we refuse to give in to the cynical voices of division and hate, choosing instead the harder path of setting our differences aside and working together for the common good. Bacolod, the challenges of our present generation, it looks different from that in the previous generations. But the exact answer remains. We lock arms, we move forward as one people, as one Filipino. Mga kasimanwa, kung ang mga Bacolod noon, let us use our independence to be stronger together. Maligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Bacolod, mabuhay ang Pilipino.

0: ko si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong mag-aan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa akin

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hala, ka-exciting!

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Mga sumidores, welcome back sa itong programa, ang Negros Power at your service. I'm your host, Sal Martigala. Last time, nag-storyahan na kita about sa manual load dropping. Anong rason nga aga manual load dropping kita? Sa subong, well, iba nga pamangkot, nga ako mag-manual load dropping, kaka-apekto ka bala ang rates sa kuryente nato. Ina-apel pag-storyahan, kaupo, si Engineer Christian.

0: may aratas ang kakulangan sa reserve ng supply sa ato ng kuryente. So while ang red alert naman is may arat na gitna kulang ng supply sa ato ng kuryente. So sa case ng red alert na ito nga situation, tungod nga may arat na kulang ng supply sa ato ng capacity, that's the time mo ko ang ato manual load dropping. No? So ano ni siyang inatawag na ito ng manual load dropping? So ang manual load dropping amon sa ang pag rotating naton nga ginamanual kita buhin sa atong demand requirement kay tungod hindi sufficient ang supply nga generate sa aton.
1: Nga sa kapala dayon ang rate sa kuryente kung gamanual load dropping.
0: Yes, basically kinabalanta man ang atong presyo sa kuryente especially sa atong merkado is supply and demand ni siya. No, hambal taluwat, may manual load dropping kay tungod kulang sang supply. So kung may kakulangan sang supply, ang demand naton gasaka, ang aton man nga presyo sang aton nga presyo sang kuryente is kataas man. That's why apektado gid ang aton man nga presyo sang kuryente nga taga-implementar sa aton nga konsumidores.
1: Okay. Now, paano, well, syempre, let's talk about apektado, no? Paano naka-apekto o kakulangan sang supply sang kuryente sa generation charges naman sang bill sang konsumidor?
0: So, balik taluwat na hambalta kulang sang supply. So, ang supply amon siya ang aton 60 to 65% generation charge. So, once nga apektado ang supply, automatically apektado man ang presyo sang kuryente, automatic man ang generation charges na ginapasa man ni consumer, sa kay consumers ni Negros Power. So, kung taas ang presyo, definitely, we're expecting man nga pagsaka sang bill by the next billing month. Kay tungod sini sa instances nga kakatabo sa aton subong.
1: Okay, let's talk about naman presyo liwat no. Presyo sa kuryente. Nga nagataas ang presyo sa kuryente kung kaisa during peak demand hours.
0: Okay. So sa peak hours naman, data makita nga tanan ang consumers naton nagakonsumo sa munang oras. That's why peak hour siya. Halos tanan mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial. So sa amunang period, taas katama sa aton nga requirement. So subong kay kulang ang supply, taas man ang ginapadlagan nga presyo nga supply. So ano ni siya? So most probably ang damo nga factor is sa mga diesel nga planta para at least kung hindi ta magman mo load drop, mapadlagan ta sa planta nga mo ni kids because para lang may arat tagyapon kuryente. So kay mahal ni siya, mahal ang presyo sa amo ni nga oras, so gasaka ang presyo sa amo ni nga oras.
1: Okay. Now let's talk about two different charges, engineer. The generation charge and the distribution charge. Anong difference sa duwa sini, may kaangtanan sa manual load dropping?
0: Well, ang sa pinakaangtanan gid sa manual load dropping is ang generation charge. No. Again, ang concept naton sa generation charge gabasi sa presyo sa bilis sa merkado. Tungod sa amuni kay taas ang bilis sa merkado, thereby mataas man ang presyo sa bilis naton sa kuryente nga ipasa sa aton consumers. So ang distribution charge naman niya is wala taya gabag-o. Same ni siya since the time started. So amo pa ni siya gapon ang charges nga gin-transition ta sa prior na distribution utility. So until such time nga may arata approval sa ERC, amo pa lang yung pagbag-o niya. But sa subong tanga surihanay, ang aton nga distribution charge is same lang siya gapon. So whatever nga matatabo sa manual load dropping, ang rate naton for distribution charges is still the same.
1: Now, we mentioned kagina limitado ang supply ng makaisa. Paano hindi maapektuhan ang mga consumers, ang mga businesses?
0: Well, sa concept nga na kaina na hambalta sa manual load dropping. Kay tungod nga may limitasyon ta, we experience actually since last week, may arata sang 1 hour, 2 hours, we assign per feeder, no? So ang ari siya is mandato ni siya sa aton sa National Grid Corporation of the Philippines nga kinanlanta magbuhin kay tungod hindi sufficient ang subong supply.
1: Okay, paano naman kabulig si consumer sa aton para baka ano kita sa supply naton sa ila pa din kayo?
0: Okay. So sa simple lang siguro no, nambalta ka ina during sa mga peak hours kung sa diin dam kita anon siya nga oras sa aton nga mga consumers is most probably sa residential is during gabi. Alas 7 sa gabi hasta alas 10 sa gabi. So sa ining nga oras siguro makabulig si consumers naton siguro sa pagtipid sa paggamit. We understand the fact nga medyo sang nagligad nga mainit ang tsimpo, wala kita choice but to run our electric fan, our air conditioning unit. So sa buong kitungod nga gabag-o man ang

0: nga temperatura subong, may mga pag-ulan na. So, we are appealing na kung possible sa amuning oras, pwede ta maka-lessen, makatipid, no? Mabuhin-buhin na ng atong pag-usumo. In that way, makabulig man ta sa pagpanubo sang gamit, sang kuryente, thereby, mas manubo man possible ang presyo nga makuha nato.
1: Sir, sa mga manual load dropping, ini, wala mo, kita usually subong, as well, last past weeks na may mga manual load dropping kita, may ara kita possible na magpagtaas ang kuryente next month?
0: Yes, well, actually, ang Hambalta Kaina is tungod nga kulang ang supply naton. May arat na ginatanaw nga pagsaka sa sunod nga bulan, no? That's why, ang ginapabalo namon sa among nga consumers, ang ining nga mga red alert, yellow alert, nga nag-cause ang price increases sa market. So, definitely, we're expecting a higher rate by next month. Ang mensahe namon sa consumidores nato, no, sa sininga sitwasyon, may arata kakulangan sa supply, which is si Negros Power, we're just following sa amuning mandatos, no, kay it's because si Negros Power is not a generating company, we are a distribution utility. Distribution utility is distributing the power coming from the power generation itself. So kung kulang, so definitely, kulang man ang supply namon sa may consumers namon. But to tell you the rest is Negros Power is doing its best to avoid and to mitigate its impact sa ato nga power generation rate. Para at least, bisan paano, bisan may kulang na supply, we're trying na hopefully nga mas malesen ang impact nato sa ato sa mga ato nga consumidores.
1: So, Engineer, thank you so much sa pag-explain sa ato nga, well, manual load dropping kung gabag ubal ang rates nato. Well, mas klaro na subong sa ato mga consumidores kung ano yung amon mahimo sa amon panimala para makabulig man no, sa ato sa Negros Power. So, diba, consumidores, isa na naman kay topic kong ato na tunaan. And after this topic naman, please stay put kay Vera kita another interview naman sa Citro Electrification Program natin ng Doctor. This is Summer Tigala and this is Negros Power at your service.
2: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
3: Sa atong pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Sudan Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos na wala sa kuryente sa ila panimalay.
2: Ako gali, si Judy Sanggoy, 57 years old, pumuloy sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man, wala kami ka nasugan. Dulom kun wala sa kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namun kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya, kay kadulom gidya yai.
3: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan na nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kingki.
2: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ilang mga gadget, kundi hindiin pa nagapacharge. Di karoon may ari na kami nga kaugalingon. Di, siyempre, nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag natuman, nga gin patindugan kami puste, kagadabalay, may ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
3: Suno kay Jody, nilaman katuig ang ilahangyo na masugaan sila halimpas ang unang nga distribution utility. Sa subong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
2: Nagpasalamat gid sa Negros Power na natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon para na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
3: Makita sa luhod ni Jody sa iya pamilya ang kalipay angay nga mas naging masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
2: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasa nagad

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, kung lang ang music magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa ba?
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
7: on air
3: and online.
7: XFM Network Philippines,
3: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9. From

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santaguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 5:05 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Isa patay kag duha pilason sa pagbunguhan ng isang duha ka mga motor sa Banua sa Murcia. Ginaulat pa ang kapulisan ng desisyon sa duha ka partido matapos nga magbunguhan ay ang duha ka mga motor nga nagresulta sa kamatayan sa isa ka persona kag pilason ng duha sa Purok 2 barangay Minuyan Banua sa Murcia gabi sang Hunyo 12. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Benny 18 anyos. Kag pilason ng duha nga ginkilala kanday alias Marco 25 anyos, kagang kasininga si alias Aljo 37 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sa digsambistikasyon sa kapulisan ukon Murcia PNP, gikan na motor ni Benny sa Purok 5 padulong sa Purok 1 sa nasambit nga barangay kag pagdangat sa lugar sa aksidente nagbungguan ay ang duha ka motor. Bangod sa mabaskog nga pagbunggo lunsay nga nakaagom sang pilas sang mga sakay sa motor kag gindala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang padayon pa nga ginabulong sa ospital kanday Marco Kagaljo sa ospital. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata mag version X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: Alas 5:19 na sa hapon, mga katropa. Nagulan-ulan na naman. Ano? Klaen, init tapos ulan. Well, mga katropa, mayong hapon ini ang programa nga Extra Drive. Kaupod si katropa James King. No, petya 14 sang bulan sang Hunyo 2026. Natungana nato ng bulan sang Hunyo, natungana naman ng tuig, mga katropa. Sino pang luyad nyo tong on? Lawas sa damos ng ulo-brown nyo. Hindi man na, no? Labi na ginagawa. Pero anyways, mga katropa, no? Sa nagligad niya, ano, nagligad lang ang mga inadlaw, nagligad si Mano, although gabat siya kita, mapagulan-ulan, mga katropa, no? Tungod sa mga isolated rain showers and thunderstorms, kunit, subalit, datapuat, ang kinatawag nila nga El Niño phenomenon, nagabot na ang ginaulat naton, mga katropa, ang ginalawa, ginawaragwag sa mga nagligad, suno sa Weather Bureau, mga katropa, no? Or even ang US Weather Agency nakambalmanggit nga ha, nagabot na, no? Ang ginatawag nga El Niño. Inasuno sa mga scientifico kag ginalauman, mga katropa, nga ang pattern pares ng pares drought na ginatawag, no? O tagtuyo, no? Drought, tagtuyo. Tapos pagbaha, kag soaring temperatures, buting ganun, init-init nga temperatura, kag mag-intensify pa sa katapusan sa sining tuig 2026, potentially, suno sa ila, mga katropa, potentially to historic strength. Oh, buting ganun, pagkalbo, historic strength, buting ganun, pang-pang, init-init pagid eh, kumpara sa mga nagligad. Oh my goodness! Inasulo sa mga eksperto, mga katropa. Ag iningel ninyo, ginatawag nato na isa ka natural climate occurrence, naga warm sa surface sa atong kalibutan. Diba kung maglakad ka mo sa dalan, feeling nyo daw kulain na, nakini na pang pangaw, tumatumba ka, hindi ka mo magpabusog ka, tama ba? Bakit mo to? Mga nag-ibat ka sa muna? Well, not a laughing matter, mga katropa, pero maghalong-halong. Kita, yan, no? Well, again, ini nga ginatawag ninyo ang nag-warm sa surface ng temperature sa Central Kag-Eastern Equatorial Pacific Ocean. Nga naglasang worldwide, ha? World pangkalibutanon nga pagbago. Changes sa hangin, sa rainfall patterns, kag erratic nga mga weather nga ginatawag, mga katropa, no? Sabi, well, ang ginakakulban pa sa mga scientifico, posible yung ini nga mag-exacerbate, no? Ang kainiton dir sa atong planeta, no, nga sasubungin init na ginagawarm na gani, no, from burning fossil fuels te karon nya posibleng labutan pa nila to the extreme, no. Ang El Niño kano, katropa, ari na kag posibleng mabutang na naman ni, no, ang ini sa mga historic books, nako po, or history books, nako po. Inasuno sa mga meteorologists, isa na diri si Haley Tim, no? Mga katropa, sa US National Oceanic and Atmospheric Administration. Grabe, no? Dumduman niya pa, no, ang latest advisory suno sa mga scientists ang NOAA nga mayar sang 63% chance, no, sang ginatawag nga very strong El Niño labi na gid sa mga bulan sa Nobyembre pakatud Enero, malayo-layo pa man, ha? Pero ara na kuno nagamat-amat no, nakatropa no. Well, ini ang nag-arangka sa largest El Niño events sa historical record going back sa 1950 pa. So, prepare lang natin, mga katropa. Ini, ha, wala lang kita nag-mention sa ano, ha, sa ibang pungso, worldly phenomenon, kung pangkalibutanon nga event ni mga katropa. Well, kung may mga pungso dang daw tuma nakainit, mas mag-init pag-idusukuro sa ila, no? Oh, hindi man lang kita mo, may ibang pungsod pang record breaking ang init, no? Sabi na git sa ibang nga pungsod, ang ibang gani, ibutan mo ka no sa dalan, bulat mo sa dalan ng imo sa lakyan, mainitan, dugay-dugay, pwede ka kaluto sa itlog. But anyway, mga katropa, no? Ini abiso lang para sa tanan, pagpaganda lang. Para hindi kita bala makibot sa hindi ginatawag nga El Nino. Well, maka-experience na kita man sa pagulan-ulan. Ang problema galing, no? Matinding init, balos, matinding ulan. Alas 5.24 ang atong oras, mga katropa. Ang iningabahin sa atong programa, ang ginadulong sa inyo, sa atong Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini ang mga produkto kung food supplement nga sarang makabulig. Para sa imong ikaing lawas, food supplement nga madamo nang nagpamatuod, madamo nang nagatestify sa benepisyo nga nakuha nila, halin sang sila o sugod sang sila nag-take o nagatumar sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal din sa mga butika sa inyong mga lugar, sa mga drugstores nationwide. Parehas ang Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP Generica Drugstore, Rose, may Rose Pharmacy kita. Pinogres Grace, may Sincere. Ang iba pa ang mga butika namin. Kung ikaw makabisita man sa aton Yes to Health Store, di natin Yes to Health Store, pero lang o, Lizarra Street, sakop itong Barangay 39. Well, extra drive kita. Kiyay-kiyay gamay. Shout-shout gamay. Chill-chill. Si katropang James King ang mimo pod. Ini ang extra drive.
0: Extra drive.

0: Katupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kaglutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!

0: 5:47 na sa hapon, mga katropa. Kamusta ka mo da? Nakapang ruskaldo na ka mo? Nakapang batchoy na ka mo? Gutom ka mo sa gihapon? Bitok ang tawag sina katropa. Ang aton ang ginigang programa Extra Drive ang ginadulong sa inyo sang aton nga of course the masustansya kag healthy katama nga mga kape. Ang aton Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga pinakaunang kape, muning Santon Plus Coffee Mix, mga katropa nga himo sa Moringa, no? Kag of course the soya powder. Kag mayaras ang no, malunggay, mangustin, ang Santon Plus Coffee Mix, no, nga Ginoo, ginainom mga katropa sa mga tao nga luya gid nga namin nila pamatsyag, makapatunan sa mga bukol-bukol sa inyong lawas, ining Santon Plus Coffee Mix. Sunod na mga katropa nga aton nga Premium D3 Coffee Mix. Ini naman niya para sa mga coffee lovers nga gusto sa may sugisog nga kape. Oh, may kape ka na, dire, may D3 vitamins ka pa sa Premium D3 Coffee Mix. Ari naman, para sa mga gusto nga daw namin lasupat, well, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga makabulig para magnamin inyo supat. Nagwapa ka na, nag-ayo ka pa. Kay man, Santon Gold mo, coffee mix, katropa, no? Siksik na sa nutrients, may collagen na, may glutathione pa. Hindi mo na kinanglan magpa-derma. So, timplahin na mga katropa ang inyong mga kape. No? Para mas mga katropa naton nga of course duwek mag-entra sa aton nga libu-libong pa-premyo sang Santon and XFM, ang apat ka mga produkto nato na pwede nyo da mahimo nga mangin proof of purchase ang Santon Plus Gold sa banig, ang Premium D3 Premium D3 soft gel capsule sa kabanig, ang Turbo Dietary Supplement, no, kagang aton nga Santon Gold ang kape nga pwede nga mangin proof of purchase nyo katropa, ang Santon Gold lang, ha, Santon Gold di maka sachets na isulod sa sobre tagi sa isa ka, no, kada isa ka produkto, and then isulat ang inyong pangalan, complete name, address and signature, contact number, no? Ihulog sa aton nga Dropbox dire sa XFM ukon dito sa aton Yes to Health Store. Kada Friday pwede ka mo magdaog sang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw, no? Yeah. Well, mga katropa, alas 5:50 na kagina, na-witness na naman, eh, no? Isa na naman kamaragtason ang ining ka natabo, no? Katropa, ang ining event, especially sa New York, kay man, New York, ha, pagkatapos ang how many years the greatest comeback silinggani nila, no? And nakakuha nila liwata ang first NBA title, no, pagkatapos ang 53 years. Sabado sa US, Domingo de Risator, mga katropa. No? New York Knicks champion sa NBA. No, para sa ilang best of 7 championships sa 4-1 series. Bow, 4 times, dire-diretso ba? Pero nakadaw kaysa katropa ang San Antonio Spurs. And gindinay sa championship, mga katropa, no? Sa si Victor Wembanyama. Pero teka, budi sa inyo. Wembanyama, no? Sa iyang teammates nga Spurs, mga katropa. Kagkaroon, well, grabe, no? Sa teammates, well, sa ginistorya, siling ni Wembanyama nga daw, hindi pa ko ready para sa championship. Dumduman niya na naman nagligad, no? Itong ang pang nila nga, lamang sang 29 points ang Spurs sa Knicks, tapos nalagas pa sa ulihi, daw pa 1 point lead lang. Yeah, binis na naman ka, ano, mga katropa, no? Ginbantayan kag nag-trend kahampang, no? Sa karon, grabe ang mga you know, post, no? Sa social media, no? Sa YouTube, kag of course sa Facebook, makita nyo kung ang mga fans, especially sa New York Knicks. Ang oras nato 5:52 sang hapon, mga katropa, may isa ka oras pa kita Game of the Night sa programang Extra Drive. Ubod si katropang James King.
1: Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
8: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay sa nga discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting, bro!
3: XFM 103.9.
12: XFM News. XFM News.
13: XFM time. Alas 6:03 sa gabi, mga katropa. Gigan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. 3,000 pesos ga commemorative banknote kag 125 konsyento 25 pesos ga commemorative coin nga human sa Nordic Gold kag sell yung agin lunsar sa Korte Suprema sa Pilipinas sa Bangko Sentral sa ng Pilipinas kag Philippine Postal Corporation bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-125 anibersaryo sa Korte Suprema. Ang nasambit nga banknote ang ginakabig nga pinakauna nga BSP banknote nga may patindog nga disenyo. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ito sa Katropang James King, XFM News.
12: XFM News. XFM News.
3: XFM 103.9.
14: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: Sister Pain!
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Ayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Mga katrupa, exciting!

Extra Prime Time, alas 6:33 na sa gabi mga katropa. Maing-maing gabi sa inyo tanan. Wala pa man nakapanyapo ng iba, no? Kay busog pa. Usually kung Sunday, lunchtime, damo ka o na. Oh, nang iba niya, gabi gidyaga praprar mga katropa. Ini ang inyo programa, Extra Drive with Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kabalo-kabala katropa, kung speaking mga pagkaon, pares na bisang ano, mga pasta. Yan, o pasta. Sino may ilag sa pasta de? Kabalo ko mabalang ang mga leftover pasta. Leftover ang mga bilin-bilin balaw yung mga pasta. Mayari na siya kuno ha, sang extra health benefits katropa. Kaiman, no? Ini may aras ang ginatawag nga mas madamo nga resistant starch, no? Sang sa fresh nga pasta. Salamat kuno sa effects ang cooking and cooling sa pasta starch structure. Ang resistant starch, amo na siyang ginaling para ma-improve ang blood sugar control and better gut health. Oh, di ba? May ganun. So, mga leftover, mga, mahilig mo na mga ano, no? Example, magkaos ang mga pasta. Kung hindi dasig na siya magpabusog, actually, mga katropa. Kung hindi mo makaon, ginabutang sa ref. Tapos pagkabwas, ginakaon na naman. O kung kisa, namit pa ba lang ano, mas namit pang ang mga leftover ba lang. Pag-ubusok. Amo na siya, katropa. Te, try nyo bala. Pero I'm sure ang ibang makambal. Oo, oh, namin siya. Like ano bala? Spaghetti. Diba? Kung may handaan. Kung may handaan ka ni, damo-damo, no? Tapos may spaghetti, hindi masyado matandog. Damo, bilin. No? And the following day, dito pa lang pang siya pang itaon. Hindi ka na. Kung may birthday, kung may celebration like Christmas, New Year, usually, inagakabili na mo. No? Mga bihon, gusto na mga spaghetti. Eh, pero kalabanan niya spaghetti. Mahambal ko ginakay daw. Ako mismo na makakahambal nga. Ang spaghetti, hindi masyado matandog kay ang pangitaon sa tao kung damo pagkaon, kung anong manamit. Na. Kaya ang spaghetti, dugdug ka, normal lang na may spaghetti. O, hindi siya dahil maubos. Unless kung namit-namit na lang kita. Diba? Niyara sa spaghetti, amun na mo, dasig maubos ko. Grabe, ganyan preparasyon. Namadamo sa panakot, mga katropa. Ay, and kabalo ka mawala, mga katropa, nga wala sang ginatawag nga zero calorie nga pagkaon. Oh, ginain. Tulang kutong kuno kita sa mga ano. Ah, may ano, mga pagkaon. May baklon mo, tapos baksan mo, zero calorie. Oh, ako mo na. No such thing as zero calorie nga mga pagkaon, mga katropa. Bisan pa kuno mga ginatawag nila low calorie nga food. Paresang celery, watercress. Hindi sila mga katropa na nagka-contain sa mas damong energy than body needs para ma-process sila. Ha? Again, wala ang lakano kamaturan na ginahambal nga zero calorie o kung less calorie. Wala daw yan. Sunong sa'yo. Ay! Yari pa! Gusto ko isugid sa imo. Ini ang parte naman sa mga kababainan. Magpamati ha? Sa mga kababainan, no? Hambal diri ka tropa, no? 8-10% ko, no? 8-10% sa mga tao, no? Grind their teeth at night. Kalabanan ko, no? Mga kakababainan, 8-10% mga kababainan, mga katropa, ang nag-grind. Ano nga nag-grind ng untong? Ha? Isulat mo ba? Ano sa iligay nun ang nag-grind? Pati yun mo ba lang ano nila, no? Nga man, basig naumul ba sa banal? Bagrot ang tawag sila itong gawin ng ito. Pati yun, no? Oh, okay. Kababainan, dali kalabanan, gabagrot ka tropa. Sang sa lalaki. Kay man, ang mga babae, no, nagawgtas. Pero, buta ng ito na. Pero sa study mga katropa, no, 8-10% ko no, sa mga tao sa kalibutan ang nagabagrot o kung nagagrind sa ilang mga unto sa gabi, ha, sa gabi babae. I-observe nyo pala yun sa inyo ang mga nanay, sa mga utod yung mga babae, sa mga asawa nyo. Yun yung proseso, katropa, no? Kabalo ka mo ng tawag dire. Ang tawag dire, sleep bruxism. Ang sleep bruxism, kalabanan, ang ini nga mga tao, hindi sila actually aware, nga gakatabo ini sa ila, especially sa gabi. Anong tawag sila? Bagrot sang untong.
Alas 6.38 na sa gabi, mga katropa. Ang inibahin sa ato nga programa, ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. No? Kung nakaturbo ka, pagkatapos siya, lulang, bagrot na gano'n. Eh di ang turbo, mga katropa, muna yung makabulig para manahan sa libido sila. Especially sa mga kalalaki na. Para mas kalalaki na, no? Para mas mas bakot pagid, mas nagnami pagid. Ang inyong pag-updanay nga magkasawaan. Alright. Ito ang Extra Drive. Kupot si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Assist the pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santol Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santol Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
11: Santol Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Salamat gid kamada mo sa inyo tanan mga katropa sa pagupod sa kay katropang James King sining gabi sa aton programang Extra Drive Sunday Edition. Well, para sa dugang pang mga detalye or dugang pang mga balita at impormasyon padayon ang pagtutok sa inyo katropa station ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.
0: Sa programa Extra Drive, kinadulong sa inyo sa aton nga mga produkto. Produkto nga makabulig sa inyo ikayang lawas. Produkto nga puno sang benepisyo. Ang aton nga mga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, aton Vision X Plus, ang sang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ini mga produkto nga makabulig para makalikaw sa mga balatian, mapunggan ang pagtubo sa mga masakit. I-try nyo kay matuod gid na katropa. Ang aton Santon Plus Herbal Tea, ang aton nga of course Santon Plus Herbal Oil. Kaya raman kita ang search the pain. Sa ano man nga klase sang pain katropa. Aton, of course, Clear Skin, Santon Plus Herbal Soap. Sarang-sarang ito mabakal sa mga butike sa inyong lugar. Nagnawas namin ko makabisita sa aton Yes to Health Store. Thank you so much and good evening, everybody. This has been James King sa programa nga Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Nababayagtar sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
5: Cellphone Plus Gold.
6: Mga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo,
14: iwas sakit sa puso.
13: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
14: Cellphone Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid
14: ng all-in-one sa presyo magkaan.
13: Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Assist the pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
14: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
2: isa Sir Josil kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
1: amo na kalaba ha
2: ambot lang kung paano nila takso na
0: Sunthone Plus Gold
2: ang manami sini sa Sunthone Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthone Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang sunthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So, if constipated, maginom sa Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ito sinin mga joints. So, Sunthone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sinin brain.
0: The Secrets of Health.
4: FM.
5: FM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may arapin sa mga balita, blabos yung amin, pagkita mga DJs, nalakad.
11: Wala asang konkreto, kasi
12: kag wala asang katumbas nga rason, kung naka X,
11: simply
8: may how kita pa
11: enjoy lang
8: nga XFM gid how
13: di mo
12: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
4: Edgar, saka service ko, may arap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Exciting, bro!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin, pagkatapos mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sista Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold.
3: Islamista po, Sambuban. Identity po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo, sa namang

0: Gumana. Kinain mo naman style mo.
1: Karon to kay dugay maidugang pagit ko matiilang.
0: Perfectability ba?
1: Hindi ko ba imo concentration per day ka dayo.
2: Domingo kita subong, piyatsa.
0: Pizza 14.
2: Ay, 14?
0: Yes.
2: Bulan sang?
0: Sang Hunyo.
2: Half moon, full moon.
0: Oh, by the way,
2: yes.
0: Antes kita magsugod, Happy Father's Day.
2: Ah, Father's Day, subong?
0: Oo.
2: Subong, gidya? Buwas paguro?
0: Subong, second Sunday na ta.
2: Ah, Father's Day?
0: Oo.
2: Ah, but hindi na namon ma-appreciate ng mga father kay nakapoy na kami pinangitay kwarta para sa mga mother.
0: Abi ko ani wala mo gina ako nga father.
2: Do isahan mo ko daw. Imo na iyang party ani ni ako hindi pa idot sa akon.
0: Hindi mo gikoy matawag ka father.
2: Kay ano ka gidya gani?
0: Agila
2: mother
0: gani
2: mother fa
0: mother
2: father. Mother father.
0: Ha?
2: Mother father.
0: Mother fucker. Napangripak. Iba na.
2: Ah, sige, kung Father's Day giman subong, Happy Father's Day sa tanang mga tatay.
0: Father's Day giman.
2: Tapos nang hindi ka mo magakatak-an sa paghatag sing tawag siya ni gani, sang inyo kinitaan sa inyong mga asawa?
0: Of course.
2: Bawian nyo lang sa performance, ha? Nga rin paghatag nyo bala, pahapuon yung gidayon nyo asawa.
1: Sumasubra ka man yun.
2: Pahapuon, isip, sang kwarta, nga i-remit niya. Hindi kay anong nang pinsar mo, wow.
0: Dirty minded ko bala.
2: Dali lang yun bala. Kaya i-congratulate tanay nga to ng mga katropa sa ano, sa antike. No?
0: Yeah, oh.
2: Dali lang yun bala. Dahil lang gitbo la, XFM Antique. Dugin save ko naman to digan ni Kagina.
0: Basta nag-aog sila...
2: Ano ilang dagan?
0: The best wages station, something.
2: Oh, dahil lang. Mayari ko dilista mo, ginlista ko ni Kagina. Pero sige lang, ari galeo ah. Nakakuha sila sing award halin sa University of Antique sa mga communication society, bala? Ang pinili award the UA Communication Society Media Excellence Awards 2026. Ang ilan na baton ng award amo ang most promising radio station.
0: Wow!
2: Sana all.
0: Under na kay Sir Emerson
2: Labradiaso. Congratulations sir kay sa tanan nga staff sang XFM Antique 93.3. Kaga si Doc Erwin Lapos about Father's Day gali dire. Muna gani ambal ko Doc, wala ugid ma-appreciate ang Father's Day nga ginatawag kay ano gani ko dol?
0: Ha?
2: Ano to yung ambal mo gani? Wala ko ma-appreciate nga Father's Day kay?
0: Wala mo ginakabig nga father ka.
2: Pati ka na, law lang na ako niya ha.
0: Gani.
2: Sako lang na yan, pero natutuod niya. Saludo sa tarang ng mga tatay nga mga mapisan maghatag sing ila kinabudlayan sila nga family. No?
0: Yes, whatever nga anong itabag niyo, tatay, papa, oh, daddy.
2: Oh, but sa inyo da. Pero ikaw ya, hindi ka gidiya mangin tatay gid.
0: No.
2: Kaya ano ka gani?
0: Mother.
2: Mother?
0: Packer.
2: Hey, welcome na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang taga-Bacolod by XFM 103.9. Upod ta si Katropang...
0: Chris?
2: Are you sure?
0: I'm very sure.
2: Are you sure? Final answer.
0: Chris.
2: Are you sure again?
0: Sino magaling sa chat?
2: Did you delay? Oh,
0: si Chris gani.
2: Si Chris, final answer.
0: Chris.
2: Correct. Tatay naman ni ba si Chris?
0: Oo, bala.
2: Happy Father's Day, Chris.
0: Kay, gin-message ko sa mo.
2: Ah, gin-message sa ka. Pero marong animal. Sa Kabankalan, mabatihan kita sing loud and clear sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
2: Correct. I-greet man si Papa Rodel.
0: Yes, hello Papa.
2: Happy?
0: Happy Father's Day. I love you.
2: Daw ang mga nagapamati sa radyo, may relasyon ni siguro ni Dolphy lang ka. Sa Kanlaon, umatayin kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Baby Ron.
2: Correct. May greet si Baby Ron.
0: Hello, Baby Ron, my financer.
2: Ano yung yambal mo siya kay lalaki man siya? Happy?
0: Happy Father's Day.
2: Amo na niya, balko yung kaya ni Beronia. Oh,
0: Love you, Papa.
2: Mabatihan man kita sa Sagay, sing klaro-klaro gid sa inyo ang mga radyo 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7. Napunta si katropang
0: Alex.
2: Correct. Do, chakto ka tanan sa bumba.
0: Wow, thank you, thank you.
2: Yun pang message mo sila isa-isa, wala.
0: Si Chris lang.
2: Sa Antique, mamatihan kita sa XFM Antique, 93.3. Napunta si katropang
0: John Ray.
2: Correct. Grabe na, almost perfect out.
0: Kabay pa, kabay.
2: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Neil.
2: Correct again. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: James Dean
2: Noel. Neil kag Noel, di mo ginakalipatan nga nagabaliskad, baliskad
0: okay
2: lang na.
0: Okay.
2: Pero okay na kay almost perfect, one sala.
0: Yes.
2: Wow, nagtuon siya. Nasudan mo gani?
0: Ha?
2: Nasudan mo subong?
0: Kagina.
2: Oo.
0: Palit ka baboy.
2: Panyapon?
0: Oo.
2: Ha? May dala utok, wala?
0: Wala.
2: Basi karon ka pa magnalangka. Sa mga gusto mag-join, kaya nagpangita sing Uyab, tawag ka mo sa XFM call and text line.
0: Sir, 912-0076-793.
2: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa kay Bonbon Acosta, sang Bago City, nagpamati sila sa via XFM Bacolod. Tor Camille, mayong gabi, Renon Licera, good evening. Jonathan Hernandez Pueyo, good evening. Karon ang iban, balikan namon kay naga line up ng amon the best nga mga music. Ano ganyan mga music na subukan ni Dol?
0: Ha, Padugo.
2: Padugo. Ambali Vanessa, kuno dason pa man kuno nga Sunday ang Father's Day.
0: Ti na
2: advance eh.
0: May nagahambal man nga second Sunday. Ano gid balda?
2: Hindi kaya
0: religyo. Hindi kaya amo niyo ang explanation dira. Di ba ang Mother's Day, second Sunday of May? Dason, ang original gina nga ano sang Father's Day, ang June 19 gitani, kaya muna siyang birthday ni Jose Rizal.
2: Ah, imogid na panindugan ha.
0: Oo.
2: Pero, ang totoo gidya nga Father's Day, maga tuhaw sa third Sunday of the month, sang June.
0: Abala, kamo.
2: It's Father's Day falls on June 21, 2026.
0: Oh, ah.
2: Okay ka na?
0: Every day is Father's Day man, di ba?
2: Pabalusod na kita. Mayo lang, mayo lang. Okay naman na, at least ya lawigon tang celebration sa mga tatay.
0: Correct.
2: Ang tatay kaman niya kaputoy-putoy ano mo. Hatag sing maayo nga buwas damlag siya nga family.
0: Correct.
2: Sa mga responsable nga tatay. Sa mga responsable, tatay man sila Japon ah.
0: Oo ah, galing kay responsable lang.
2: Tatay nga, patay.
0: Patay guto?
2: Kuya. 30 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko Nemo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Swerte, ability.
1: Okay, may madunggan na di ay taron sa San Carlo.
0: Oy, naminaw na mo, di ha?
1: Naminaw na ang mga taga San Carlos. Naglanog-lanog na kita. 98.9 XFM San Carlos, ingon ni Doc Erwin Lapon.
0: Wow!
1: May gabi kay, ano, mayong gabi kay Supremong Alamat. Mao na to siya ang manager sa San Carlos.
0: Oh,
1: naka-mute di ang atong audio sa FB Live. Sulito na ko ah. Madunggan na ta sa XFM San Carlos 98.9 abot ta sa Toledo City, Cebu.
0: Wow!
1: Kay sa tabok siya na bala, Doc. Toledo na siya mo.
0: Gani.
1: 'Di ba? Masakay ka na lang da sang Roro. Hadin San Carlos Port pagadto sa Toledo. Tapos kung diri naman alin sa aton maagi ta si Escalante, makapasibo naman ta dayon.
0: Pwede.
1: Sa... ikaw hindi mo naman kinahanglan magsakay kay may ara ka naman si Lehig, right?
0: Correct. Hindi ka sa muna sa Danau man kami gaagi.
1: Oo, oh, muna sa. Muna sa original nga lagyan gid nga mas madasig kaysa magpa San Carlos sa pa malayo-layo. Pero at least damo na option ang tawo kung diin sila maagi.
0: Correct, yeah.
1: Ambal ni Aerox Latoza, shout out lang ko gali sa wala gasin sa chat mag 1 month na sir. Thank you na lang ta sini. Sino niya gina?
0: Na, sino gina-chat
1: mo? Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Ha?
1: Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Wala man ko kabaton sa mga chat mo. Totoo din na iya.
1: May gabi da sa managalalantaw sa Amon nga FB Live. Katulang amon sa Troy Tisoy 2.0. May caller na kita sa line number 2. Good evening!
2: Hi sir, good evening.
1: Hi, good evening.
0: Good evening.
1: Pangalan?
2: Neil.
1: Oh! Nga nga na namian ka ng gidiya, pero may manawag sa Amon niya, Neil.
2: Hindi ah, ma-request laman ko kanta.
1: Ako, abi ko gani kung mangita.
2: Matulog na ko na yun.
1: Abi ko gani kung mangita.
0: Pwede ani matulog!
2: Sige na, sungkod na ko sa inyo.
1: Mabudlay bala matulog timprano kay ginabangot na bala. Neil?
2: Yes?
1: Hindi ka magtulog timprano kay kung magtulog ka timprano ginabangungot na bala.
0: Lasong kung timprano ka bala magtulog?
1: Mm-hmm.
0: Dugay niya bala magtindo.
2: Ginakamot
0: ko na niya ito. Na, teki, ginakamot mo pa? Ay, amo na ganing, hindi ka ni magtulog. Kay para bisan paano, hindi ka na mangamot.
1: Correct.
0: Matindog lang niya automatically.
1: Sa ito kay ngalan sang imo uyab gani, Migonel? Migonel?
2: Kaifa, Kaifa.
1: Ah, si Kaifa. Para naman ni kay Kaifa ang imo request sa kanta?
2: Alangan mga para sa iban.
1: Ati naman kot lang kami, sure lang namon, basi pa lang. Basi pa lang niya. Pero may ara na ko, ano tani, inog-play para sa imo Kaifa. Kabalo ka ko ng title?
2: Ano?
1: For Baby.
0: Ay, yan ni Kwan, yan ni John Denver.
1: Correct, correct. Okay, John Denver.
0: Namin na bala ng I Walk in the Rain by Your Side.
1: Na, amo na lang na ang i-play para kay Kaifa. Ano tani request mo, Ao?
2: First True Love.
1: First True Love? Sino ka kanta na?
2: Basta daw, ano na mo, daw daan naman na, hindi ko kabalo kung ano
1: nga. Si ano, na. Si Kolohe Kai.
2: Basi, oo. Oh,
1: oh. Oh. Na, ano man yung mga ginapang request sa kanta, no?
0: May lain kami nga version, sino sa First True Love?
1: Ano?
2: Ano?
0: Unang pag-ibig ko, sana'y... Namo na bala?
1: Hindi matapos.
0: Hindi kami kami memorize mo. Basta si Claire de la Fuente ang kakanta.
1: Okay. Yes?
2: Na nag-transform na bala ko, Troy. Pwede kami nalang duwa ni Dol.
0: Alo!
1: May pang duwa-duwa ka sa imo nga panguna-una.
0: Oo.
1: Nga kung babae, kiman gusto mo o kung same para sa imo?
2: Kaya yung siling niya sa ako, hindi ko na ako mambabayi. Gusto niya ako mang lalaki lang.
1: Oh, pwede man na. Eh.
0: Sino? Sino yung si Kai? Si Kai? Si Kai
1: hindi,
0: pa?
1: Ikaw ko na nagambal sa iyang ano. Amo na.
0: Ti, ano gusto mo? Kita na lang?
2: Pwede ah, dahil.
0: Oh, sure. Masayon
2: ka man ah.
0: Ako, yap, ako pa iya.
1: Galing kay hindi ka man, hindi mo man galing makita.
2: Ramon ko eh.
0: Ano? O, correct. Yeah, makarap-kap siya eh.
1: Dilaing gijay ako makita eh. Kay para complete ang iyang imagination.
0: Di, sige lang.
2: Hindi naman ko try magandong kay.
1: Pero...
2: Involve man ko yun.
1: Pero kung imo nga kap-kapon, maglain lang buot mo kay wala ka man makap-kapan, laban man ipanit.
2: Niwang, niwang.
0: Ha?
1: Wala ulo-ulo.
2: Liwang?
1: Oo, wala ulo-ulo.
0: Actually, may ulo-ulo siya.
1: Galing?
0: The one, the huya-uya.
2: Balik na lang ulo dito.
1: Eh, kaipa ka na lang, ha?
0: Kaipa ka na lang.
1: Oo, ha? Para na gina nga, uhot na si Imo, ma. Adventura ka pa sa iban.
0: Gandom kay Imo, isang uhong, ha? Huya-uya niya.
1: O oh, sige na, i-play na mo dugay-dugay yung first rule, lab, ah. Ha? Salamat, may griton ka?
2: Asya man lang griton ko kay nagapapati sa sabong. Oh. Love you, Ting.
1: Oh. Sige, bye. Salamat.
0: Bye. Salamat, bye. Kid.
1: Oh, enjoy da, ah. O oh, sige na, pwede na ka mo katawag, guys, sa mga single, kag-available, kapangita, sing kadobol.
0: Panawag na ka mo dito sa 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Hulat kami, ha, kanamit mag-inom sang kape subong nga
0: gani man
1: Santon Gold Coffee Mix. Eh, dugin padala naman tani Boss Rim sang aton nga ano?
0: Yes!
1: Aton nga employees, ano tawag siya na gani?
0: Ayuda!
1: Mga pita Santon Gold Coffee Mix, ha? Kay katugnaw. Mayang gabi, line number 2.
0: Hello?
1: Hello? Ay?
0: Uy, namati lang siya.
1: Hello, good evening.
3: Good evening, Troy.
1: Good evening. Dahil lagi na? Wala kayo sabat na? Oh, sabat na. O, oh, ngalan?
3: Kin Kin, Troy.
1: Taga din si Ken Ken.
3: Taga pagpumbayan, anti. Saan si Antiki?
0: Antiki. Oh.
1: Pila na edad mo?
3: 30, Troy.
1: Lalaki, babae?
3: Lalaki.
1: We,
0: tuod.
1: Sige, be, tisingan ta, be. Sundon mo ko ng ambal ko, ha.
3: Okay, Troy, ah.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Amo man na bala ginambal ko sa una. Lalaki ka, Gidman?
3: Siyempre, Troy, lalaki, eh.
1: Sige, ah, pasugtan, ah. Gobra.
0: Gobra ka na?
3: Wara, Troy.
1: Gano ka lang, ya?
3: Taan, turog lang.
1: Mamayo, eh. Mayaday, ah.
0: Wah.
1: Ayahay ang buhay ba?
3: Bata, may Troy ka-pensionado.
1: Aba! Si mama, si papa mo gid ang pensioner?
3: Wala, joke lang, Troy, ah.
1: Tuod bla, may work ka, wala?
3: Wala, Troy, wala.
1: Ganun ang timo dyan sa Antique?
3: Yata, nga, ano nang Troy, kitambay lang.
1: Wala racket nga, Iban?
3: Wala, Troy, wala.
1: Wala man gaduso sang Iban ng kargamento?
3: Wala, Troy, wala.
1: Sigurado ka? Oh, okay.
0: May mamasang?
3: Wara man, Troy.
1: Wara man.
0: Wara man. May ano ka lang?
3: Soltero, Troy, soltero.
1: Tilipay ka man sa kabuhi mo?
3: Hindi, hindi ko yung malipay kasi siyempre wala di ka partner.
1: Sa bagay. Tsakto man na. Mas malipay yun kuno ang imo nga pangabuhi kung wala ka partner. Tindi na lang di mag-intry. Takop na lang yung mutawag.
0: Pero ka, lipay ka naman pala. Wala ka partner, pero kapangita ka sa may nagkakapot sang imo.
3: Dahad, Troy, eh. Dahad, eh, kung pwede.
0: Te, ano gusto mo, kaptan ko?
3: Bayi, Troy, bayi lang dahad.
1: Ang pamangkot, may kalaptan sila, basi hindi man ang makaptan. May kaptan sila, Ayhan.
3: May kaptan ito, eh.
1: Aba.
0: Kaya nambal ko na nga daan niya sa kanginan, ngang ako niya daw, huya-huya. Di basi ang imo, basi kung tino-tino, ina. Hindi man.
3: May kaptan sila, kaya may bulitas, Troy.
1: Aba!
0: Nang, sige be. Picture, be ka ipasa sa akon, be. Dapat makita.
3: Ano? Iba, Troy, dahil ka rin kaso, pipad ng cellphone ko.
1: Agoy! hindi na nauso subong kipad. Kaya hindi ka na naka-entertain 100% sa imong pangaluyagan nga uya. Paano na ba? Saan ka maka... Pero, si touchscreen
3: kay maki ano lang ako kumbaga maki online lang ko
1: ati kung maki online ka laban-laban ang imo gin onlinean amo gina makatukob sa imo nga pangaluyagan
0: tapos hindi mo kuma video call
1: correct hindi hindi mo ma video call si Dolphy hindi ya maka ma video call

0: Nakilig si Dolphy ba? Grabe, Ken Ken and Dolphy with love. Ano na pangita mo, Ken, sa isa ka babae?
1: Ang ginapangita ko, Troy, nauay lang na adyag para utog, Troy.
2: Nalala!
3: Ang muna yun naman yan, kung sa imuya!
0: Mayagi, may... Kag?
1: Kag, lako man tilalas, Troy.
0: Lako ko nung tilalas.
3: Kuna mo kapangita, kapag isang laba, nga gitling.
0: Mayad giday ha, mag-pronounce ang mga taga-antiki kang ano ha? Kang ano to gani hambal na? Ang para utog. Labo tao ni si Ken Ken. Ilang edad siyang para utog ang pangita mo? Ken?
1: Pata, pwede rin na.
0: Pila edad?
1: 30 pataas, Troy. Pwede rin na.
0: 30 pataas. Sige. Single ma'am or single?
1: Single, Troy, or single ma'am. Bisa na no lang ah.
0: Sige, taga diin, ang prefer mong lugar?
1: Diyan lang, Troy, sa Antique.
0: Sige, number
1: 09 97 815 3353.
0: Isa pa, 0997
1: 815.
0: Okay.
1: 3353.
0: Alright. Salamat, Ken. Good evening. Regards sa mga taga-antike. Bye-bye.
3: Yan. Ang una nga ma-text mo si Minerva.
0: Sabi ko si Imelda. May caller sa line number 1. Good evening.
3: Hello?
4: Hi, Doc.
0: Hi. Hi. Who's this? Sino ni?
4: Sinemia.
0: Taga din Sinemia?
3: Sinemia.
0: Wow.
3: Sinemia ko ninya.
0: Ninya niya, ni Sinemia.
3: Ninya niya.
0: Ninya, no?
3: Buti nga nabanhaw ka.
4: Yes.
0: Nabatian niya si Neil.
4: Ano?
3: Gani.
0: Nabatian niya si Neil.
3: Type mo si Neil?
4: No, hindi ko na. Hindi ko.
0: May nubyo ka ba?
4: Ay, nubyo. Ano kaya?
0: Hindi na tawag-tawag ka pa di.
3: Gani.
0: Hidlaw ka sa Amon?
4: Yes.
0: Anong imo na hidlawan sa Amon? Hindi lang ko lumagko ha, kaya wala pa yung nugasan.
3: Ano?
0: Ano na hidlawan? Ano na hidlawan mo sa Amon?
4: Light and
0: dirty,
4: nai
0: gani. Ano
3: ko no? Hindi ko kain chili.
0: Liwat be, liwat
3: ano? Ikaw, abalang imo nga, ano bala?
0: Airphone?
3: Oo.
0: Ano na idlawan mo?
4: Nice entertainer.
0: A nice entertainer. Okay.
4: Yes,
0: mas,
4: nice.
0: Mas very nice pagid kami kung in person, you want?
3: Yes.
4: Yes.
0: Kaya bisan, anong posisyon makuha ni Dolphy for you?
3: Oh no.
0: Kulungan niya ka, istriti mo buhok, nah. Barbasan niya pagid ka.
3: Correct.
0: Nakapamarbas ka na, wala.
4: Ay, wala nang ginagbasan.
3: Pakita, antakas ang mahining na batikulon.
0: wala ka pamarbas?
4: Wala.
0: Nga man.
3: Wala mo na ginapariband?
0: Kalaw ay galing tuod kung barbasan mo kay galagom-lagom.
3: Nagatig. Oo ba lang nagatig a?
0: Oo, doon ko panusok, no? Oo, doon para si Mo Burangos.
3: Dabay mo the grass.
0: Pati ka na. Ate, kamusta na? Ano nang real score sa relationship mo sa imo nga boyfriend sa buong Nemia?
4: Ay, very nice.
0: Oo, oh, nga nambal mo very nice, aw. Oh.
3: Natuslokan ka na? tinatuslokan
0: ka. Basta matuslokan, ang mugi na sa.
3: Oo.
0: Sa din ka gintuslokan sa imo di ano, sa imo nga habil-habil. Kaganong gitoslok. Hindi man habil-habil man ano nang namin sa imong habil-habil. Oh. Di ba lips na?
3: Oo.
0: Lips man na
4: yes.
0: Siya.
4: Oo. Yes.
0: Oo, te na ano, nalabot na ng imong habil-habil.
4: Ano mo lang, ba't mo na di saya ko sa inyo?
0: Ay.
3: Kasi mo, yes.
0: Oo. Basi sa ano lang, video ko lang guro eh.
3: Ano, hitoy langoy?
0: Di wala na wala naman ta gali. Wala naman ta istoryahan gali. Kay may boyfriend ka naman.
4: Ah,
0: sige, go.
3: Oh, what's your request?
0: What's your request and anong title?
4: Na ano nang parag na sa imo Troy. Different from love.
0: Wow, si Julamot. Kantaha ko no, be, kay daw hindi na kami, daw wala na kami kabatis ang victims of love, si Kantaha, be.
4: Hindi ko sa ang si Matron.
0: Ati, duha-duha man yung victim of love sa nga mo nga i-play. Basi kay Blackjack na nga, no, no version.
4: Ay,
0: nga man, na-biktima ta ka sa pag-igugma.
4: Wala na ka sa bo. Oh, wala lang.
0: Ano daw sa akon ka na maluyag, hindi na si Monobyo?
3: May Tagalog version na, bro.
0: Mawasak ka, gid.
4: Oh, yes.
0: Oh, yes.
4: Anong
0: Tagalog version, Dolph?
3: Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo.
0: Ano? Hindi na mo.
3: Huwag kang mag-alala. Di ako iiyak.
0: You the flota flippers man na.
3: Hindi wala nga victim sobla.
0: Pati ka na. Okay na. If play na mo dugay-dugay. Miga na miya. Salamat, gida. Lipay ka man sa amon. Nalipay ka man sa amon, ga.
4: Yes.
0: Oh, kung nalipay ka sa amon, papatiha kami. Dalading imo nga mga bayo. Diri ka sa amon, star. Pati ka na. Ano to?
4: Well, I love you.
0: I love
3: wow.
0: You. Wow. Totoo na.
4: Yes.
0: Hindi ka maglaulawag sa ako. Wala, kuya bala may ginasanto.
3: Wow, ha? Tikoy.
0: Biskan bangian, maglakat niya. Ginabira ko pag ginaiya.
3: Kumo nga naluyag ka man. I love you ka kay Troy. Pakanunta ka tatlo ka hamburger.
0: Ara.
3: Pwede? Pwede?
4: Pwede man.
3: Oh, sige.
4: Man.
3: Isa ka hamburger. Nga. Ikaduwa nga hamburger. Nga. Ikatatlo nga hamburger. Katapusan. Nga. Lawiga.
0: Sige pa.
3: Adubo nga man no.
0: Arara.
3: Lima ka hugit ha.
4: Kung
3: ganit eh. Sige lang kay padandalunan ta sa pineapple juice.
0: Ah, sige. Sige lima.
3: Tapos may padalun dun ha.
0: Oo.
3: Okay. Isa.
4: Ah, sige.
0: Lima tanan na lima.
3: Lima tanan na. Una. Nga.
0: Wow, gutom siya.
3: Ikadua. Nga.
0: Wow! Ay, gutom!
3: Ikatatlo! Wow!
0: Oh, dungana na lang, alin one, asa sa five, dasiga!
3: Dasiga?
0: Nga!
3: Nga! Kay duwan na lang nabilin!
0: Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga!
3: Salamat ninya. Bye-bye.
4: Bye-bye, Troy.
0: Bow, grabe nga paugat imo ninya ba? Daw nagkalalastra man ang ilang ang mga kiki. Tuwa minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphin Angka.
0: Ano yung XFM, Katropa mo?
3: Exciting!

0: Simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.

sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Nagapadayo ng programa nga phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na?
1: Tindog-tindog pa. Magladulong man sa atong sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Ang tanan nga Yes Salt Products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ay, good morning! Good morning! Good evening! Caller line number one.
2: Good evening.
0: Ano mo? Tige daw.
2: May nakigwap nang kanang ilap.
1: Pero sa ano bala? Sa isa ka planta, sa isa ka soft drink.
0: Oo.
1: Wala na sila good afternoon, ka good evening.
0: Good morning lang
1: tanan. Good morning. Tanan.
0: Nga anong reason na good morning lang tanan?
1: Ang good morning, amo na siyang pinaka-happy nga greeting.
0: Correct. Pagbugtaw mo gid, kay tibuhi ka pa
1: morning.
0: Mo. Yeah. Kabalo na ko sir sa request mo sir, love me naman ni Michael Creto.
2: Parang tatawon kasi niya. Kayo, enjoy ka di yun, sir. Ang please, Mr. Please.
0: Ano? Ah, okay. Ang
1: ano
0: please,
1: no?
0: Please, Mr. Please. Please, Mr. Please. Si Olivia Newton dyan, bala.
1: Wanang. Oh, yeah. Please, Mr. Postman.
0: Layo again. Sige, sir. Ah. I-request kami na, sir, sa mga taga Molilone, ha? Ano na siya, thunderstorm na kay amo man na disamon. Actually nagligad pa nga mga inadlaw doon.
1: Oh, correct.
0: Basu-basko gid ya. May ara na sing. May ara na sing scientific explanation. Ang maka-explain lang gina si scientist Dolphy.
1: Actually nagapanag-uob na siya kag nagapangilat
0: kay mega panguot.
1: Magluwasin na. Kasi
2: hindi ako kaya ang picture ganun.
1: Kasi nagkanta ko mo.
0: So, sa tong summer, Migo, amon gid ginaawhag ang tanan nga mga libagon magkanta nga pakantahon namon para mag-ulan. Subong naman ang mga libagon magkanta ginatago na namon kay para hindi naman naguob kag mag-ulan.
1: Okay ba si magbagyo na gid ba?
0: Kung magbinaha naman, makita naman to ang mga flood control project
1: na
0: wala na uman.
1: Isa pa na.
0: Na. So, amo na nga ginapaganhagan naton ang mga libagon magkanta nga hindi lang gigamuan ay magpatama sa summer na lang i-reserve na ninyo voice sa summer. Yes sir. Oh, that's the purpose. Every summer papagwaon ta sila para mag-ulan.
1: Kag actually, ang mga libagon sa sinit na subong ginapakanta.
0: Niya sa Senate tao.
1: Ati, doon sa ano lang bala nga ipadayo no nila. Mayara man yung hindi.
0: Sir, salamat. Kaya wala ka nag-return sa mulye.
2: Yeah, wala.
0: Wala na. Sige, sir, ah. Ikaw lang gali, ah.
2: Thank you, sir.
0: Salamat, sir.
1: Salamat.
0: Bonhid lang mo ba wala sa mulye luni kay... Dumduman mo sa una ang pier sang Iloilo dira ginadapit sa Molilone. Diri nga side bala oh.
1: Oo.
0: Sa
1: hapos na lang gid ako mapasiti ka.
0: Okay, may mga sikad na naka standby. Pagkatapos naisahan pa ko to sang una sang taisikad sang ginassign ako sa Boracay bala.
1: Nga man.
0: Oh, ginassign ko sa Boracay ti wala pay kuno ya kaagi sa Iloilo mo. Ti syempre dira gid manawag sa may Molilone. Dumdamo na da sikad naga linya sang
1: oo,
0: una.
1: Naga-linya.
0: Makun mo nga sa guwangko niya lang kuya galiya gindul. Oo, ang ginsukot niya kiko 150.
1: Uy, ala! Sa kalapit! Sa kalapit-lapit!
0: Sang nakapailo-ilo na ko, kasi ilo-ilo na ko gobra. Dumduman ko, gindala-dudurim ako gindulog sang sika driver sa una sang pagpaburakay ko. Oh, grabe nga. 150, ginang iya, ginsukot sa akon. Nga malakat malanigali ko.
1: Pwede, gin.
0: Mag-survey kami. Muli luni, paka doon sa guwangko. Lapit-lapit lang nilakaton. Sa may freedom grandstand lang.
1: More or less, guri, duwa ka bangga.
0: Oh, sige na lang, ha. Amugin akong kaisa kung ignorante ka, blaw.
1: Amugin eh.
0: Oh, dapat, gid, na... Di, siyempre, wala ka naman choice. Kahit first time mo nga makakanto sa mo nga lugar. Pero subong, magbalik ko to, hindi na gid sila makaganit sa akon. Sila na akon ganitan.
1: Natilawan ko man na sa una.
0: Ang ano, yung mga tilawan? Ha, kabalo na ko na sa tilawan mo sa buwang kuya at sa tabok.
1: O, si Bahan na tayo.
0: Hindi, Roberto. Si mo na
1: hindi, nang first time ko man sa Caloocan.
0: Oo. Oh. Naluokan ka wala?
1: Naluokan ka. halinda sa may Evergotes ko, makatog ito sa may monumento, git bala?
0: Oo.
1: Pwede mo man gani malakati.
0: Eh?
1: Sokto niya man kuya 100 man.
0: Oo.
1: Kaya di man pa ko mo.
0: Si, siyempre.
1: Sigo wala nga, ang kalapit malang ni.
0: Te, wala na, nakabayad ka na ya. Wala ka na na ya may mahimo.
1: Gani.
0: So charge to experience na lang ang mugi ng matabok. O tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431 La Noy Taguden na mayong gabi Edre Vistoso Oscar Matigayon Gretchen Pereira and Maricel Lakadman Montesino. Happy listening to family Montesino Lakadman from Maricel and Ramil Hilogo. Hello Troy, kamusta kayo? Naalala nyo ba ako?
1: Si Ramil, ano ko no?
0: Gilego. Gilogo.
1: Tagadiin?
0: Hindi ko yan alam eh kasi dami na tayong pinagdaanan. Hindi namin na ano eh. Hindi namin maisa-isa kung magkakilala tayo. Unless,
1: kaya nga eh.
0: Unless kung 100% talaga natudubigay yung performance mo.
1: Wow.
0: Yung hindi talaga malilimutan na makakanta ka talaga na hindi.

0: di mausa sa mga tagapuntod di naman ang dingenan. Hindi ulit daw, hindi ako familiar sa mga lugar nila sa Bomba. Lee Fardigno mayong gabi. Si Jeremy Garganta humayaw sa Cadiz mayong gabi. Cadiz sa Cobra pero taga-sagay na sa... Si Jeremy Garganta humayaw. Si Kevin Cunejos Formales mayong gabi man sa mga taga-Balasan, Iloilo.
1: Wow!
0: Si Kevin ni Galia. Kag si Christian Responte mayong gabi. Mera ka pa?
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Melanie Fernandez Navales.
0: Sino to?
1: Melanie Fernandez Navales.
0: Do ka safe subong sa imong mga greetings, no?
1: Nga man.
0: Do wala ka na mga lalaki nga ginapangmit lang.
1: Kay wala man lang.
0: Pero may nabalaan ko sa imo ya.
1: Yeah.
0: Ha? May nangayo sa imo Gika subong adlaw.
1: Oh! Talaga lang, ha?
0: Tood, hindi.
1: Well.
0: Tood, no?
1: Ambot yung ay.
0: Makayuan sa lalaki, Gcash. Kabalo ko kung pila.
1: Pila?
0: 150.
1: Oh.
0: Tapos nagambal ka ka. Dali lang nga, lang taon ko kung may sweldo na.
1: Oh. Oh, talaga.
0: Pagkatapos, hamal niya lang daw kanina yung masildoan. Dagon-dagon sa dahing lakat, panaog, padalom. Kaya nangita, asing pa, ano, pakashinan.
1: Oh.
0: Oh, to, hindi.
1: Butchay.
0: Busi ang ginagwarta mo sa lalaki.
1: Oh,
0: damo-damo ko bala nakita sa akong newsfeed, nga same man sa imo. Gambal sila nga kung may ara kasing 1,000 mabilin kagid sing 200 para sa imo. Kay hindi tanan nga lalaki ang maunong sa imo.
1: Correct.
0: Oo. Bilin kagid 200 basta ang 800 ihatag mo gid mo lalaki.
1: Sindi aw.
0: Daw wala mo na abot sa ako ni diskarte aw. Daw wala mo na abot sa ako ni diskarte aw. Dasule.
1: Dasule.
0: Dapat pilang si imo ibilin.
1: Siyempre, ang 800 si imo eh.
0: Makahambal ka pa yan kung luyag ka na. Kung maluyag ka bala sa katao, wala ka na niya kabalo kung pila na kamilyones ang imo nga nahatag.
1: Kambot,
0: unless kung makabugtaw ka sa kamatuoran nga, ay hala, kanugon sang akon, naging punan sa'yo.
1: Sang una ya eh!
0: Hindi man siya gali, mapara sa akon.
1: Sa una gani.
0: Mangita agad siya Japon, sing Eva.
1: Yan.
0: Oo.
1: Oh, mangita pag sa iban nga agi.
0: Nga may panguyutungan, gid siya kagasudlan, gid siya.
1: Te?
0: Sa'yo mo makapanguyutong sa how?
1: Te, kastuhan ko gid sa. Galo. Makakuha ka man lang sa lalaki nga pwede man lang sa butong-buto. Mapakorneto ka, gen.
0: Basta itong example, ang imunobyo sa una.
1: Nga?
0: Yung baylo ka man para sa imo. Okay lang tani kung babae ang iagin baylo sa imo.
1: Gani.
0: Kaso pares man sa imo. Oh. Kundi ang lain ng buot mo.
1: Correct.
0: Pero galing kay ti okay lang ito kaya wala ka man niya namuhunan.
1: Correct, iya ah.
0: Oo. Oh.
1: So, mahala, dasa iya. Para man to siya kayuhan ah.
0: Tood. Pero wala mo gid matilawan, no?
1: Ha?
0: Wala mo gid matilawan, no? I get. Nga man, hindi mo gid madalahaw.
1: Ayaw niya, di wag.
0: Hindi gid siya.
1: Hindi gid siya.
0: Di pagkatapos siya, pabira mo lang sa gali.
1: Tapos madala mo lang sa gali sa
0: pila,
1: amoto eh.
0: Pila.
1: Wala lang ko kabalo.
0: Siyempre, ano ang imo nga ipadaog da sa pensionado?
1: Nan.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Ikaw ya, liburer ka lang, tapos siya pensionado.
1: Ay, correct.
0: May ara ka man tuod, pero hindi kita mo nakadako.
1: Oh, ate, oh. Kung mas malipay siya sa mas dako, dito siya eh.
0: Oo. Oh. Ang sa imo nga daan, gamay na ihatag mo, pero ang iya-iya-baylo sa imo, dapat dako-dako. Gid.
1: Oh, correct.
0: Tapos ang imo nga pa.
1: Oo. Oh.
0: Dapat labuton gid ang imo nga ngala-ngala.
1: To the highest though.
0: 42 after 10 o'clock. Nagkapada yung phone. Palo po nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kasi si Katropang Troitisoy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!
0: Mayong gabi!
1: Woo!

0: galing sa ka-service ko. May ara po sa chronic back pain. Ako ginangap salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, paano po niya si Katropang Troy Tisoy?
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Duwa po na lululoy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis, nagtumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule with Ascorbic Acid Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreya sa Nanay Rizari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Ang tanan nga Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kung magsigi pa kamo pamati sa amon until 12 midnight, sure ko nga malate yun ang inyong estudyante buwas.
1: Rumiara man balaya nga ano labi na gid kon ara ka na sa 40s aba. Bisan ano mo na iya ka pulaw iya alas 4 bugtaw kag gyapon.
0: Tuon.
1: Yeah.
0: Ala 40 na ko bala.
1: Yeah. Nabatyagan mo na.
0: Hindi, 31 pa lang kuya. Oh. Tuod no, daw arang gusto mo ang sa imo nga utok, gusto mo magtulog sing muok, pero hindi mo man makuha. Makatulog ka siguro maximum 5 hours.
1: That's it.
0: Pero mas kinang lanon mo gitani maka 9 hours, 8 hours sa gitani.
1: Bisan 8 na lang.
0: Oo. Tigaling kay ang 8 hours na do applicable lang sa mga batan-on hasta lang guro mga 29. 30.
1: Pagka 30, mabatsag-batsagan mo na na mo.
0: Hala. Amo ni gali nga pang 9 to 12 yun ang akon nga slot. Eh, hindi ko matulugan niya early pa ya.
1: Kaya dapat ya hindi na bugto-bugto nga tulog.
0: Ha? Ano gali?
1: Bali, say for example, abi, nagtulog ka gidman bi 12.
0: Oo. Oh.
1: Say bugtaw ka bi mga 8. Mm. Amo na bala ya, hindi kasi rin nga.
0: 12 midnight?
1: Example lang ha, example
0: sige,
1: lang.
0: Sige, kung matulog ka 12 midnight, dapat mabugtaw ka 9 o'clock or 8 o'clock.
1: Mga something.
0: Pero okay. Ang imo nga body clock yan, nakadesign na sa iya nga matulog, kaya early pagidjae. Kaya para early ka man makabugtaw, let's say, ma-sleep ka na 9 p.m. Then mabugtaw ka 6 a.m. kag mag-walking-walking.
1: O pwede eh.
0: Diba? Amo na dapat ang imo body clock.
1: Amo na gani nga siling ko sa imo nga abisan alas 12 ka pa nagtulog, kung nagbugtaw ka bi mga 8 something.
0: Pero hindi mo ginaya Japon.
1: Straight na iya nga ano ya.
0: Hindi mo na Japon kinanglan nga makup up mo gidyang 8 hours gidyan mo. Kido ka budlay na gidyang makakup up 8 hours.
1: Subo nga chimpo eh. Labi na gitsakon. Kahit ti, bisa ano ko ya kapilit siya nga butan tabi. Bisa magtulog pa ko na alas 8. Pag alas 4 ya bugtaw yun. Or let's say even 3:30
0: ganit. Tiki may ginabatsyag ka na guro. Ya mo nagabugtaw ka 4 a.m.
1: Amo na gani nga.
0: Ano subong ginabatsyag mo?
1: Ha?
0: May ara ka na sing prostate?
1: Wala.
0: Ano na rin naman siya mo? Nga makabugtaw ka early. Amo na ginayangin yung body clock?
1: Amo na lang body clock sa mga...
0: Hala, hindi ko pa, hindi pa ako ni makahambal. Kaya wala pa ako na sa edad mga 60 plus.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Ti, ang ako naman niya, ano ni man? 40. Kaya 31 pa lang kuya.
1: Kaya ano oras ka magbugtaw?
0: Ha?
1: Ano oras ka magbugtaw?
0: 10 a.m. Matulog. Pero 10 a.m. ko magbugtaw, pero nagtulog ko, alas 5 sang kagahon.
1: Amo na gani. Ano pa? Kahit wala mo pa ma-reach ang ano mo.
0: Pati ka na. Depende, Japon na. Pero ang pinakamaayo da, nga ang imo nga body clock, ma-adjust mo man sa imo nga trabaho. Kaya para may ara yung time nga maka-nap ka gadya bala.
1: Sa bagay.
0: Nga
1: straight man nga nap.
0: Oo. Gusto mo sang nap nga straight nga hindi ka na magbugtaw.
1: Hindi ako yung gusto mong tangla.
0: Let me know. Eh, anon ta? I-advance natin ito nga daan ng ato nga sponsorship.
1: Okay.
0: Oh, gusto mo may ara sing water dispenser, May water dispenser gusto mo?
1: Tanan-tanan na
0: lang. Pila ka bilog suga gusto mo?
1: Nga?
0: Suga?
1: Apat man eh. Duha sa tubang, duha man sa likod.
0: Pabutang ka man, cross?
1: Ha?
0: Pabutang ka.
1: Hindi ko na ayan mapaso.
0: Ang aton sa buong market, ang aton nga mga taxi drivers sa 24 hours man nila nga duty. Pero sila nga duty na, don't notice ko na. Nang ang iba naman, para makaless sila sa ilang nga gas, gapahigad anay sila kag gatulog-tulog man sila.
1: Correct.
0: Pero mas pinakanami subong gali ang arang sa Grab bala kay ti mabalaan mo ya nga may incoming kang client nga i-pick up mo sa amo nga location. At least ya may notification ng imo nga cellphone.
1: O ka ginatawgan ka?
0: Oo, notification imo nga cellphone para mabalaan mo nga may ara ka pasayero nga pilik-apon. Unlike nga ikomparar mo siya sa ano
1: sa taxi
0: lang gid nga garubing kay gidyabala. Ang iba nagapahuway na da. Nagapamati sila radyo ti sa ilang scan natupa sila sa XFM.
1: Ayan.
0: Kay natupa sila sa XFM, amo na ning ilang nga ginapamatian para hindi sila matulugan.
1: Matuyo.
0: Hindi sila tuyhon. Galing, kaya ang problema, kaya ang nagalawag sa microphone kag sa radyo, ginatuyo na.
1: Bawi ah. Kambala.
0: Kagpati ang aton ng mga caller na, ara lang na sila.
1: Naman sila.
0: Hindi ginaublatan nila background sa ilang patuyo. So hindi na sila yung mag-dial sang cellphone.
1: Kaya mamati na lang.
0: Oo, kaya mo man ang ginaubra ko. Magtulog ko. Ngita ko na iya sang
1: sa magawod nga.
0: Ang ngita ko na sing music nga naka ano na bala, naka-save na sa akon nga cellphone. Tapos asan na iya mag-aga? Mm-hmm. Asa nga patulog mo siya bala nga naandan mo na? Amo na akong kaisa nga arang gadgets bala. Ambot ayhan subong kung wala na ko sing earphone. Matulugan pa ko ni ayhan.
1: Ay, ako yung basa tuyo-tuyo, ako yung bahala. Kamuda iya.
0: Sa bagay, kaiti, paimnon ka man lang yakok, matulugan ka man lang yadayon.
1: Amuna, ang ano gani, ako yung prangkahanay.
0: Nag-sugar spike.
1: Hindi, kung mag-inom ko coke, grabe, ginampulaw ko si dayon.
0: Ah, baliktad.
1: Paimnon ako.
0: Kay ano, Abi, may cafe na siya. May
1: that
0: cafe ng coke.
1: Kaya amo na gani nga sobra pag gano'ng kape niya sa sansa. Kaya nga ako mag-inom.
0: Sansa kape lang yan.
1: Mag-inom ko yung kape ya. Mo, okay tulog ko yan.
0: At hindi ka na mag-cook ya eh. Hindi ka na mag-cook.
1: Ha?
0: Kukwa na lang imo ya. Kukwa ka na lang. Kaya para kinanglan mo na nga ang imo lawas, imo na na amligan. Kaya nagkakaedad ka na nga daan, may part na sa lawas mo nga pas na imo immune system, di nagid tuman ka bato kay may edad ka na. Siyempre ang arada sa imo nga immune system sulod ng lawas mo, same man na since nga ginbunag sa kalibutan, wala man nagabag-o. Mumuna sa Japan. So kung 63 na subong, so 63 naman ang imo immune system.
1: Gani.
0: Gani man po no.
1: Ay wa, eh, kumana iya.
0: Mapati kasi dahil sa akon, gani mo na dahil.
1: Siyempre, pagtugas sa imo, may immune system ka na mo.
0: Ito, immune system
1: yan. Siyempre, ang immune system ko ni 63 man.
0: So, ang sa imo naman niya nga part, nakabalo ko kung anong pagin ang nagpabaskog sa imong immune system. Malaan mo na na.
1: Oo ah.
0: Di ba effective siya, no?
1: Mag... Yabalunta na gilang man?
0: Oo.
1: Oo,
0: mga anon mo?
1: Mag... Magmagot.
0: Ay, nagachupon eh. Gano?
1: Ha?
0: Gano? Pagpuka pag ito. Papapapa. Ay, grabe. Kataliwis, gali, sungad mo yung gali naman.
1: Hindi mo taliwis, kaya dupo lang.
0: So, to, hindi gali ginambal mo. Antes mo buyan, ka palang gitom na.
1: from brown to violet.
0: Dok, brutal mo na si mo. Sakit na iya. Sakit na iya. Amon mo gitna.
1: Kaya mo na ganit sa lingko.
0: Dapat amon mo, no?
1: Amo rin kasi ko nga from brown to violet.
0: Ay, dinatawa mo ng mga caller. Tawag na ka mo, XFM Caller, Text Line, Smart, and TNT.
1: Uy, mabalang magsige, wakal.
0: Gani. Gusto na kami, suryahon kami. Dial ka mo sa globe ko, ah. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag sa Smart and Talk and Text sa 0912-0076-793.
0: Kay Archie Inosanto, good evening, Troy. May reto ka da, Troy. Wow. Kung reto lang, ikaw dapat matawag sa amon kay para makapili ang mga babae subong. Yaga pa mati na lang na sila. Kaya mati na lang sila. Kag ilan na lang na ginapamatian kung paano ka magplastar sa imo istorya. Kag kung daw
1: type ka nila.
0: Daw type ka nila, muna na pagtawag nila sa imo, di ba? So may caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, man.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Tikloy.
0: Tikloy. Taga din Stikloy.
2: Taga Manggapa.
0: Di na ang Manggapa.
2: Kanlaon.
0: Uy, wala. Taga Kanlaon yun. Di, ara na. Taga
1: Kanlaon. Nakita mo nagid man ang suta? Wala.
2: Ha?
1: Nakita mo nagid man ang suit?

0: Kalib siya, no? Pila ka adlaw antes magluloy?
1: Ah, dua ka adlaw antes magluloy, Troy.
0: Ate ka, inunggit
2: wow,
0: man siya.
2: Oh, grabe.
0: Tuod yung na, dua ka adlaw antes magluloy. Oh. Natry mo, Dol?
2: Ha?
0: Ah, wala ka naman tagali patig ahon, no?
2: Wala naman.
0: Oo. Oh. Kaya yung pautod mo, wala.
2: Ah, wala pa. Ah.
0: Ginpilo mo lang.
2: Ginaplasteran lang ka mo.
0: So, nanamihan ka na mag-inom, permitor, bumigo.
1: Kan, yai ko asawa ko ito, gatuman rin si Turbo, para nga maglakas ko, gatindog ng gatong blakargada, wow.
0: Sa bagay, no? Nagpabukol kaya gali, tikloy. Kaya abi mo, kung nagabukol, damo babae nga malagasay mo.
2: Ma-attract mo, oo.
0: Ang kululbaan, tikloy, abi mo, ang tuntuod nga kululbaan, ang wala nagpabukol. Harap lang gamay-gamay sa pero pag tumindog na gani, do cobra. Do cobra nga daw guna, bala tikloy. Nakakapot ka, nakakapot ka guna, tikloy.
1: Ha?
0: Nakakapot kasing guna.
1: Oo.
0: Ang iyan na bala pulan, pulan na tawag sa inyo, ang handol ya bala.
2: Handol ya pulan.
0: Pulan giman.
1: Pulaan,
0: sa doon na. Amo na katig, Adolf, nakatry ka na, Adolf. Tapos gatiko man si Adolf, ya.
2: Katila naman ko sa nagatiko, ah.
0: Oo, pero daw guna, hindi.
2: Medyo kayo na nga muna sa mga.
1: Atin,
0: ah, hindi kami na mapati, wala pa kami nakita. Na.
2: Picture, picture, na.
0: Di ka sa kanlaon, dapat tikloy?
1: Pa?
0: Di ka na dapit scan laon?
1: Manggapa.
0: Manggapa, no? Ano na siya nga barangay sa ako pa Manggapa?
1: Sana, sakot na gapon sa... Una na gapon sa... Ano?
0: Sa
1: diin. Lapitan na lang na bato.
0: Lapitan na isang?
1: Biak bato.
0: Ah, sa biak na bato. So, kapamati ka na subong sang XFM kanlaon?
1: Kapamati ko, Troy.
0: Tun, be, pati ako may bisay mo radyo, be? Be? Be, be, be? Hello? Hello, hello, hello? Papati ako may be?
1: Cellphone lang.
0: Ah, cellphone. Mayo kang signal niya, no? Kaya masunod lang sa cellphone, no? Te, ano na plano mo subong agab? Itikloy, pangita kasing uyab?
1: Pangita sa tri ko na harap, bro, eh.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae kung kapamati ka man sa amon, be?
1: Arang hindi lang buhutan, arang lagan.
2: Nangan, amo na iya. Ano pagid?
0: Ano pagid?
1: Arang subada.
0: Na, amo na. Pilang edad sa napangita mo?
1: Yan, pila lang tre, basta kayo ma-interest na sa akong tre.
0: Sige,
1: ano? Kaya mo kutili, tre.
0: Ano work mo da sa kanlaon, subong?
1: Yeah, jab-jab lang panguma, pre.
0: Panguma.
2: Wow, jab-jab.
0: Pero ektarya-ektarya ng iyang kaumahan doon. Pila ka ektarya ganiin mo ginajab-jaban nga kaumahan, Migo Tikloy?
1: Walang ektarya, may isan ko doon, pre.
0: O, te. Pwede sila kadlagan-lagan sa may isan.
2: Oo, ah.
0: Dalaan niya na sa ako aghapinan. Hindi niya lang gamiton trapo ang dahon.
2: Oy, da, grabe lang gilok sila.
0: Ano na, Bermotic Loy,
1: 09? 09-09-055-85.
0: Liwat ba yung nahinaya lang?
1: 09-09-09-055-85.
0: Oh, wala na gali.
2: Wala na.
0: Thank you, Tikloy. May gabi, regal sa mga tagakanlaon. Bye-bye. It's 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: Boss, Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food supplement for men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 37 minutes after 11 o'clock. And padayan kita sa phone, palopon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang natural nga kape, wala sing side effects, ang pinakadabest na kape every morning, every noon time, and every evening.
1: Kung gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Ang tanan ng Yeswell products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ko magalipat sa Anton and XFM, libu-libong pa-premium, nagapadayon sa Gapon every week or ibutan lang yun every Friday. 3,000 pesos nga cash ang ginapanghatag sa tanan nga XFM station sa Negros sa Panay Island. And naghulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000, 10,000, kagpulo tanan katag 5,000 pesos na consolation prizes.
1: Eh, ano pang inulat niyo? Intra na!
0: Do kaluya na si Musubunga. Oh, tulog ka na. Do si Boy tulog ka bala. Wow. Kung anong shortcuts ang tulog ani? Boy? Boy?
1: Tulog?
0: O, anong shortcut niya sina? Si Boy?
1: Boy log eh.
0: Boy T. dublihon mo ang T. Boy?
1: Boy titi.
0: Sa binuang ganit, damang ito pala. Damang salamat sa tanang mga nag-pamati sa phone pal. Kag syempre, buwas naman o balik kami ha. Lunes, salamat sa tanan ng mga tech on duty, sa ngalan sa mga station managers sa tanan ng XFM radio station sa Negros ug Panay. Madamo nga salamat kag sa amon boss CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Dr. Emilito Oy. Oy, dali lang. May harap pagit isa nga wala na ofa.
1: Tingala ko nga nagliwat.
0: Madamo nga salamat kag maayong morning in advance. Good night, katropa. Bye.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingit. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Sa doctor.
10: Pipili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: XFM.

word did you say? You might not always see my love,

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9. And we

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan
9: at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Garing sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Kaya hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDAC FRR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Bilis sa mga buki ka.
3: Kumaan ka rin sa
4: sentro. Come sa Bullseye.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster

0: Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Sister Pain.
4: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibigay sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try. Eh, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Sister Pain, isa ka o

0: Magaganda ka pa.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

0: benefits. Pinatamispan ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Naa XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Naa XFM kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music pagkatapos bugtaw ko pala mayara ko sa mga balita. Labs ng amin bigitong mga DJs nila kanila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
2: may how kita pag
6: enjoy lang.
2: Naa XFM kid how.
8: Imo.
6: XFM 103.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sa kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulaan. Pampagkana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

katropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog

ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa, Bullseye.
4: Department.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: SFM Exciting.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM.
6: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Yes, to health!
11: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kagnatural ng mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining alawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kagang ato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
14: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kina welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
12: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pang nabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
14: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
12: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kun indi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma-reverse, or if not, indi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
7: Supple Plus Gold. Ako si John, problema

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Nga diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaun noon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kung makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sini nga lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sini nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sini nga blood sugar, Doc Leo?
2: Ida, Sir Josil, kon na iron mong imo sini kaugalingon galingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina masalig ka lang sa bulong. Kun nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.

0: talaga.
1: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level. Because kung acquired din eh, anytime, pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nag-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ilan sining lawas gina-attack yung mismong hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sining cellular sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
2: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Doc Leo?
2: Dire kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sini nga buyon.
1: Hambal nila ko no ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause sini ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Mm-hmm, correct.
1: Kay kun way ka kwarta, hindi ka man ka bakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
2: Depende sa Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
1: Bisyo in short.
2: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
2: Yes.
1: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
2: Mm-hmm.
1: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
2: Correct, Sir Josil.
1: So, konta amad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
2: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon naton, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinalang magtindog para maghalin sa channel.
1: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos aton sa nga kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa Tian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nila, Cleo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Ah, mambal nga, tig gamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali din naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oh.
2: Oh, manggad na lang. Pero kung wahi malang si manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ang ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amin.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat wa ay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok. Kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source, ang mga grains naton, whole grains. Kag ang mga fats naton, kung may gamiton magkita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid, hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo pakadamo sa igasto mo sa nadira, hindi na ma-uli. Kung baldan mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabag-o aton sining mga pangginawi nga nagahalit sa aton sining lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sining blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sining lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kag mga prevention tips bala na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no, sa mga ginasulod na ton sa aton sining ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginagawa batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamalani ko na type, ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josel, no, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josel sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josel, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kanyang lanon, Sir Josel, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman iya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
3: again. Yes,
2: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin no yatan pang kapsula no sang Xanthone Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
3: Nire-recommend, Sir Josel, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, gina-recommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon nagatreat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pagtreatment naton sang iya sini nga ginadapit nya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josel, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanize sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchindi talang primero is just for bone health, para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josel, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes type 2 diabetes diabetes magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila siling lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
2: Amo na ka-importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sa type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sa vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan. Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh. Tungkol doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton, kagun may mag-suggest sa aton, tedaw budlay man balakong kaisa lubagon. Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C, nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsige-sige taas ang aton sining kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sining kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo blas aton sining mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung nalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh.
1: Oh.
2: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pag-iid ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concern sang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa ninga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sa ninga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sa ninga acid sa mga acidic din ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga sukin ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amod ang ngalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka bod sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Doc Rem Pinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da libre ha, why inibayad. So kadto ka mod dara from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora balik si Miloal Laguna, laging nga CD kahating gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang selling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and

0: News Express Manila.
1: XFM time, alas 6:19 na may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsineng kamahan sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At law kita sa buong mga katropa sang Lunes. Another week, mga katropa. Kunyo 15 tuwig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ay katulong naman sa inyo, mga katropa, ang mga kauntan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor, drasubog sa aton, paagitra sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatean ninyo kami sa radio frequencies, ng 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman, sa radio frequency, mga katropa, ng 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan City, mga katropa, inyo kami mabatean sa radio frequency, ng 106.1. Kag sa Negros Oriental, sa XFM Canlaon City, babatean ninyo kami dira sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, mayara makita sa ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, at your fingertips, mahimo nyo na kami mabatian and sa inyong mga Android phones. Pagi sa pag-download sa aton nga official streaming apps sa XFM Philippines. Dara sa Google Play Store app, amuning XFM Radio Network. Madownload na ninyo, mga katropa, nga libre. Dara sa inyong mga Android phones, kag ma-access ninyong tanan nga istasyon sa XFM Philippines, kapin sa Isenta, ka mga on-air station salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa tanong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na. Mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Grade 12 student nga suspek sa pagpatay sa LGBTQ nga maestro ang pasakan sa kaso kung establish siya ng kabangdanan sa kamatayon sa biktima.
2: Isa patay, duha pilason sa pagbungguan ay isang guha kang motorsiklo sa Banuat, sang Morsha.
1: Sidewalk clearing sa mga eskwelahan ginapabaskog sa syudad sang Bacolod sa safety sang mga estudyante. Kag para sa tangga mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Prosecution team, may bagong ebidensya para kay Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case.
2: Hindi pa iniang tion nga gamiton sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa Amerika para sa tikang batok sa ginahimo ng China o kung ginahimo sang China sa baho di Bansilok suno sa maritime exports.
1: Kag para sa ating mga headlines sa International News.
0: Express Manila, International News.
1: Bungso diran, malapit na magperma sa US deal suno kay US President Trump.
2: Leader sang gang sa presuhan sa Venezuela na patay sa opensiba sang Estados Unidos suno kay Trump.
1: Sa ating mga headlines sa sports, o kung balita sa sports, uhaw sa kampiyonato ng New York Knicks, gintapos kahapon ang NBA Final Series sa 4-1 batok sa San Antonio Spurs.
2: Kag mga katropa, sa ito naman yung showbiz news. Ang sex bomb, mga katropa, nga grupo ang sa karon may balita-balita nga nag-watak-watak na.
1: Kag para karon, mga katropa, sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King. Aton karong kilalaho ng tropaya nga pinakatigulang nga babae nga nag-crowd surf. Alas 6:23 na. Inyo nabatian, mga katropa, ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:24.

0: atong patulungan ng mga kaunta naman sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Patay ang isa ka manunudlo nga lalaki matapos sininging kastigo kaginhiloan paagi sa pagpainom sa muriatic acid dasang sospek nga isa ka grade 12 student sa sulod sa iyang balay sa barangay Alihi, siyudad sang Bacolod, abisang Hunyo 12. Sunod sa kay Police Captain Jay Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, ginagdas ang 38 anyos nga biktima ang 24 anyos nga sospek sa balay sining nga maginom tutob nga ginaligar. Nagugyon ang duwa nga magimos ang sensitibo nga butang kagingapos ang sospek ang biktima. Dugang pa ni Reyes, may natabo nga hindi pag-insindihan ay sa tunga sang duwa tutob nga ginaligar kaya kastigo sa sospek ang biktima kaging painom sang muriatic acid nga nagresulta sang iyang kamatayon. Gilayon man nga girespondihan sa mga tanod sa barangayang lugar sa insidente kag nakita nga ang biktima mera sang gapos ang mga kamot kag wala na sang kabuhi kag natigayon man nga madakpan ang sospek. Nagagwas investigasyon sa kapulisan nga miyembro sang LGBTQIA+. Ang maestro kag sa karoon nakahudong na sa kustudiya sang kapulisan kag pasakaan ini sang kaso nga murder. Kag nagagwas investigasyon sa kapulisan nga binulan pa lang kilalahay ang biktima kag ang sospek.
2: Ginakondenar sa Department of Education, Division of Bacolod City, akong DepEd Bacolod City, ang pagpatay sa isa ka maestro sa sulod sa iyang balay sa Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, gabisang Hunyo 12. Kung madumduman ang biktima, nag-edad sa 38 anyos, samtang suspect isa ka grade 12 student, kag nag-edad sa 24 anyos. Sinusikay RJ Paglumutan, ang spokesperson sa DepEd Bacolod, ila sa karon nga ginatipon ang nagakaigo nga detalye angot sa natabong krimen kag nagipakigangot sa bulutuan kung sa daing nagatundo ang biktima. Dugang pa ni Paglumutan na ila nga ginapalabot ang pakigunong sa pamilya sang biktima kaghungod nga wala gin pagwaha ang pangalan sang imbolbado sa krimen bangod nagahangyo ang himata sang biktima. Kung madumduman ginaligar nga ginhagad sang biktima inom sa balay sinisang ang sospek kag nagresulta sa komisyon sang pagpatay sa biktima paagi sa pagpainom sang mori yatik acid.
0: Ginaulat pa sang kapulisan ng desisyon sang duha ka partido matapos magbungguanay ang duha ka mga motor nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka persona kag pilason ng duha sa Purok 2 Barangay Minoyan Banwa sa Mursia gabisang Hunyo 12. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Benny 18 anyos kag pilason ang duha ka mga ginkilala kanday alias Marco 25 anyos kag ang kasininga si alias Aljo 37 anyos. Lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sanig sa investigasyon sa Morsha PNP, gikan ang motor ni Benny sa Purok 5 padulo sa Purok 1 sa nasambit nga barangay. Kag pagkatangat sa lugar sang aksidente, natabo ang aksidente kag nagbungguanay ang duha ka motor. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo, lunsay nakaagom sang pila sa mga sakay sa motor kag ginpangdala sa ospital. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Benny samtang padayon pa nga ginabulong sa ospital kanday Marco kag Aljo sa ospital.
2: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki matapos ini ang namising sa sulod sang kapintatlo ka semana sa Saan River Spar 4 barangay kun zone 8 barangay Bakuyangan Banwa sang Hinubaan sang Hunyo 11. Sandig sa investigasyon sang Hinubaan PNP nagpadulong ang ginikanan sang biktima sang tinalikdan nga Mayo 29 matapos madula ang biktima sa Tumayo 21 matapos nga ang biktima kag ang tiyo sini ang nagpanguha sang dakon sang buyo sa bukid apang wala na nakapauli ang biktima apang ang tiyo sini ang nakapauli. Nakabaton sang tawag ang kapulisan nga may nasapuan nga bangkay sa lugar kag dito natukiban nga ang nakita nga bangkay amuang nadulang nga menor de edad kag nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga ini ang mayara sang problema sa paminsaron. Sa karon ginahulat ang desisyon sa pamilya angot sa posibleng pagpaidalom sa postmortem examination sang katawan o kon lawas ang biktima agud matumod kung anong kabandanan sang iya kamatayon.
0: Ginpadayon sa Bacolod City Government ang mas stricto nga clearing operation sa palibot sa mga bulutuan sa syudad. Lakip ang Negros Occidental High School o kung NOHS. Kadungan sa pagbukas sa klase agud maprotektahan ang kaluwasan sa mga estudyante. Ginpayag ni Retired Police Colonel Levi Pange, head sa City Legal Enforcement Team nga naglunsar sila sa operasyon sa tinalikdan nga Hunyo 11. Bilang kabahin sa kampanya sang lokal nga panguluhan sa pagpasiguro nga malimpyo ang mga sidewalk kag wala sang mga balabag sa lugar nga ginaagian sang publiko. Sunod kay Pange, Sa ilang inspeksyon sa palibot sa NOHS, nakita nila sa hindi magnubos na pulo ka vendors nga nagapwesto sa guwa sa eskwilahan. Gindugang niya nga iniya nga sitwasyon nag-aapekto sa ustong nga paggamit sa mga pampubliko nga pasilidad pareho sa mga bleachers kag waiting shed nga dapat ginagamit sa mga estudyante kag pumuluyo. Ginpaig man sini nga pila sa mga vendors ang nagbalik pagkatapos ng ilang clearing operations. Rason nga silang magabalik naman sa nasambit nga areas.
2: Handa ang Department of Interior and Local Government o DILG Bacolod nga magrekomendar sa pagpasaka sa administrative criminal nga kaso batok sa mga barangay nga padayon nga nagapabaya sa pagpatuman sa road clearing operations. Sunod sa kay DILG Bacolod at Christian Nagaynay, ginapaabot na nila ang City Legal Office ang Bacolod nga magrekomendar o konang ilang rekomendasyon para sa nagakaigo nga legal nga aksyon matapos nga may mga barangay nga wala nagasunod sa direktiba parte sa road clearing bisan pa nga sunod-sunod ang paandam kag memorandum nga ginahatag sa ila. Ginapahayag man ni Nagaynay nga may mga barangay nga wala nagsumiter sa kinahanglanon nga report nga isa ka importante nga balasihan sang DILG sa pagmonitor man kag pagvalidate kon epektibo gid man ang ila pagpatuman sang road clearing sa tagsa kalugar. Samtang padayon nga bantayan sang DILG ang compliance sa mga barangay agud masiguro nga malimpyo mga karsada kag sidewalk sa obstruction kag mapahapos man ang pagpadalagan sang trapiko kag paglabay sa mga pedestrian sa syudad sang Bacolod.
0: Gining news sa sanggunian panglungsod, si Mayor Greg Gasatay mas pabaskugon pa ang pagpatuman sa ordinansa bato sa pagpanigarilyo sa pampubliko ng mga lugar pinagi sa pag-coordinate sa nagkalainlaing ahensya sang gobyerno. Sa isa ka interview, yung pag ni Acting Vice Mayor Attorney Cesar Distrito nga base sa Comprehensive Anti-Smoking Ordinance, ginadumilian ang pagpanigarilyo sa mga eskwelahan, hospital, park, covered areas, mga restaurant, public utility jeepneys o kung PUJs, terminal kag mga gasolinahan. Nagapati si Distrito nga mas mapahugot ang implementasyon sa ordinansa kung magugyon ang mga ahensya pareho sa Philippine National Police o kung PNP, Public Order and Safety Office o kung POSO, Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, mga barangay tanod kag health personnel sa pagmonitor kag pagpatuman sini. Dugang pa sang SP, hindi lang ang mga nagapanigarilyo ang nagalabot sa kung nakabaton sang nagapalabot sang negatibong epekto sang sigarilyo kundi pati maan ang mga tao nga nagaka-experience sang second hand smoke nga mahimo magdala sa seryoso nga risgo sa lawas.
2: Ginaprobahan sa sanggunian panglungsod sa Bacolod ang isa ka resolusyon nga nagapakita sa suporta sa biodiesel program nga ginapangunahan ni Lone District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez. Ang nasambit nga resolusyon ginakta ni Councilor M. Ang kag nagapanawagan ini sa mga pribado nga establishmento nga magdonar sang ilang nagamit nga mga cooking oil agud ini mahimo nga biodiesel kag makahatag sang benepisyo sa nagkalain-lain nga sektor. Kabahin sang programa ang Green Solution PH sa pagpangunaman ni CEO Engineer Ian Fred Solas nga among partner ni Congressman Albie Benitez sa pagpatuman sa proyekto. Sa record, hulihalin sang ginbaliklunsar ang programa sa Marso 30, naglabot na sa masubra 1,000 ka mga mananagat sa Bacolod na nakabenepisyo sa ni. Samtang nagabot naman sa 4,000 sobra ka mga litro sa biodiesel ang naubra na. Ginpahayag man ni Solas sa ngayara na sa kapin sa isint na ka mga establishmento sa syudad ang nagupod sa inisyatibo nga magpakita sa kahanda ka maghatag sa ilang mga used cooking oil para sa nasambit nga programa.
0: Para sa dugang lang nato nga balita sa lokal, nabatsyagan kaina kagahon ng liwat nga pagtayog o kon experience ang liwat ang magnitude 2.1 sa Banwas ng Inubaan mga alas 3:41 sining nga kagahon Hunyo 15. Sandig naman sa informasyon nga naging pagwas ang FIVOX, may kadalumon nga 54 meters kag tectonic naman ang origin sini. Samtang kaina o kung kagabi, alas 11:22, Domingo, Hunyo 14, nabatsyagan ang magnitude 4.3 nga linog. Kag ang origin sini mga katropa sa may Aninii, Antique. Experiensya sang intensity 3 ang syudad sang Sipalay sa probinsya sang Negros Occidental kag intensity 1 naman sa syudad sang Bago sa probinsya sang Negros Occidental. Alas 6:34 na. Ang balita sa lugar, ginadulong sa inyo mga katropas ang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa national.
1: Express Balita. National News.
0: Hindi pati yun nga gamiton sa Pilipinas sa Mutual Defense Treaty o kung MDT upod sa Estados Unidos. Angon sa mga mobile structures nga ginpatindog sa China sa baho di masinloka. Sunod kay Attorney Jay Batong Bakal, isa ka eksperto sa maritime law. Ginathag ni Batong Bakal nga bangod soberanya at teritoryo ang isyo hindi basta-basta nga dalon sa international nga korte. Apang gipandaman sining gobyerno nga dako nga pamahog sa seguridad sa pungsod ang ginahimo sa China. Kung mangin madinalago ni China nga himuon nga permanente ang base militar sa lugar, mangin 120 nautical miles lang ang kalayoon inigikan sa Luzon. So nakaiba itong bakal, at least magamit sang MDT o kung military force, dapat ito nananay sa gobyerno kung makabigin nga act of aggression o kung open attack sa China. Sa subong sunod siya, mahimo pang mabawi ang sitwasyon kag makuha ang mga nagalutaw ng struktura pagi sa diplomasya.
2: Nagpabutyag sang bugos nga suporta ang Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilbert Chodoro matapos nga ginbanduan sang China nga magsulod sa pungsod kag makipagtransaksyon sa mga Chinese entities. Lakip kon gindumilian sang China ini nga hindi magsulod sa pungsod nila kag magtransaksyon sa mga Chinese entities, lakip na ang iyang nga pamilya. Ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea nga si Admiral Roy Vincent Trinidad ang mga pahayag ni Chodoro ang simple nga depensa sa kinamatarong kag interes sa Pilipinas kag matag nga na base sa international law kag sa 2016 arbitral award. Gipanindugan man ni Trinidad nga mga sanksyon sa ang isa ang nagapagtinguha sang ako ng pagtinguha sang China nga paghugon kag paipuson ang mga nagabuyagyag sang ginaligar illegal kag coercive actions sang China sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Sa parado man nga pahayag, ipahayag man sang AFP nga ang lihok sang China ang hindi lamang kontra kay Chodoro kundi isa man kapag tinguha nga gubo ng lehitimo nga paggamit sang Pilipinas sang yasubiranong kinamatarong.
0: Gain buyagyag ni House Prosecutor kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga mayara sila sang bagong ebidensya. Bato kay Vice President Sara Duterte angon sa mga assets nga ginaligar wala nila gindeklarar sa ngiyabana sa ila statement of assets, liabilities and net worth kon SALN halin 2007 tuptob to 2024. Gipahayag ni Ridon nga ini mga assets ang narehistro sa mga ahensya sa gobyerno apang wala makita sa SALN submissions sa Vice Presidente. Ini nga mga bagong ebidensya pagagamiton sa pagpamatuod sa reklamo angot sa unexplained wealth o kung tinago nga manggad, isa sa apat ka reklamo ang ginawa pangatubang sa Vice Presidente.
2: Gin-question sa House Prosecution Panel kung paano epektibo nga makapartisipan si Senator Jinggo Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi man siya magka-present physically. Ini ang ipahayag ng Daya House Prosecutor Joel Choa kag trial spokesperson Rene Co sa paglunsar sa bantay impeachment sa Claret School at Quezon City. So na kay Choa, nga importante nga yara sa isa ka Senator Judge o kung nga yara ang isa ka Senator Judge agud maobserbahan ang ginahimo nga mga testigo kag ma-assess kung matuod ang ila ginahambalo kon indi. Ginatagman ko nga wala sang pagbag-o sa pagsulundan sang Senado ganila uman ang limitado sang iyapon ang partisipasyon ni Estrada bangod sa preventive suspension sini.
0: Alas 6:38 na to na batiha mga katropa. Ang kaundaan sa nga balita sa national. Kaginaginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan naman mga katropa ang mga kaundaan sa balita sa international.
1: Express Balita, international news.
0: Ginpabugal ni US President Donald Trump nga malapit na magsabat ang Iran sa iyang ginaduso. Peace agreement. Bisan ang pangunang manog patunga nga Pakistan nagsiling ang kasugtanan pagapirmahan paagi sa electronic signature. Ang memorandum Ang Memorandum of Understanding sa tunga sang US kagiran magusugod sang 60 days nga negosasyon kung paano ipatuman ang framework kaglubaro ng nabiling mga sticking points sa tunga sang kinagamo. Gipanginwala naman sang Islamic Revolutionary Guard Corps ang Iran ang nasambit nga plano. Samtang sa dugang ang mga updates angot sa sining peace deal, ang Amerika kagang Iran naglabot na sang kunag istoryahanay na agot planuhan ang atapnaon o konuntato ng gera. Kag magapatigayon sang official signing ceremony sa mabot nga Biyernes sa sa Switzerland. Matapos iniging pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa iyaning social media post subong adlaw Lunes.
2: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga si Hector Rosenford Guerrero Flores o con Ninio Guerrero ang leader sang Venezuela prison gang nga Trendy Aragua na patay sa isa ka military strike sa US. Sunod kay Trump, nagpatigayon sa madasig kakoordinado ng operasyon ng US Southern Command sa operasyon o konsa kooperasyon man sa mga otoridad sa Venezuela. Ginkompirmar man ni Defense Secretary Pete Hegseth ang napatay sa opensiba si Guerrero. Kag ang Information Ministry sa Venezuela nagsiling mayara sa pag-inaway sa tunga sa mga katapos sa mga kriminal nga grupo kag napatay si Guerrero sa operasyon nga ginimo sa bulig sa konsang intelligence sharing kag specialized technology gikan sa duha ka pungsod. Ang US madugay na nga nagpatuman sa mga sanctions kag Guerrero kag iban pa nga mga lideres sang Trendy Aragua bangod sa ginaligar nga pag-intra sa drug smuggling, human trafficking kag money laundering kag ginakawig man sang US nga State Department ang grupo nga isa ka dumuluong nga terorista nga organisasyon.
0: Alas 6:41 na mga katropa. Inyo na batian ang countdown sa balita sa international. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga katropang balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Matapos ang 53 katuig o kon masobra 5 kadekada, liwat nga ng kon sang New York Knicks ang kampiyonato sa NBA. Subong kon kahapon nga adlaw Domingo, June 14. Ini matapos nila nga gilutos ang San Antonio Spurs sa Game 5 sang NBA Finals sa standing nga 4-1. Namintinar sa Spurs ang abansi alin sa first quarter tutob sa third quarter. Apang kaangay sa game 4, nagpamwersang Knicks sa fourth quarter kag nagabansi sa San Antonio. Gintinguan pa ni Dylan Harper nga makaabansi liwat sa Knicks apang mabakod ang depensa sang team ni Jalen Bronson. Dalayon nga nasilyuhan sang Knicks ang ila kadalagan kag gintapos ang ampang sa score nga 94-90. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At napadulungan mga katropang balita naman sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Nasa karoon, mga katropa, nagagwa no, sa isaya ka pahayag o kung sa interview sa isaya ka writer sa mga celebrity mga katropa nga mayara sa division o kung may mga faction no, sa tunga iya sa ining grupo sa mga katropa sex bomb. Kaya mga katropa, matapos ang pila ka mga successful event no sa round 1, round 2, round 3, round 4, round 5 ga concerts ning pagbalik no sa mga katropa sex bomb sa liwat subong yang henerasyon no kun nga era mga katropa. May nagagwa nga miyara gal isang division no kun pagbutak-utak na or naga baki-baki no ang nasambit nga grupo. Especially sa karon nagagawa naman sa gihapon sa liwat mga katropa ang Team Jopay kag Team Rochelle. Matapos mga katropa nagsugod ini sa pag-renew no sang vow kun sa ginkasaliwat si Jopay kag iyang partner mga katropa. Invited ang tanan pero wala man tanan nakaabot kay Team Mayara sang naraisar kun kanya-kanyang buhay man kanya-kanyang mga event or mga priorities in life. Pero mga katropa wala labot sa amo tong hitabo. Mayara pagida nga ti kung ahambalis ang organizer mismo no sang ining sex bomb mga katropa nga nabudlayan sila for example nga magbook sa ano sa sex bomb nga ara dapat si Rochelle ara man si Jopay kay usually kung kinahanglanon sang mabook mga katropa nga mga LGU dabi-abi or mga private dabi nga companies or something da nga magpa-perform sa ila usually mga katropa yawan sila kumbaga nang ano pala no swak tugid sa schedule nga ara si Rochelle kag ara man si Jopay tubod dayan pa sila mag-arrange bala mga katropa nga dapat ara gid sir tanan kiti amo nang gusto sang client plus pageda nga sa mga ano no sa mga ano mga katropa online nga mga engagement kumbaga do wala na gaupod ang tanan gid sila makita mo may ara sang sex bomb nga nagasaot nga pito lang sila lima lang sila apat lang sila tatlo lang sila kag usually hindi makita ano mga danay gid ining si Jopay kag si Rochelle mga katropa. Kay tungod sa insider mga katropa nga hindi man 100% sure good. Pero may ara sa mga pagsinunggudanay. For example, tungod sa mga exposure mga katropa. Kahit isa karon nagagwa na naman liwat nga si Rochelle ang bida. Muna ano ang quote dito sa nasambit nga pahayag mga katropa. Na si Rochelle ang bida. So, may ara sa mga paglainanay sa buhat. Kahit ang iban, gusto mo nila nga sila man ano ang makaka-expose mo bala mga katropa kung may exposure man sa medyo daku-daku kung dugay-dugay that's why nga ti mayara sa nga gamay nga pag hindi pag-insindihan ay kag ti sa karon mga katropa pagkatapos ang ilang concert do naglaylo na sila liwat no kag do hindi na makita naman liwat nga ti updanay sila pero ti ini mga katropa ang base lamang sa ilang mga PA organizers kag sa mga ano nila mga katropa ng mga backup dancers so ti hindi ini mismo kaling gid sa sex bomb members gid. Pero tiyan muna sa karon ang nakita man mismo sa mga netizen. Kagambal sa mga netizen nga dugay na naiagali ko no. Sa una pa lang eti may Team Jopay na nga daan kag Team Rochelle. Mga katropa ang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong gid sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa makaprevent gid sa early signs of skin aging. Makapaputi sa panit plus mga katropa ka na natural ining mga ingredients niya na igamiton sa mugos ka pamilya especially sa mga estudyante mga katropa adlaw-adlaw para madula ang germs kag amoy sa inyo yung alawas ining Santon Plus Herbal Soap and syempre mga katropa may isa pakita kahabon habon naman niya mapapaputi para sa mahilig sa glutathione and kojic mga katropa ginimpunan pa sa virgin coconut oil kung VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap
3: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap right Tinser Skin, naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6.47 na inyo na ba tayo makatropang balita sa showbiz? Kakatropang Wendell, sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, good morning. Pero antes dira, mga nabiling mga produkto sa Yes to Health, sa layin tanigan ni Mabakal, Katropang Wendell.
2: Mga katropa, mabakal ang itong mga produkto sa Yes to Health sa itong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarin Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi ba mga katropa, ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, mabakal man sa mga butika, malapit sa inyong lugar, no? Sa mga lokal nga butika, dira po mangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santon products. Kag ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na, nag-upod sa aton, sininga adlaw, sininga oras, nag-tutok sila subog sa aton. Good morning, dira sila.
2: Yes, good morning sa ila ni Sir Lloyd Navales, mayong aga. Sa ila ni Ma'am Lia Lombrado, mayong aga man.
0: Aga.
2: Kay Ma'am Jovi Sarge Armudente, good morning. Sa ila ni...
0: Mayong aga.
2: Efraim Guadalupe Ruiz. Good morning, mayong aga. Dari sa mga nagtutok manawa sa ilaya ni Sir P. Helie. Good morning. Sa ilan ni Jessica Gonzalez. Sa ilan ni Alberto Norbing Loreno. Dari sa may Zone 15 sa Talisay City. Good morning. Sa ilan ni Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga man. Na mayong aga sa mga katrapatan dira. Sa mga katropaman natin sa Bago City. Good morning man sa inyo dira sa Barangay Maaw, Barangay Binubuhan, Ilian Kang, sa Barangay Mailuma. Mayong aga.
0: Yes. Mayong aga sa mga katropa natin nga nagaupod, sining adlaw, sining oras. Salamat, kid. No? Pero katropang Wendel, sa manang celebrate sa birthday nila today, happy birthday. Ah.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, June 15. No? Happy birthday sa inyo mga katropa. Mga nag-enjoy sa ilang kalawan. Oh, tapos ng long weekend, balik na kita sa realidad. May klase na kag opisina. Bango na, imus na ha?
2: Bow, ka-perfect!
0: May holiday, wala holiday no, subong no? Mulang June 12 lang to. I don't know kung sa July may another holiday kita. Kina-look forward sa ibang dahil tani ang holiday. Friday lang ba? Samtang kita ikaw bra, ginalaot tayo double pay. Ilaya holiday. Sige, ano? May kapasyato at magaling kay Junior Alegria. Oh. Dara sa may barangay Makagay sa overflow, dara sa may Moises, dara sa Moises Padilla o sa Banua. Sa Moises Padilla, good morning, dara sa mga katropa naton. Salamat kit sa pag-monitor, dari sa Amon sa XFM 103.9 Bacolod. Kag mga katropang, oras na Amon, doon ginakulabos na magabulos na si katropang Erwin Salinas sa Bulsay. Sa liwat mga katropa, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas sa XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
10: Mag Turbo! Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa! pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ang akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
18: sa XFM
15: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Yes, to hell!
19: The Secrets of Hell.
20: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
21: Yes.
20: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
21: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
20: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
21: Yes.
20: Kung wala na gid,
21: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
20: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
11: Southern Plus Gold.
19: The Secrets of Health.
20: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
21: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar. Kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
20: Hindi na sa kabatsyag.
21: Yes.
20: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
21: Again.
20: Again.
21: Yes.
16: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bas

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika, Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katropa, excited!

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunful Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunful Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyong magkaan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bayan.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin ng temperamenti. Welcome na sa pagpanganagad na sa Bullseye na naman. Welcome sa panibagong talakayan. This morning mga katropa, Pets 15 sa bulan sa nga. Hunyo mga katropa, good news ni para sa mga kuturanta nga ara sa ila tagsa ka mga panimalay. Huwag pakakadto sa mga opsina nila, bawa. Pizza 15, tapos na ang tempos di peligros. May ara naman sa nga, may ara na sa nga pag-asa. Amo naman yung mga katropa, pwede ito may imosbong. Nga ang sitwasyon lang, ipit kayo, good life. Importante, may ara lang tasang pinaghuhugutan, may ara lang tasang ginakwaan, no? At least, may ara na katupa, no? Sa isaway na git, langgaon ta trabaho ta. Langgaon ta nga ito mga ginahimo nga obligasyon nga amumaneng naga sa pipi sa aton sa panahon sang kapiotan. Pasalamatan ta lang may ara tasang trabaho, pasalamatan ta man ang mga tao nga nag-provide sa mga katropa, no? Sa sining panahon, mabulo buday-buday, pero tiis gila nga. Padayon lang kita, huwag mawan-an sang pag-asa. Padayon lang, tuloy-tuloy lang ang buhay natin, katropa. Update kami, tuntumalas, yes, karon sa pagpanganagan natin dari sa Bullseye. Kaupon natin sa technical side, katropang Jonel Apsay. Talakay kita sa ang pinakamaimportante yung mga balita. Lunes, buong mga katropa, medyo gutok-gutok na lantaw sa Lacson, sa mga area sa Burgos, bla, mga katropa. Ano pa? Damo sa mga sakyan subong. Tapos ang estudyante, balik na sa ilang klase. Subong niya, seryoso na niya klase, doy. Why na niya sa pugong-pugong? Kay subong, may klase na. Hindi nga may maano pa ta mangita na rason para mag-absent la. Apo rin kalabanan ginihimo man sa katon pila ka mga kuturan mo mga estudyante first week or second week ang baliway po na klase hindi ko masuludan eh okay lang tingala tos la panakpan lang tos la sa downtown uy to hindi kayo nagkanto ari kini ako ay ginagsulud klase ay nai why klase ay balik na mga katropa sa tagsa ka mga obligasyon sa ato mga kuturan man sa ilang trabaho may aga. Kanto kita sa mga dita kung mga pangulong dinalan sa aton nga talakayan katropa. This morning, Aryo, ang aton pagpadayon to na. Testingan ta karo mga katropa kung nabot pa to. Atong isa ka 24 anyos nga grade 12. Nga responsable sa pagpatay sa isa ka manunudlo diri sa sudan sa Bacolod. No, nadakpan sa kapulisan amo tubla kapon ginistoryanta nga matapos nga naghimo sila sang mga intimate nga mga ano nga mga buluhatuna no sang magkahagugma medyo extreme ang ila ginhimo. Gulpi lang niya tabo mga katropa nasapuan lang way kabuhi ining maestro. Ang report, ang balita mga katropa, why man sa sanagob, why man sa sang pilas, ha? Pero ang unod bala sang iya tilawkan, may agi sunog. Ginpainom sang allegedly ginpainom sang makililo nga ilimnon, no? Moriate katropa ang ginasuspek suspetsahan sa di. Tekaron tanaw ta. Ang mga latest developments na tuga kung ano pa ang update sa aton nga patrol mga katropa. Ginaligar ambush mga katropa kahapon kagabi gin report no ang pinaka mga katapo sang kapulisan ta gin attempt nga i-ambush dito sa isa ka barangay sa Calatrava. Bantayan karon mga detalye sa pagpakanagan naton. Kung may ara gid man sang makabig ta insidente sa pagpag-ambush mga katropa. There is Negros of Tinta, alam mo rin medyo madugo ng mga sitwasyon katropa kay matapos ang mga

Sa ito nga, sa nga PNP, kagsang katapo sa nga, allegedly, no? Ginapatihan, membro sa New People's Army. Amo na nga, tuntutukan ka rin mga katurupan. Hindi ta maintindihan ang permi nga pronouncement sa aton Department of Energy, mga katurupan, nga may ara sa movement, may mga adjustment sa presyo sa petrolyo. Sa sining panahon, puuna ito gin-announced, may ara sang pagtaas sa presyo sang gasolina, nga daw 30 centimos to. Pagkatapos, may ara sang saka sa diesel. Pero ang kamakabalita mga katropa is nag-rollback, no? 3 pesos. Ma-rollback naman, 3 pesos. Doon daw, tanaw-tanaw ko na. Ang final nga pronouncement tabi sa Department of Energy, because today's Monday mga katropa. Amo ring aton pila ka mga concern sa aton nga bantay sa presyo sa petrolyo, pero hindi ta maintindihan ang gakalatabo sbong may ara sa staggered basis mo, no? So gina expect ta, like for example ang DOE maghambal sa may rollback ta, 3 pesos, no? Do not expect by tomorrow or Tuesday, katropa, ang rollback na would be 3 pesos, no? Malain ang buot mo. Kay ang ginahimo sa mga own companies din, mga katropa, sa Pungsod, Pilipinas, gina-staggered, no? Ang rollback. Might be by Tuesday, if 3 pesos ang balik, mga katropa, rollback ta, ang matabos na da, piso lang, ibalik nila sa imo. Ha? Kaya stagger basis until mag-abot naman ang next nga Martes, no? Kaya ang markings naton, mga katropa, benchmarking naton sa presyo sang petrolyo, mga katropa, in 5 days mo. But ang implementation sila after 7 days, no? Which fall on every Tuesday, every week. No? Di na nagabantay kita. Kung ano ang nangin proseso, kagpila ang i-enjoy sa tao nga rollback, mga katropa. Ini nga mga pamaagi, mga katropa, gin kasi haligsun, haligsun tani sa ato Department of Energy, kagsang mga fuel, oil companies, diri sa Pungsod, Pilipinas, nga okay lang, nga ipatuman ang staggered basis. Ang catch mo sa mga katropas nga, panahon to sang kapupukan sang tag 30 piso, 20 piso nga saka sang petrolyo. Why ba naman gin-imposto direkta, stagger basis man to, nga gin-implementar sang mga oil companies? Because naintindihan namon ang gobyerno. Because naintindihan namon ang mga commuters, no? Kada rin maepektuhan ini ang pinaka mga commuters naton, kumuroyot naton dari Pilipinas kung i-all out namon ang pasaka presyo. Dari na clickbait ang gobyerno nato, mga katropa. Kaysa istorya ng stagger basis gini, ang rollback, mga katropa, stagger basis man, amat-amat man, nga ginabalik sa tao. So pagbalik na sa tao, mga katropa, like for example, may aras ang 5 pesos ng rollback, nung na-expect nga 5 pesos ang balik sa imo, ang rollback, no, ang adjustment, panubo presyo, hindi ka ma-expect na sa kay ang gakalatabo, tutuod lang, buwas pa lang, Martes, 2 ka piso, ang gina-implement sa mga companies dari sa Pungsod, Pilipinas, and that's legal. Okay na. Ang ginapasugtan sa aton nga Department of Energy. Pero ang catch, amun sa mga katropa, sa mga companies naton dari sa Pungsod, Pilipinas, gina-capitalize ka, gina-into lang ta. I-implement nila ang 2 pesos for the next 4 days, mga katropa, mga ibigyan. Kadamo sa nanutaranta natin. Tingala kita, may fuel adjustment. Excited ka, magkanto sa mga gasolinahan para ma-check mo to. Isip-isip mo, wag labot, 5 piso. No? Stagger basis, kuno mo, no? Nga, sistema. Pero, ang catch mo sini, ang pagka Sunday, Tuesday, ta, which ang full implementation sang reduction sang minus, mga katropa, sang rollback, mga abyan, dara na kayo yung choice mo. Kinanglan nila ma-implement based mandato nila.

0: Department of Energy. Diin gabi nagakalitok ang aton nga mga pumuruyo, kita nga mga pumuruyo Pilipinon, katropa. Ha? Because every Sunday, kadto sa Monday, ha? Ubos na, ha? Out of stock na ang ila nga presyo, ang ila nga gasolina, ila nga krudo, mga katropa. So meaning, atong 3 pesos nga inog implementar kung tani, when to implement? Ha? So, in a nutshell, katropa, ang 5 pesos to nga gina-implementar tani sa aton nga mga oil companies, ha? 2 pesos lang. Amo rin dapat tutukan si Department of Energy, mga katropa, nga mga istorya. Nga dapat question ni ang aton aton nga mga oil companies, no? Kay why ni nagasanto sa mandato nila ininto anay portion ni. Ha? Amo rin tingala kamo sa mga ano ta sa mga gasoline stations, sa mga jeepney drivers, katropa, direta yan na litok. Sa mga oil companies, dira gina take advantage ang mga pulisa nga ginagrihan nila sa Department of Energy, no? Kaghambalo ka lang nga out of stock na, kay ubos na, kay barato mo, no? So once kay inspection ang ganyan sa ano sa Department of Energy, because may inspection na eh, no? Ang aton ng mga fueling stations, no, halin sa mga task force nga ginhimo sa mga LGUs or DOE mismo, ginapasubmit ni sila sa ilang weekly report, mga katropa, para naman sa possible adjustment by Tuesday every week, no? Ginapasubmit ni sila. So dira makita nga TO from this day on Tuesday, Sunday pa lang upos na mag-stock, no? Why man na nagkakantong mga DOE, members ng DOE para mag-check sa ilang tankies load? Di ba? Ari pagid. Ang ginareklamo sa mga pinakalakuturan ta. And this is true. No, kapat. Di ko tutuod ni. Nag-remo sa mga oil companies na responsyon Pilipinas. Tingala ka mo nga Monday pa lang, may saka na. Tuesday ang markup na ton sa aton final pricing sang aton nga gasolina kag diesel kag kerosene, mga katropa, but Monday pa lang gabi, mga katropa, may ara na nagakatabo nga adjustments.
1: Sinabi niyo na lahat eh,
0: ha? May mga adjustments na nga by Monday pa lang may ara na sang resupplying, ha? Kita ka man sa mga fuel companies na, sa mga oil companies, gabi pa lang sang Monday, katropa, may ara na sang tanki na nga nag-ula sila, no? Ang tanki na, mga katropa, lulan sina ang bag-o nga presyo, kuno kay ti replacement na, para sa mga oil stocks nila, sa ilang mga oil companies, sa ilang mga istasyon sang gasolina kag diesel, katropa, no? So sa replacement nga, mga katropa, na impose na ang saka ngaan, no? Sigiran nga, ha? Huwag ka na may imo mo, no? Amo ang sistema, mga katropa. Doon lang kabagay. Ha? Bunggo mo, ulo mo. Ha? Sininto anay sa istorya sang Baligiana, isang diesel din. Amo na yung mga katropa, exposed na niya, no? Nga mga sistema sa mga oil companies sa Pilipinas nga okay lang sa Department of Energy ang implementasyon sang amunay nga plastada. Ha? Nga gaka-intuan ang tao, ang mga motorista. Nga importante, mga katropa, natin tutukan si, ha? Ang ining, ano? Kaya ti, imagine ang imposisyon o kung ang mga adjustments dira, mga katropa, sa presyo sa petrolyo, nag-apekto na sa ato ni ekonomiya mo. Imagine na lang ang isa ka manuutan, halin sa kanlaon, nga makadto this downtown, kay iula sa bagsakan, ang ilang produkto, kamatis, carrots, sibuyas, ano pa, basta, mga produkto, ihaboy din sa bagsakan. No? Ang ilang cost, dira mga katropa, dala na tanan, halin sa presyo bayad sa driver, halin sa renta sa trucking, nga maula di sa syudad sa Bacolod, mga katropa, sa mga major bagsakan. Oh. Pag ula da, dara na da. May cost pa gina da. Ang ilang fuel. So sa fuel dara ako tropa. Once may adjustment da, ihaboy man eh sa mga negosyante sa aton nga mga manguma, syempre kinahanglan babawi nila dito sa mga produkto nila. No? Oh. So like tingala ka ang presyo sang kada kilo abis ang sibuyas maglabot 300 or butang tabi for example 200, no, nagdugang da sila sa 30 pesos para na sa gasolina, mga katropa, ha, para na sa gasolina. So nagataas ang cost naton. That also applies sa distribution nato, mga katropa. Kita nyo sa sating panahon ang distribution manog baligya da nagadistributor sang gatas sang mga kape na mga tinapay da nagmahal naman because may cost man mga abyan dira gina ginabutang. So pamangkot mga katropa, na address ba sa aton nga gobyerno ang problema sang inflation, ang problema sang pagsaka sang mga baraklon, ang problema sang cost of living sang aton pumuloy Pilipino, no? Siyempre wala, ha? Kay ini ang istorya mga katropa, palusot lang tanan na nga mismo nga aton Department of Energy aminado nga agreement ni sa mga oil companies bilog Pilipinas kag wala sa may himuda tungod sang deregulated policy sang aton nga pungsod mga katropa nga ginkuan gahom ang aton gobyerno sa pagkontrol sang presyo sa petrolyo sa pungsod Pilipinas. Amuni ang sitwasyon katropa. Na ako ba magkutunyo ko karon ati may Senate inquiry, may ara sang mga patigayon nun nga mga sesyon ang aton kamarada representantes. Amuni dapat priority yo. Amuni ginahimuan tani layo. Amuni gitutok sang aton pila ka mga all companies mga ila pila ka mga representante naton. Ang problema lang kay mga representante naton puro man mga stockholders ang kalabanan sila, nag-engage mga katropa sa ano? Sa negosyo. Do not expect mga abyan nga aton nga mga negosyante, aton nga mga representante, aton mga congressman, they're there to create a policy. Mag-create sila, mahimo siya sa pulisa nga nakabenefisyo man sila. Diba? Amuna ang budlay mga katropa sa sinang panahon. Ha? Makita naton sa radyo kay Steven may nabi mo, no? Makita naton sa TV good news pa. Nabalang mambal ka ukid, the best mo mayo. Nga balbalita ni. Nga may nubo presyo. Pero hindi mabatsigan sa pumuloy Pilipino. Si Juan de la Cruz gaulat Japon, no? Tungod sa mga pulisa sa aton gobyerno mga katropa, nga litok lang ta sa tawo. Oh, tanaw ta karon na, no? Sa pagpakaragad ta diri sa ay mga byan. Story hunter balik hunter mga katropa. Just to make awareness pumuloy nato mga katropa that this policy sa atong gobyerno mga katropa inintuanay ni palpak ni padayon nga sa sakripisyo ng aton mga drivers kag operators, nagasakripisyo mga sakripisyo ng atong commuters, nagasakripisyo ang trabante. That's why sa aton nga inflation rate mga katropa, mismo ang middle classes mga abyan, no, batsag na ang korupsyon. Gabatsag na, no? So much more. Kung amo ni pulisa mga katropa, think about 5 years later, 5 katuig ang makalipas, amo ni sistema sa kapon. Ang cost of living naton nagtaas, ang sweldo naton ganubo. Hindi kilaot sa presyo sa mga balaknon. And that's where inflation happens, mga kulturan. Amo ni budlay sa aton sponsor Pilipinas kay puro lang pasikat la. Ang aton naman departamento pasikat man lang. Ang aton ang DOE mo, ha? Ma-report na sa mga increase nyo. Why naman tiyagan sa tao niya? Ha? Why na aton naman tiyagan niya? Ininto anay portion Japon ni. Wala. No? Ay. Today, ang finale sang pricing, sang benchmarking naton sa presyo sa petrolyo mga katropa. And there is reported adjustment naman. May ara sa kanubo. Uwak boys, pagiting pataas, pagiting pata pababa naman ta. Hulaton ta naman eh. Kung anong pronouncement karo sa DOE. Ang palpak na pronouncement sa DOE mga bihan. Nga ginahinto lang aton tao di. Pumuluyo naton. tapalan lang guya mo sa mga ayuda, ha? Okay ka na dun. No? Kaya mo marang prinsipyo mo sa mga politiko, garok ng mga politiko sa pungsod na ton, magreklamo, tapalibla, ha? Tampaas ang kwarta. Ha? Kamipos na. Diba? Oo. Mga politiko, rin mo makabatsag na. Kaya mo marang sa isa ka termino, sa isa ka politisyan, nga napadlagan, rin makulod mga katropa, nga nagpamudmod kwarta. Oras na doon, 7:35. Ah, mga katropa, no? Aray pagid, ang pinaka-latest naman sa nasyonal tao, ha? Mga abyan, may ara naman sa bag-o. O, anong bag-o? Kundi dos ito, nag-tipyok na si Senator Cheese Escudero. Sa wala itong mabalaan ng rason, kahit hambali ako noon, tingnan, I need to perform my duty as senator. O, struck naman ta. Sumakit naman tayo basuon ta. Sige, uudok namin pa. Ang bait-bait talaga ng mga pinuno natin sa Pilipinas. Gusto nila mag-perform gidya as senator. Ginbutos ng mga Pilipino namin. Git, o. Di ari o, napagwa naman ito pare, sir, mga katropa. Si Senator Joel Villanueva. Nga ma-attend sa kuno if may ara sa special session ang Senado. To complete sang task mandate sang tao sa Senado para mag-legislate. Naburag-buragan mga senador ta. Ambot lang, huwag ko kabalo. Kasi tinampa naman sa guro sa mga offers to kagurano pa. Ha? Ti ambalya, masunod ko, matambong ko sa Senate hearing kung may ara gitan. Ti expectara naton within today or by tomorrow if may ara sa mga special session or may mag-convene liwat kay napit na mga katropa daw 16 ma-convene ang aton nga Senate Senado para sa impeachment gani tanaw ta no ti ano ang implikasyon duha ka bagay mga katropa either atong 12 to makumpleto na ang 13 ha. Nagbalik sa, in a way, si Senator Joel Villanueva sa una, yeah, liberal gin man mo. Aray gin man sa liberal sa una mo. Along with Senator Risa Hontiveros, so former Senator Drilon, Senator Pangilinan, no? Upod ni sila ni Chess, mga katropa. Ako pa nag-interview sila ni. Humble nila, kung niya, aray ni sila sa liberal party mo. So, nagbago ang sistema. Nagagwa si Presidente o kung nagdaog si Presidente Duterte mga katropa nagbagong sistema dito sa Senado no? Nadula na to ang solid liberal nagbalik na nagtipyok na ibang to even senator hindi iman sa liberal pero senator Tito Soto mga katropa no? Ano lang nang tumba-tumba lang lang. Palit-palit lang lang. Pabago-bago ah. Sa umanay sistema mga katropa, hulat doon ta sa nasumeradlaw kung ano matabok rin sa Senado mga katropa. Well, the presence of Senator Gatchalian, Senator Villanueva will complete sa ginarikihir nga 13 para magbago ang liderato sa Senado mga katropa. Abangan ang susunod na kabanata.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Amo na yung sadya, no? Ti, naghambal naman to si Senator Alan Peter Cayetano. Mga katropas, panahon kapupukan to sa nga natabo, bla? Nga EDSA People Power Walk. Isa to nakita ta is si former senator, aktivista, isa ka strong critic sa Marcos administration. The late Ninoy Binigno Ninoy Aquino Sr. Nag-question sa pamalakad mismo sa Marcos regime during that time. And matapos nga isa sa mga ginakabig natin nagbag-o sistema kag nag-lit up nag-sindi sa kalayo para matigayo ng EDSA People Power One. Nag-puli to siya, no? Dari sa Pilipinas, halin sa Estados Unidos, no? Eventually, mga katropa na patay sa gintiro sa aeroplano. pagpunaog niya mismo sa tarmac, no? And eventually amo tong nag ibuwal ang tao pagkapatay ni Ninoy Aquino mga katropa. Amo ni Sasabsubong ang kinapakibato man ni Senator Alan Peter Cayetano Subong. Ginambal niya sinya may pinaglalaban na balian nag-ano siya nag laban sign siya, no? Which never happened sa panahon ni Senator Alan Peter Cayetano ang laban assigned ni since nga nagserbisyo ini sa kay former President Rodrigo Duterte nga pinakakontra niya ang tanan nga mga members ang Liberal Party. So what does it imply, no? Anong butsilingon sini nag hinyo sang suporta ang si Senator Alan Peter Cayetano for unification with the Liberal Party, mga diyan. Kay they only to do it para ma-clash mga katropa, that's proven sa pinaka mga Duterte groups, mga diyan. They attempted to convene and to merge dito sa EDSA para iduso ang people power, no, mga katropa, para ipatalsikon si Presidente Marcos, mga biyan. Manubnuban nyo to si Attorney Harry Roque, nagkanto to sa Metro Manila, EDSA, nagparawagan to sa singa kanto mo rin, let's have a people power, Pero why may nagkanto to? There were religious group from Mindanao, mga katropa, nga isa pa, duwani ka religious group, no? A strong supporter of former President Duterte, mga katropa, attempted to convene, no? Dito sa EDSA, and that's purposely to advance, no, sang porsa for people power. But na frustrate lang, no? Isa ka grupo rin sa simbahan, mga katropa, during the anniversary nila, nagtipon man mga katropa, ginpapa to sa mga politiko. Nagtindog pa to gani si former senator, si Senator Aimee Marcos, nga singgitan to say, no? Nga ginbuyagyagya, no? Ang iya nga ana iya utod parte sa istorya sa droga, no? Nagtipon ng tao pero na frustrate mga katropa, wala nang epekto. And the only to do it, mga katropa, is the Catholic group nga ara nga magduso sang people power, mga katropa, to pin down the current regime of President Ferdinand Marcos Jr. today. Pero pamangkot, posible ayan. Wait na kabaloy, no? Oras, mga aktor, para sa 7:42 na, maisa-isahon to rin ko ng mga utod to. Linog kagabi, nabatsagan nyo. May pagtayog, mga katropa. Deris Negros Occidental, we'll check it out later sa Aton Fee Box. Deris Negros Occidental. Ang istorya naman sa mga pinakamakaturan, tagilakulbaan sila. Nangambal nila. Linya, base tuod na maglinogaw, kagmatabo ni ang 8.0. Nga linog, mga katropa, as mentioned sa nga Feebox, mga abyan, no? Nakibot na kita amo stigma nga nadulot abis ang 7.8 earthquake nga naglunta dito sa Sarangani province, nga nag-igo sa pinakamang sudad kag banwa dito sa Mindanao. Suriyan tapra ang active nga trench fault diri sa Pilipinas kag Negros Occidental nga posible mag-deliver sang 8.0 earthquake, mga katropa. Amo na yung pinakadelikado, ang 7.8 Marangani, kita nyo to, daw ginahabyog ang tao mo, daw ginauyog ang tao dito sa Mindanao, kag daw matyaga mo, daw tupig ang luta mo, grabing uya-uya, mga katropa. At that time, ang 7.8 also nag-confirm sang ining tsunami alert, mga abyan, during sang pag-tayog dito sa Sarangani province. Karoon na, no? Oras na ito, 7:44 sa pagpaklaganta, maposta na gamay nga break, mga katropa. Dari sa ito platuntunan, and balik kayo pagkatapos sini. Standby!
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: XFM.
18: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: Balancing ang mga komentaryo.
21: Further,
20: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
20: Ini ang bullseye.
0: Balik na rin mga katropa sa pagpangalagin natin. Ang balik ka po, isa niya grabing lino gagabi. Nag-uyo, gid ko no? So niya daw grabing lino, grabe, pilo man ang folding bed daw. Nagpilo gid ang folding bed. Hindi na sa magpilo kundi sa folding poy mo. Morning mga katropa. We have Sir Lloyd Novales. Morning. Muriatic acid is colorless solution as classified as a strong acid, no? Sir, morning, mayaga. Sir, Ma'am Elvira Glogo, kumusta ang inyong presyon? Isang petrolyo, ma'am. Bantayin nyo, Lunes, mga katuro, pakaroon ka, Ibla. May harap na sa adjustment naman. Sakay paring Vincent, morning. Dan Scherer, nag-champion kahapon ang New York Knicks sa home court nila. Kontra sa San Antonio Spurs. Nagsalig, sabi Sir Vincent, no? Daw na salig lang. Shout out sa tanong niya, Mams Bacolod, members of Mams na Mamsies, no? Nag-aga sa inyo, thank you, salamat kayo. Amon yung pinaka mga kadaaga, abin nyo, mga nanay ta, amon yung pinakasako sa kalibutan mo. Sila ma-prepare sang pagkaon sang iyang estudyante. Paligo, mabantayan, paligo, preparasyon para sa kinanglan sang ano man, sang iya mga estudyante. Sila ninyo masako-sako. Mag-aga sa mga moms members sang syudad sang Bacolod, mga katropa. They're getting bigger. They're many subong, and they have mga activities and projects, mga katropa dere sa Bacolod, no? Salute sa mga members of moms sa Bacolod, mga kuturan. Thank you, ah. Anyway, kantoan ta pinaka latest mga byan kay daw may ara sa ato blan tabo, mga katropa, kahapon nga gi-report ni katropang France Andrew Burgos, mga byan, nga may ara sa isa ka ano to tawag sini ng grade 12 student nga naging suspect, mga katropa, sa pagpatay sa isa ka manunudlo. There is Bacolod, mga katropa, daw kasubo, no, daw kasakit, no, pero it happened, no, natabo ini, mga katropa. Grade 12 ni nag-edad 24 anyos kag padayon sa karon ang posible kaso nga i-file sini sa iya, no. Tanawon ta ni mga latest development pagkatapos, tanawon ta man, no, karon mga byan, if malabot ta ang pinaka-update sang supposedly ambush to abing nag luntad sa ano sa panatraba kagkahapon, kagab igle, may lang na extra ko no to ang ining mga kapulisan sa possible nga ego o kon epekto sang ining supposedly ambush nga matabo to tani, no. Tanawon ta pira ka latest na update sa mga katropa. Ario, Ario, kaso nga pagpangawat motibo sa maestro sa barangay Elias nga okay. Ario, mobile patrol sang kapulisan nga ginambos sang mga armadong grupo dito sa Banwa sa Kalatrapa kag pagpangawat motibo sa pagpatay sa maestro sa Elias, mga katropa. Amunay ang ginlantaw nga mga gulo karon sa atong nga mga kalagas kapulisan kag kaso nga posible ipasaka. Kuwaon ta ni, mga katropa, with katropang France Andrew Burgos, mga byan sa linya. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
14: Katropang Irvine, dili kita sa pinaka latest ka update ang motibo sa kapatayon sa isa ka maestro.
0: Aha.
14: Nga ginpatay mismo sa isa ka grade 12 student.
0: Aha.
14: Susulod sa iya mismo nga balay sa isa ka subdivision sa barangay Alihis diri sa ato sa siyudad sa Bacolod gabi isang Biyernes, Hunyo 12. Kumatagdawan tayo ni Katropang Irvine, ang biktima, isa ka maestro, 38 anyos. Kaginaligar, Katropang Irvine, isa ni ka membro sa LGBTQIA+. No? Pwede na kabalot eh, given na magsilang kita LGBTQIA+, ang L at lesbian, isinti, tumboy, no? G for gay, B for bisexual, asexual, so on and so forth. Katropang Irvine, naman ang mga identification sa sinanga community, no? Pero Katropang Irvine, ang aring istorya, nagatagi din isang awareness, especially sa tanan, no? And also sa mga manunudlo, kag sa mga estudyante nga ano ka to Marvin nga na-involved sa sini nga insidente, no? Ang aton diri in balikan ang epes ang Bacolod City Police Station 7 nga si Police Captain J.R. Reyes, katropang Irvine. Kag diri kita nakapamangkot sa pila ka mga information angot sa nasambitin nga krimen. Kay kumbalikan tari ang insidente, katropang Irvine. Sa mga katropa nato niya nagpamati isubong, recap sa sinihita po. Gabi sa nga Hunyo 12, ginagdanis ang biktima, ang suspect, na magkato siya balay. Kag doon nag-inom-inom sila, katropang Irvine, sa makaulubugin ibno, no? And then, allegedly, doon may naglapuyot, duro bala, katropang Irvine, ang inis paglihanay.
0: Oo, nag-intense pa ba?
14: Oh, nag-intense pa. Bigit ibangod, nakainom, no? Eh, siyempre, may aral ginadaya sa mga... May matrigger ginadaya sa Marwin ng mga, ano ba, mga urges sa akon, okay? For example.
0: Mm-hmm.
14: On ng isang katao, be under the influence ng... or intoxicating liquor ni kato Marwin, no? O kung nakulubong hilin nun, ako ulit the trench base.
0: Mm-hmm.
14: So, natabo to ang ininga bagay, kung may chisti, doon na-mention nato doon naglapo itong istoryanay, doon nag-nabot sa punto, na ang isa sa ila, luyag nga may, ano sila, no? May himuon nga, nga sensitibo nga butang.
0: May matabo. May aragis gusto so, mo matabo.
14: May matabo sila, may.
0: Oo. Kamu na ba na ba?
14: Naglapo din sa punto na this is not, nag-i-plan, masiling bala nato. Usual ba lang ang mga bagay?
0: Oo.
14: Especially based sa sexual intimacy sa isang katawo.
0: Oo.
14: O kung may urge ang tao sexually
0: mm-hmm.
14: or receiving biktima mm-hmm. in some other way kaya trapang Irving.
0: Mm-hmm.
14: At siling binaton, lain niya ang ano gid no, ang do makapainit pagid sa biktima.
0: Oo.
14: Kung hindi ini mahimo ang inang bagay sa iya.
0: Mm-hmm.
14: Which is, kaya Prof. Irwin, possibly curiosity man siguro sa sininga biktima kung ano ayan ang mapatsagan sini kung himuon sa iya ang ininga bagay just like nagapuson siya.
0: Oo. Daw pelikula, abe. Daw movie, ah. Kita ko na sa movie, ah.
14: Oo. Kaya Prof. Irwin, ang ininga istorya, ini isa niya sa mga nag-agaw atensyon sa karon kay si ang biktima nagpagapos to sa suspect.
0: Oo.
14: Kag ginalikan ka sa Farby, naglabot rin sa punto
0: mm-hmm.
14: na ang biktima gin, ano rin, no? Do gin pa pampahan sa suspect.
0: Oo.
14: Do gin kasi ko yan, eh. Yung
0: bakol, yun, eh.
14: Oo. Do bakol yun, eh. No, kung ano pa yun, eh. O, ano pa yun, eh. Ito pag-insisay sa pagbakol na bigat sa pangarabi. Mm-hmm. So, ito kinagkakot sa punto na hiluan sa suspect ang biktima.
0: Mm-hmm.
14: Paagi sa pagpainom sini sa moriatic acid, no?
0: Grabe ba?
14: Pero kata pa ang Irwin, kaya siling naton, gainom sila, ano yun, no? Basta nag-wonder yung naton ng mga tagpalamati, nagainom sila. Pero prior sa sininga insidente, do based sa mga pag-insulate naman sa panaysayan sa kapulisan, lumayo pa man ang conversation na mo. Itiga dalom ang sakada tayo mo dahil sa makulubong ilin noon kay Trapo Irwin.
0: Oo.
14: Drama na nag-napuyot ang diskusyon nanay mo.
0: Kada lagok, kada dalom. Kada dalom. Yeah.
14: Oo. Ang isang sa pagtulok kay Guro da.
0: Mm-hmm.
14: Dito nangin malagkit niya pag tinulukay o kung mapilit nga pag tinulukay, draguro ka to pa, Irwin.
0: Mm-hmm.
14: Eh, ginadaguro, nagkatabo man sa mutong ati on it before the incident.
0: Oh.
14: Pero ganito ko pa, Irwin, we're not really sure the motive.
0: Mm-hmm.
14: Kung nga,
0: Pinpainom
14: din niya sa suspect ang biktima sa muriatic acid. Pero dali kita ka to pa, Irwin, kaysa dali sa information nga ginpagwa sa police station 7. Kay ang biktima, tagang suspect, kilalaay na for how many months, no?
0: Oho.
14: Wala na ibaluan kung ano sa tao pa, Irwin.
0: Mm-hmm.
14: Kung may relasyon, git, basta, amuna, no? Lines na mabinulan kung sa guilt tonight. Tapos, sa information man nakuha na to from Police Station 7,
0: maho.
14: Ang suspect, dumay ginapangayo sa biktima.
0: No? Anong ginapangayo, ya? Yeah?
14: Pero kay Tika Prof. Irwin, hindi pa eksakto ni Sir J.R., ano mo, graduating ng biktima, graduating ng suspect.
0: Mm-hmm.
14: So, mm-hmm. Kita nagpamangkot, kung ano, ginibay ang tinutuyo sini. So, Tika Prof. Irwin, di pamangkot na to ng Station 7 nga chief, si Sir J.R.
0: Oo.
14: Kung may valuable things nga nadula sa biktima after the incident, no?
0: Mm-hmm.
14: Kaya posible na minsan kita nga ba si Luya Tawakan
0: uh-huh.
14: o kunpuhaan sa kwarta dahil sa information nagkakinanglan sang pinansyal ang suspect mo.
0: May gina pa kayo eh.
14: Pero Katro Parwin, din kakas ina sa Police Station 7.
0: Okay.
14: Ang motibo sa pagpangawat.
0: Oho. Uh-huh.
14: hindi pagpangawat ang motibo. Eh, bangod dito pa, Erwin, saan na-recover ang bangkay na sining na maestro, para pamantanan mo. Uh-huh. Wala man din na dulang cellphone or ano, dira ka sa Erwin, kung ano pagdating ng mga pagkabutang sa sining na maestro, dira.
17: Uh-huh.
14: Which is the makwartahan.
17: Uh-huh.
14: O kung kwarta man dira. Ang, ano no, ang ara pa sa Erwin.
17: Uh-huh.
14: So, tindari ginakakas ng Police Station 7 ang motibo angot sa pagpangawat ng suspect sa biktima. Pero, Tepro Parvin, ang ginalantaw na rin sa karon na posible kabandanan sa krimen, iba si Iguro may hindi giniguro na uyunan man ang suspect na posible ipahimo sa biktima. So, isa karong Tepro Parvin, sininga adlaw, na tingwa kita ng may storya, tani-tani ang suspect.
17: Oo.
14: Pero galing, mauli na kita, pila kaminutos, mag-unang gips na galing kita sa Parvin na galing.
17: Ah, okay.
14: Kay subong adlaw,
17: inquest niya?
14: Through inquest proceedings,
17: okay.
14: I-file niyang kaso, patok sa iya, sa Tropa Parvin, no?
17: Oo.
14: Kasi, kay si last week, yung payag sa Tony Police Captain Jerry, yes, ginahulat ang death certificates ng biktima para ma-file ang kaso na murder batok sa suspect. So, basi, nagbuha na ang medical legal o kung ang examination sa post-mortem examination sa biktima. Nagkamuli sa kanong kapag-arabin ang balikan na ito kung ano ang cause of death sa biktima. Kahit di pa mangkutan eh, i-clarify pa, may mga hematoma, wala. No? And ito si Bol nga, which is si, ano ba, those sign of abuse kay Tropa Erwin. O kung ginkastigo siya, di, ginsumbag na sila, ginsumbag na siya, ginlampusan siya. Wala man kung nung Tropa Erwin, balikan pa niya ang itabo sa paghimo sa suspect na pagtanghilo. Kaya po lang ito ang nag-agaw atensyon sa ilang sa sulod ng balay, ang distinct scent sang sininga butang sang ang muriatic acid ngayon eh. Ang ginaligar ngayon gamit sang suspect painom sa biktima, which is tayo muna yung kabangganan, man, posible sa iyang kapatayon. So, kasi sa karama Tropa Erwin, ang attending ang Police Station 7 is, muna nino, gagather, pagiging sila sa basante, pagiging mga ebidensya, informasyon, even though nga ginfile ng kaso, kaya kinangalan, ginigat Tropa Erwin sa sufficiente nga ebidensya, mga dokumento, para mapasaka ang kaso, batok, sa sininga suspect.
17: Kaya
14: Tropa Erwin, pamatian, tada, si Police Captain J.R.A.S. ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7.
21: Hindi, wala pang. Wala pa tayo naman nakita. Pero yung mga investigasyon na naman. Dapat sa conclude kung pangayat o makikilalaan mo sila eh.
22: Ah, okay. Pero so wala man eh. Hindi man dula nga wala ba kasi yung kwarta, no? Wala man
21: na. Wala kang tempor ka ng mga gamit kaya sa kagwa.
22: Ah, okay. So, Sir J.R., klaro ko lang, sir. Bali, siya na lang ni ang nangayo bulig, sir.
21: Ang istorya to, may ang neighboring, nakadati isang linugapok sa balay.
22: Okay. Pero sir, bali ang suspect ya, why man siya tuyo yung malagyotan eh, or?
21: Malagyotan eh, kasi lang po maratal na sa ito, tabo sa sato, wala na sa lagyan.
22: So, ano ni sila, sir? Nagawa na siya ang exam, sa medical examination sa victim, sir? Yung autopsy o post-mortem?
21: Wala pa. Wala pa. Sa mandita pag yung takuan ko mamilya kay sa mandita magwa. So, katabalan ko na magudahan ko sa bit.
22: Okay, sir. Ano, sir? May mga lagod ng biktima sa liog o may sign of pagkuga? Wala man?
21: Wala. Tapos ang visible ka itong panda time. Kay Dr. Tentag sulad po isang suko. Wala pa visible ng mga biglang saan.
22: Posible ayan. Basi may ano din. Ang paghilo, giniguro siya, sir.
21: Kumain na lang tayo tapos tiglo kasi ang patient ay ang nakita lang na visible ko sunog ang bibig.
17: Sunog ang bibig.
14: Pa-pa-arin, no?
17: Grabe. So,
14: ito ang payad ni Sir J. Arias.
17: Katropang France?
14: Pinakauli, yes.
17: Wala isang lagob, wala isang pilas, wala isang signs ang pagpanguga. Only ang marking na nakita sa police na ito, which to be confirmed sa post-mortem na ginhimo. Nga ma-release man today, mga katropa. Just keep, we'll keep you posted, mga biyana. No, di rin yung unang balita. So, we will just finish this information yung matag sa inyo tanan. May ara sang sunog ang bibig
0: sign nga may baho sa kagamit na panimuhawaan ng muriatic acid.
14: Oo. Yes, correct ka Prof. Erwin, no? Kay amunay subong ang aton pagid nga ginahulat kay munan ni ang panindugan sa pulis sa aton